yaramadahu abidun. Wannan yin ibada da dukkan annabawa babu yake ko guda daya, da dukkan littattafan da aka kyautar wa annabawa babu yake ko guda daya, sallama wa Allah da baki daya nan, to shi ne kyakkyawan rini na Allah. So yahudu suna da wani abu wanda suke wankan mutanensu da shi, suna kiyanta wai shi ne rini na addini. Misali suna da wani ruwa wanda yake asalinsa wai ruwa ne da annabi Isa ya wanka da shi, akan ba kowa ana rarraba shi ana ƙara ruwa a kansa, akan sa musu yabo.

تنجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون duk da wannan hujjoji dai har yanzu yahudu da nasara ba su bari ba suna cewa ne shin yesu an ta karfan wani annabi ne shin dai ne ne in an ta karfan annabi shin dai ne ne duk annabawa in banda annabawa guda da su goma ba duk annabawa shin ne isra'ila take yanzu wa ku karfan annabi ne yesu ku karfan littafi ne yesu ku mune da annabawa mune da littattafa ku kimar ku take tsohuwar kimar yanzu ka yi rafi ne da kwanan kuke zafi ba ne suna jayayya da musulmi a kan haka wai musulmi ai kwanan da na tsaka ne kwanan da jahilai ne ba su da annabi shi wannan annabi kuke cewa annabi ne sai Allah ya gaya mana mu da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu atuhajjuna ma lillahi za ku yi jayayya da mu a cikin sha'anin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum Allah nan wanda ya halicce ku ya sa muku annabawa yake ya fifita ku a cikin dangi shine ubangiji

ko de bari bari ka ma fudi inna lo wali ni hili tilka ummatun akka la ma kadabu lakum ma kadabtum wa la tasalna ma kanu ya'malun wannan mutane manyan mutane da ambato din nan annabi ibrahim annabi isma'il annabi isa annabi yaqub asbar kuna alfari da su ku daina wannan alfari sai sun riga sun yi na sun gama su wuce tabbal li muftakhin bi arm al nakhil kai ka nuna kanka kake ni ne wani ba ni ne dan wani jikan wani ba zan amfani ka ba ni ne wani shine wani ba ni ne dan wani jikan wani ku daina ambato wannan manyan mutane abinda suka yi sai riga sun yi adaje kana gare su su aiki kana gare su ku yanzu da ku ake magana in kun yi mai kyau ya zama na ku in kun yi mai muni muni ya bi ku ku daina ambata wa'annan manyan mutane wala kun aika aikata ba ku tsaya ku yi mai kyau in kun yi mai kyau wannan daraja da aka gaya muku wa alimi na tana nan kuma alfari da iyayenku wannan abin yana nan daraja tana nan in kun mutunta ga an ninka muku lada fiye da nauyin ku ne wani mutum da ya

0: tabbatar da cewa ba samu tsaiko ko kuma haɗura, yawaita haɗura a lokacin da mutane suke tafiye-tafiye domin gudanar da bukukuwan sallah. To wannan lokaci bai bambanta da sauran lokuta ba, waɗannan tanade-tanade wannan hukuma ta yi, an samu dukkan ainihin lungu da saƙo na titunan ƙasar nan, an saka jami'anmu kuma an fito da dukkan kayan aikinmu da suka haɗa da motocin da ake gudanar da sintiri, manya-manyan motoci na janwai-janwai domin a tabbatar da cewa ba a samu wani abu da zai kawo tsaiko a kan hanya ba, wanda ko da an same shi za a gaggauta cire shi. Da kuma motocinmu na ambulance, wato na katakwana, wanda ko da an samu hadari ya faru domin a ba da taimakon gaggawa.
1: CRC Daure ya kuma bayyana wasu halaye da hukuma za ta mai da hankali a kai a irin wannan lokaci.
0: A wannan lokaci akwai abubuwa da tsohon hukuma za ta mai da hankali a kansu da suka shafi ɗabi'u da aka lura su ne suke zama ruwan dare a irin wannan lokaci, wanda suka haɗa da bugun gudu da tuƙin ganganci da overtaking inda bai dace ba da kuma amfani da tayoyi marasa kyau. Nan za ta kuma mai da hankali a kan amfani da waya ko kuma yin wasu abubuwa waɗanda suke ɗauke da baiwa hankali a lokacin da yake gudanar da tuƙi, kuma ba za a yarda a samu cunkoso ko kuma aje ginda ya mota a kan hanya da za ta cutar da tafiye-tafiyen mutane.
1: Ya kuma jan hankalin al'umma game da ɗabi'ar nan ta cusa mutane da dabbobi cikin abin hawa da kuma ɗaukar.

ya hana shi ne, yaushe ne za a kawo ƙarshen wannan masifa ta faɗin da ba buƙatun yadda a wasu lokutan har kisa akan yi? Yanzu dai a iya cewa askin ya riga ya zo gaban goshi, domin awowi kaɗan suka rage a gudanar da wannan biki na sallah. Kamar yadda al'umma suka yi nisa wurin shirin kare wannan sallah, haka kuma su ma irin waɗannan yara suka kammala nasu shirin domin aikata abubuwa marasa kyau. Adadin jami'an tsaro da 'yan sa-kai da kwamitin unguwanni bai kai yawan da za su iya magance wannan matsala ba. Masu yin magana na cewa idan hagu ta kiya ba zai hana a koma dama. Ƙarƙashin wannan sanin zance ya kyautu sharhi wani wannan lokaci mai gabatar da wasu jerin shawarwari ga al'umma da za su gudanar da bukukuwan sallah. Gudanar da addu'o'i na musamman daga yau Litinin har zuwa gobe Talata da ke zama ranar Arfa. Akan Allah ya kawo ƙarshen wa'innan damuwoyi da kuma addu'ar yin bikin sallah cikin nasara da zaman lafiya. Taƙaita zirga-zirga a wurare da unguwannin da aka san cewa ana yawan samun irin waɗannan abubuwan na rashin daɗi. Sanya idanu a kan yara ƙanana da 'yan mata domin sanin wuraren da za su je ziyarar sallah tun daga sallar Idi da wuraren wasanni da ziyarar 'yan uwa da abokan arzuka.

0: radio.ng.
1: Wannan sallah wani abu mai muhimmanci na tabe gare ku.
2: Madu, don gudanar da bikin sallar da ba za a taba mantawa da shi ba. Akwai abubuwan nishaɗi, ban dariya, tare da ɗan'uwa da abokan arziki. Bikin sallah da babu kamar sa.
1: Madu, a Anuba Air Mall, don more kwanakin sallah.

0: a yanzu a sakon Najeriya muna da arewa wato northwest maso wato yamma kenan ba da kuma wato arewa maso gabas sannan kuma da arewa ta tsakiya wannan jihohi a Najeriya a yanzu shine Kano, Kaduna, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara, Kebbi da kuma Jigawa. Idan ka dauki adadin nan namu da mu da kudu wato tsakiyar arewa da yammanta da kuma gabasinta muna da lissafin wajen mutum miliyan 117.8. Wannan adadin namu kadai mun haɗiye ƙasashe da yawa a Afirka. Saboda iya al'ummar take wannan wuri tattalin arziki ne bawa na consumption ɗinmu sai abu ma kadai. Wani abu ne da ya isa ya arziki ne idan kuma ka duba abinda Allah shi ma ajiye a ƙarƙashin tafukan ƙafafunmu na arziki Allah maɗaukaki ya san iyakacinsa. Amma wannan al'ummar ita ce take fuskantar ƙalubale kamar haka: harka da ta shafi insecurity, sannan abin da ya shafi wato talauci. Idan ka ɗebi index ma'auni wato ko kuma manoniya ta talauci, garurrukan da suka fi ko'ina talauci a cikin Najeriya namu, wanda suka fi ko'ina baya a harkar tattalin arziki wato harkar ilimi, in ka so ka gane ko jam, cin jarabawar jam ko shiga jami'a, duk wannan ma'aunai ne za ka iya ganewa wanda suka fi baya biyar mafi ƙasa Kano, wato Jigawa ce, Zamfara, Yobe, Kebbi da makamantansu. Kullum abin haka yake. To ka gane sai wanda sai yara matasa za su iya tambaya don na ji da kunnena wanda yaro da yake cewa wani ya ga an wata stika wani ya liƙa motarsa, "You are the best of human being," wato ku ne mafi alkhairin mutane. Ya ce yana jan. Amma sai na fahimci shi ba yana jan da aya ba ne don ba aya yake ja ba. Shi ya ga zahiri indai musulmi ne a matsayin sana al'umma in ka duba za ka ga su ne baya. To kuma ya ƙara wani nazarin shi ma. A yanzu da can da ake in ka tashi in ka shiga ƙauyukan mu inda maguzawa suke. Kawai ina zuwa da kaga ɗan birni a ciki a ƙauye fes da shi to za ka samu kirista. Idan ka samu gudu daji wanda baya gane abubuwa za ka samu musulmi. To wani abu ina ƙara mamaki iya irin wuraren da Allah ya rufa ni a duniya na yi zama ina tambayar kaina a ɗan shekarar ta gabata ba haka ina ƙasar Tanzania. Na duba al'ummar da suke cikin garin da kuma raguwar musulman wato al'ummar ƙasar. Musulmin ƙasar su ne koma baya in yadda abin yake a Najeriya. Su ne koma baya ta tattalin arziki ta ci gaba su ne abin tausayi. Sai ma da aka ji tausayinsu sannan aka ba su jami'a ɗaya da ma su iya mallakar jami'a ba. Kuma ko da a nan Najeriya haka ne. Yanzu a cikin Najeriya ne private universities kusan guda nawa ne wanda coci kaɗai ta mallaka idan aka haɗe jihohin mu sai ga gaba ɗaya jami'a nawa nake da ita ba wanda masallaci ya mallaka ba. Saboda ƙalubalen namu kusan duk inda ka ce haka za ka yi mamaki. A Kenya ni dai na gani ba kuma su Mombasa da wata suwa da suke da adadi na musulmi ba don irin a Nairobi ma za ka ce kamar ko ka wani gari ne kamar Port Harcourt ko wani ca da makamantansu. Ba shi kuma an kwaji sunan garin asali sai ka gani musulmi ne su sai kafa shi. A cikin Tanzania Dar es Salaam ba ka ji sunan mare ne musulunci ne. Amma an kawo zuwa sai ka yi da gaske ka bi layi layi za ka samu masallaci wanda yake na Amina. To me yasa musulmi suka zama haka? Har ma ina tambayar wani ɗan Kenya me yasa abin yake zama yace shi ma ina tambayar ya kasa gano amsarta. To shi yasa aka zo a tattauna ni ma kuma shi ne abin da Profesa Marfi ya sani muna yawan tattauna da shi waɗannan abubuwan da suka samu me yasa muka zama baya. To shi yasa nace mu yi ba wannan gabar ko za mu iya tattauna wani abu ko Allah ya sa mu samu haske da kuma samun mafita. Idan ka duba abin da ya shafi rashin ayyuka shine kaso na 2011 an ga cewa adadin wanda ba su da aikin yi a Najeriya ta miliyan 60. Amma ka duba mafi yawan kasan kuma da suna arewacin Najeriya. Dan abin da aka tashi ko da wani abu za a bayar da na tallafi sai ka samu mu ka san mu a ciki ba kuma dan wani ya danne mu ba. Mu din ne idan ka duba ya yanayin kasu wato shugabanci na kasar da dama da muke da ita. Ai mun muka fi yawan shugabanta kasar. Amma akwai waɗansu abubuwa na tsari na rayuwa wanda wasu rayukan mu ne mene ba su ne ba wanda ya hana mu. Shi yasa abin da nake so na wajen mafita ina so ne don ce ne akan mu assasat Islamiyya wato waɗansu ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyi ko gidauniyoyi wanda da su al'umma take girma ba sai musulmi ba. Mafi girma ne an sassa ita ce masallaci a wajen wanda ba musulmi ba kuma musamman kiristoci coci. A ƙa'ida ina so zan zauna gwada tsakanin coci da kuma wato ainihin masallaci, za ku ga ƙarara menene wato yake faruwa, kuma inda mu dawo mun gyara wannan ba za mu yi wato abin nan ne ihun kaban zane sai mun dawo mun gyara. To yan uwa, wannan abubuwan na rashin talauci, rashin zaman lafiya, insecurity shi kuma insecurity mun kuma arewacin Najeriya ma kala biyu ne, jihohin irin su Niger, Kaduna, Zamfara da kuma wani yanki da Sokoto da makamantansu. So instability da security ɗinsu na bandits ne, ku ji ana abin mamaki. Idan ka tafi wato Maiduguri North East kana da tamboko haram ne, har dai Allah a cikin jin ɗansa ya wato yayyafawa wutar ruwa, wato tasirin ya yi ƙasa da gaske, an samu wani kaso na zaman lafiya wanda nake roƙon Allah ya lura da shi. Amma mun a irin wato tsakiyar arewacin Najeriya, in kana da cika da can na Kano ne, babban ƙalubalen mu na cikin gida ne wanda ina so na zo da bayar misalin sa akan kwanzar duniyar nan tamu, a nan zan ɗaukar insha Allah. To akan game da wannan al'umma tamu da haka, abin da masu research suke cewa operationalization na kalmar Hausa Fulani, ina nufin Hausa Fulani da ƙabilun nufi da Kano da sun shigo ciki. In na ce Hausa Fulani ina nufin saboda wannan sunan haka gobe za a karɓe shi. Amma in na ce Hausa Fulani ina nufin al'ummar musulmi na arewacin Najeriya da ya haɗa da Rufawa da raguwar ƙabilu ƙanana su nake nufi, musamman yadda shi Usmani cutarsa ta je da ba inda bata je ba. In na faɗa haka abin da nake nufi kenan. Wannan al'ummar tana fuskantar wannan ƙalubale na harkar ilimi, sannan kuma rashin aƙida ta gwamnati. Gwamnatoci galibi ba su da ajanda irin galibi, akan faɗa waɗansu lokuta a ce gwamna kaza ko shugaban ƙasa kaza yana da 5-point agenda, amma idan da al'umma ce guda ɗaya wadda take kan saiti, to idan an samu agenda guda biyar kuma wani gwamna ya tafi, to wani in ya zo zai ɗora ta, saboda shi wancan ya nayar da kuɗi, himma ta tafi a kai, an kusa cimma wani gaci na abin da ake zuwa shi. To in wani ya zo wannan lissafin baya gaban su sai ya aji ko gini, ko gini ne kuma ne fara wani ba ruwansa da shi. To ku faɗa min yadda al'umma za ta iya kai labari a wannan tantancin ka dai nan, sai aka kuma wannan matsalar mata gwamnatoci haka suke tafiya. Sannan kuma wata alaƙa ta tsakanin gwamna da gwamna, yanzu ba zan baka a ruba kin ba wata kace mata albasa ba, amma dai ka je ka tambaya cewa wani irin alaƙa ce tsakanin gwamnatin Kano da ta Jigawa. Akwai wasu partnership da aka kukkulla wanda suka shafi wani harka ta tattalin arziki, ina labarin alaƙar Kano da Katsina wajen harkar abin da ya shafi ko da tsaron ne tun da boda duk suna tare, ina alaƙa tsakanin Katsina da wato Zamfara, ina alaƙa tsakanin waɗannan jihohi a dunkulensu sanin da dubban matsalarsu tare kuma suna maganin ta tare. Shi ma na farko lokacin buɗawa wannan abin haka yake haka muke rayuwa, amma kawai suka gane bambanci ka je kudancin Najeriya za ka gani abin da ya ci musu tuwo a ƙwarya shi ne sun ga suna dogara da mu da gaske akan nama da abinci. To yanzu sun ci alwashin wannan ma sai an daina tatsa musu hangara a gini, suna nan sun fara noma na dabbobi kuma da alama za su iya cin nasara. Tumatirin ma suna yin nomansa na ban mamaki, dabbobin da kuke ɗiba kuna ga mun kun daina kai musu sun daina jin suna nan suna aiki a kansu. Ko kwanan nan an tura waɗansu yara suka yi suka yi wannan green house wannan noma da ake na musamman ɗin nan a can suka je suka yi, da yawan gwamnatocinsu sun fita sun je sun haɗa kai kusan da Isra'ila ta yi nisa a haifar noma, waɗansu a nan aka suka kawo technology ɗin da yadda ake tuyon mutane da za su yi noma na cikin ɗaki ɗin nan da yadda za a samar da abinci da irin buƙatun da za su yi daga nan suna ke kawowa. Kuna nan kuna zaune kuna cewa ko kuke ba su abinci nan da shekara 10-20 in ba wani abin mamaki ba, in ba wani ikon Allah ba, sai ka ga ba sa buƙatar komai a wurin ba tsari ba tsari ne. To ka faɗa min wani gwamna da ya shirya
1: shaga wata matsala nan ce shekara 20 za ta faru ba shi ya mata wani shi ne al'ummar ta arewacin Najeriya ne ba to a wani abu da dan ke gani a bincike na akwai alaƙoƙi tsakanin Lagos da Aba da Onitsha da Port Harcourt na harkar trade and commerce waɗannan yankuna kuma da suke industrial hubs suna da ayyuka da suke tare don su tabbatar da waɗannan abubuwan sun kai labari akwai abubuwan da suka shafi hata in ka zo siyasa ma dama siyasar ce ta ɗan rage mana saboda yawa to shi ma kuma suna da waɗansu tsare-tsaren political alliance wanda ba a so su zo wannan siyasa ka taruka mu daga da muke so mu cimma akwai cross-border crime management wanda ka yi kamata a ce cross-border crime management yana tsakanin Niger da Kaduna ko kuma wato Katsina da Kano ko Katsina da Zamfara wanda ni ba taɓa cin wani abu tsakanin jihohi nan a kan abin da ya shafi cross-border crime management ba waɗannan haka muke a zube kun ji tsakanin jihohi da yan uwa bamu dawo cikin unguwanni wanda dama ni shi ne ɓangare na da ɗan haska mana ko Allah zai sa mu sami wani haske sannan sai mu zo da abin da zai iya zama mafita a ɗan tsakanin nan a wani lokaci can baya muna hasashen cewa Kano tana da mutane kimanin miliyan 20 ko sama da haka Kano ita kadai ƙasa ce ta haɗiye ma ƙasashe wannan jiha mai albarka mai tarihi in ta samu ta goma shi na shugabanci al'ummar ta zanto a dunkuye to wallahi kana da can sai an rinka hijira ana takowa muna ba da visa irin yadda ake ba da visa irin a shiga Dubai me yasa na faɗa haka dukkan abin da ake so gani da samu na farko Allah ya ajiye ta tun ana transparent trade ita tana kan wani irin strategic position Katsina ta girme ne ta fuskar tarihi da ma zuwan musulunci da kusanci da Shehu Usman kana da can jihadi amma me yasa ana ji ana gani Kano ta zama haka ga Ramadan saboda yadda Allah ya ajiye ba na so na koda mu da wani kusan magana da dan yitun to kuma na bura da shi kuma ji dadin abu sosai kuma ki zabara Allah sai sa mutanen Kano karbar baki wanda jihohi da yawa suna da wannan tawaya idan dan wani jiha ya ji wani gari da sunan dan jiha ne aka gane shi to ba za a bar shi ya motsa ba saboda shi dan can ne saboda suna kiyashin kare samu wani abu duniya suna jin kai ya kusa wanda an karu babu wani ko da wani ya zo wani gari ya ce sunan sa John Wani ba wani mutane za su bukan shi duk dan wani gari da ya zo ko daga ina ya zo jama'a za su karbi shi wannan Allah ya sa wani karin albarka shi yasa abin da ke nuna ma ɗagawar da Kano take yi daga lokacin da aka fara rigima Boko Haram hijira da aka yi cikin Kano sai ta sa kai ka ce arzikin waɗansu jihohin ne suke dawowa cikin Kano har ma ina yawan tambaya ina cewa anya ba Kano ce ta hana jigawar jama'a Kano ita ta hana jigawa miƙewa ko ba haka bane idan duk wani mutuncin mai kuɗi ko wadashi ko ɗan siyasa sai ya gida a Kano daga Nijar duke wani shi ne kai gida a Kano abin da ya faru daga mutanen Maiduguri kun ga unguwa sabuwa da suka tashi ta da tana wannan bawa yanzu kai daga cikin gari ma wanda suka sai fili a wurin ba saboda darajarsa wanda da alheri ne ko ba haka bane ba wai kuna muna ne amma hannayen mutanen Kano a buɗe yake alheri ne wannan to wannan faɗaɗar da Kano din take yi sai ya zanto ta zama kuma kara zube ta zama ne kara zube sai wani abu yake zuwa da nasa ƙalubalen wanda kamar shekara 11 baya ni da shi ne mahallin nazari na cewa wannan kara zuban anya fa za mu kai labari da shi ba za mu kai ba saboda dalilai kamar haka a da kowace unguwa tana da unguwarta ya san wanda ya shigo ya san wanda ya fita sannan duk wani abu da ya taso na matsalar al'umma jama'a ana iya haɗuwa a magance shi saboda kowace unguwa tana da wannan maximum security na da ya shiga da ya fita sannan kuma akwai unguwantaka da wannan Madina community warrior shi ne jama'a a dukkanin sannan suna da jin suna tare da juna wannan yawan da muke yi kuma babu tsarin nan sai na tuwa sun fara safar ko cewa kowa yana zaman kansa zai wahala idan ka binci ka ka biki kirji ba wani ne unguwa da zai iya amsa ma wannan tambayoyi da nan yansu amma inda akwai kuma a shirye ne ki tattauna da shi ne unguwa ne unguwa da zai ba ka ya samu adadin unguwarsa gidajen unguwarsa ya ba ka adadin wato yara da suke na kasar su a cikin unguwarsa, ya gaya mana adadin yaran da suke marayu a cikin unguwarsa, ya gaya mana adadin bakin da suka zo unguwar shekara biyar baya zuwa yanzu, ya shiga sauransa ya zaro mana littafi wanda yake kunshe da bayanai na abin da kaji ya zo a gidajen da na samu daga ML Council, duk da ba official take dakarun ba, shi ne ana da kimanin unguwa 6,000 a kan mu. Kuma da nan unguwa 6,000 in wanda ma Allah ya sa akwai unguwar kansa shi ne ganin ilimin shugabanci na masarauta da su ba za su yi tasiri ba. Amma hanyarsu mutane suna jin aikin da suke su ma masu unguwa ba za ka zarge su ba, domin ba su da kayan aiki da abin da zai ba su dama su yi aiki mai dace. Su ma a zaman kansu ce in kayi inda aka yi sa inda aka yi ciniki aka ba su la'ada. Kuma kuma ko da takardar sa hannu ta indijin da Allah ana bugun wani abu ne, to ku fada mu yadda mutum zai iya aiki. To abin da yasa ƴan uwa ya fi sauko daga matsayin mu na al'umma na sauko ƙasa na sauko unguwa, domin da yawa abin da za mu iya yi shi ne namu mu tushen ko Allah zai sa mu samu mafita a matsayin mu na al'umma guda ɗaya ta House of Land. To ina da ciniya a cikin kanmu, abin da zai kowace ta da abin da muka yi hasashe shi ne bayan waɗansu shekaru unguwanni za su harhaɗe, daga nan ka tashi za ka tafi har kwanar wato dawaki za ka zama unguwa ɗaya ne. Da shi ya zama bayan shekara biyu ma kai 20 ɗin ba, kuma nan in ka duk inda ka shiga ka shigo Kano za ka ga unguwannin sun haɗe. Amma babu wani mutum da zai iya gaya ma ga wanda ya shigo Kano ne, to wani abin yana tare da nasa matsalar. Saboda kowace local government a cikin local government guda 8 ko 10 na cikin birni yana da wards, kamar municipal ɗin na tana da ward 10. A gidan guda ta mutanen masallar wannan unguwa Allah ya saka musu da ajiyar dangon albasa, amma ne kin bayan shekara kamar 7 ƙungiyar su kadai tana kula da marayu 250 iya ƙungiyar su, ba kuma duka a tun da dangon albasa a yi wa guri ɗaya a minista, to su kadai suna iya ɗaukun wanda za su kula da shi maraya 250. To ka ɗauka average kowane ward a cikin municipal za a samu yaro maraya 300 kawai, ka lissafa 300 sau goma sha biyu gudura, to da Allah yara ne 400,000. To idan kana da yara da aka haife su yan shekara goma ko mutum marayu ne, kuma za su zo ba su da nisu ba da kula da su, bayan shekaru goma yaran nan sun zama baligai, iya inda za ka yi sa'a a samu kaso 50 ciki. Misali an dace iyayensu da dangin sun kula sun yi ilimi, ragowar kaso 50 ɗin kuma ba su da mai su a gari suke yawo, su ne sakamakon abin da kake gani da kwan sinajin aya. Duk inda kaga an yi kwacen waya ba inda wani mutum ya zo daga wata jihar ya yi in cikin unguwa ne, ya za mu da zai zuwa kaga shi ne tun da abin da ya faru a ɗan Abuja na kwan kuskuren kusu so mu so ne a danja yara suka tsare motoci da yan adini da sauri da wuƙaƙen sa a zarar arabi a suke da sauri ana sa waya. Wani abin ya tayar da hankali mun yi program, amma program ɗin bai samu karɓuwa ba saboda ba a gane haɗarin da al'umma za ta fuskanta nan gaba. Ana nan ana nan tuntuɓe sai ga shi za a samu mutum zai fito da wayarsa ko ba a da wayar ba a kashe shi garin kwata. Har ma yanzu an cewa ko wani in an kwata ma waya abin da za ka yi shi ne ka ce ya baba ni suwa tunan, to shi baban zai gane cewa za ka ba shi wani abu ya ajiye in ka ajiye wani ɗabi ko lokacin da kuma ka kuma tsare ta bada kudi 5,000 inda zai je Abuja shi ba, to in ya gara ka ba shi kudi sai ya dawo da waya. Wai wannan ya zama sabuwar norma a cikin al'umma, to waɗannan yaran to kwanan nan a zo sai da wara gunji a bakin maro sai da su gaban kullu da gobe annan nan jikin labarai ne kare sun labarai ba yana sakowa da dare ko ba na sama ya wannan da dare jikin SS suka fito da gungun su suka kai yana a cikin mota da wani dan bula sa ta ce kawo waya da rana Allah da yamma ma ya ce mun yi magana da shi ya ce abin da yake mun sauki shi ne da ni kawaya a cikin kofar nasarawa a kan nan ina da nawa ne da nan a wannan ba wani abu ne ban mamaki ba kun dai asalin da ya gabata na ado ne yanzu ya wannan suna iya yin gungu kamar mutum 170 dan mutum kan ba a kasar amma ina samu labari za su tura a wani majalisi inda ake sallar tarawica yau za su kuma za su sai dai kowa ya koyi abin nan da ake zanzan da tabbatar ta baya-bayan nan me ya faru kun ga abin da yake alamta mana shekaran 10 da 20 da za ta kasance, amma ni abin da ke ban mamaki duk kudin da mu ke shiga in magana ko a saurari wasu ma sai ko kudi muke so sai a yi saurara amma mu dama kadan akwai kudi shine da kudi shi dan Allah ka tsaya ka ji magana ne ko abin da za ku yi ku je ku bai gane ba sai ta sai an yi kaza sai an yi kaza muka gani yanzu kwanan nan kasuwa ne wata ci ba ina ni ya kai sau biyu ko sau kasuwa ta guda ba kasuwa guda daga kofar dan da kofar asibiti zuwa kofar lada duk wanda yake kwacin baya a wurin an san shi ka abin da ya yi shi ne yankai dan mu gwani ko ba dole a yi ba amma kai din abin da ya ce a gabansa aka tasgi waya yaran ga shi na gunsa mutane suna ta dariya wani suna dariya an kwace waya ya bi shi yaran ya shiga roko ko ya kashi wanda wallahi ta lani a da a Lagos da ke jin labarin mutum ya je bako yana kallon daga cikin mota yana kallon waje mutum ya fito dan area ko ya fito daga karkashin kwata ya sa hannu ya fizbe ya rasu mace ta isa ka sako ka karba to yanzu abin da yake a cikin ka irin wannan ne idan za mu ce da wancan kalubalen namu na zamantakewa ko kalubale na harkar wato ainihin gwamnati da take bukatar alƙibla da ragowar kalubale to shi ya sa yake so mu takaice mu sako mu kalli wannan matsala abin da ya yi kamari wanda ya fara zama normal a kotun Allah da nake tattauna da ita sai ta ce tana da tsoro kan zaman jihar Ohio ta sauka a kasar Ohio a Lagos ne ta ce sai ka je ka yi rijista a wajen waɗansu gang leaders saboda ka yawo lafiya a gan su wani sun yi ƙarfin da idan kana so ka zauna lafiya sai ka yi rijista da su shi ne aka iya yawo lafiya hatta gwamnati ta yi terapi da sabbin nasu to ina jin tsoron kar idan to idan wannan abubuwa suka faɗaɗa suka kai gaya za a zo ana cewa to ai gwanda su ma a yi a basu su ci gashin kasa amma a sasanta ya da da wallahi in Allah ya daura mu kai amma yawa dan kuwa wannan idan ka dawo bangaren drugs wanda su ne kuma tushen abin da yake sa mutum ya sha ya zama kansa ya kunce zai iya yin kuma da Allah ni har yanzu ban gamsu ba har yanzu ban gamsu da ni ba har yanzu ban samu amsa ba cewa

cewa akwai hukuma ta dama, akwai yan sanda, akwai gwamnati, akwai dukkan waɗansu abubuwa da ka sani waɗanda waɗannan abubuwan ya sa masu shan miyagun ƙwayoyi sawa'un diloli daga waje ko na cikin gida ba abin da yake hana su ko ai na a zaɓi sun dawo waɗansu abubuwa suna da alaƙa da abin da zai nuna ba a ci a matsayin sa na wuta don ga hukuma da can masallaci. To kuma ita matsalar mu don mutum ne na haska mana a kan su wane ne mu ƙalubalen mu mu al'umma Hausa Fulani. Ban fita na je wata jiha ba iyakar mu na tsaya saboda ba mai ba haka zai fito mana da ban ce babu alkhairi a tare da mu ba 'yan kuwa ban ce babu alkhairi tare da mu ba akwai amma abinda muke ne ya gaza abinda shiryar Qur'ani take nunawa. Shiryar Qur'ani tana nuna mana idan akwai matsala guda ɗari to in kana son maganinta ka tashi samar da maganinta sai ka samar da kaso kamar 50 da ya yi daidai da raguwar. An gane? In kana da abu ɗari mai matsala ko aƙalla kana so ka ga motsi canja ta sai ka magance aƙalla kaso 50. ‘Yan ba sun gane? Kamar idan ana son a yi wato rigakafi akan danna wa cuta abokiyar gwamza wata sannan su kara sannan ta kai ta ƙasa. To mu kuma gane yadda muke yin abubuwan babu al'ida hatta masu kuɗi amma sai suna da kyakkyawar niyya Allah ya sa ka musu wani ne ka rubu su Allah ya sa su gane abin da muke faɗa din nan. Mutum zai yi kuɗi ya kashe su a cikin abin da al'ummar ba shi take buƙata don ta rayu. Gobanta tana buƙatar abin da zai datse mata matsalar da ba ta faɗaɗa ba. An gane kuma kai da gidanka yana zuba sannan kuma sai kake ta siyo tayar kana yi a ƙasa ba zai ma amfani ba. Wato abin da yake ta cewa al'umma kamar ba ta da wanda yake mata tunani saita ta. Na ɗan ga waɗansu ƙasashen da suke da saitin duk da cewa sun sha bamban da mu shi yasa nake so da nuna masallaci. Na kuma sha yawan labarin na amma zan ƙara ba da shi ana. Na zo a ƙasar Malaysia na yi wani abu da ake cewa postdoctoral prof shi tunan ya je ni kun Malaysia da shi. Na je masallaci kusa da gidan mai inda muke aka rubuta ba sai na ga a cikin masallaci ga kankana an zuba kayan abinci. To sai nake tsammanin ko kamfanin da yake kawo irin promo talla. So a kan nemo sai na huci saboda ba na buƙatar na sai kaya. To sai daga baya wani yake ce mun wannan kayan daɗɗo na mabuɗa duk wanda yake buƙata. Ka ga wani abu da kake so daga kan madara zuwa kayan miya zuwa abin da ya shafi mai da wane ne duk abin da kake so duk ta kuma so da ka rubuta ka zaro kwani ka ɗebi ɗin abin da za ka yi da kyau. To amma ka san inda sai shawo mai nuhu ba wanda zai so kuma yana son kifin gwangwani ɗaya amma kuma ya ɗauki. So ya ji mutanen wato tsarin su wanda shi yasa ina tashi amma a sassa nan da ke cewa ne magana har da ta ban haji wata kungiya ce ta kula da aikin haji na mai zaman kanta ba kuma na hakan ta ƙasa ba a'a wato mai zaman kanta ce ta su ta yan ƙasa ake tsari da dan adadin da aikin haji zawo ga yan Indonesia da yan Malaysia kowa tsari sun fi kowa tsari duk da cewa irin su Turkiya suna nan da sauransu su kawai kafin tattalin arziki amma tsari shi kuma na yaya wannan tushen na abin nan na unguwanni da nake zance. To yan uwa abin da nake cewa idan ka taho kaka yi masallatai yanzu a kan Najeriya muna da coci sama da 16,000 masallaci kana da sama da shi amma kowace coci tana da tsari na auditing tana da tsari na financial wato recognition na kuɗaɗen da suke shigowa da wanda suke fita suna da project ɗin da aka ware za a yi shi don kula da 'ya'yan coci na harkar ilimi za ka san nawa ne ya shigo nawa ne ya fita ba wani abu da zai kasa ku ba wani yana rarrage kuɗin cikin wannan coci. ‘Yan ba sun fahimci wannan? To, shi ma kan da rinka yin abin nan kan da rinka ɗiban abin nan a gaba ɗaya. Ni ban san wani masallaci ba zuwa yanzu da yake da tsari da ya kai na wata ƙungiya wai ita NASPAT ta Yarbawa. Ita kuma a arewacin Najeriya ba ta ba. Amma ayyukan ta ya mamaye wahalar ta akwai ta NASPAT ƙungiyar musulmi Yarbawa. Wannan ƙungiyar ita kaɗai tana da jami'a tata. Tana da primary school sun kai 5, tana da secondary school sun kai 21, tana da harkar tattalin arziki investment nata, tana da kuma abubuwan da suka shafi har tourism din nan. Har yanzu in za ka yi aikin haji da tsarin NASPA in ka je Saudi Arabia kai dan gata ne fiye da ya je a ƙarƙashin na hakan. Me yasa akwai abin da za mu koya daga mutanen kudu wanda mu ba mu da shi? ‘Yan wasu bincike amma idan ka zo kyau
babu wani mu'assasa a kan yanayin kano kuma na da ayyukan Najeriya ba babu wani abu da aka kafa shi a shekara 30 a yau in ka je ka daga shi da koda ƙara fadin harama dan wa shi ne jami'i da bara inda muke nan muke za ga mu'assasa mai rai an kafa ta na sha fada wa shi malami Sheikh Malik Bayan Kalim ta duk wanda ya bude modern Islamic modern school a wajen ka ya gani da gaba ba me yasa ba a kan fiti shekara 30 har zuwa yanzu me yasa ba a kan ba zuwa yanzu ba me yasa ba an sai ce tunani so no kasa ko an bai musamman makarantar gidan Alhaji Musa Dantata ita ce wana ko yau ne ne mutane ne kai ya za a kafa makaranta irin wannan har yanzu ba ta zama university ba ko an ba ba a ko muassasa kuma ina fatan kalma asara wanda nake hada ta IED terminal duk wanda ya je yin training a IED cikin wajen Sheikh Lemu zai ga mun mamaki sai da cikin gudun san da wani batu ya ga aure Allah ya maka hanya Sheikh da Aisha Lemu sai an ce da wani abu da faruwa da wasu baya yi of course ana da irin FCL kane a bayan da ya ku sai da kuma kun da sun tuma da bayanan kuma ko dan jarfata ne zai shigo na mu hukuncin inda muke nan muke shekara 30 ba mu zawa saboda muna da bambanci ba ma yin tunani mai zurfi na shekaru ba ma hango matsalar da za ta zo mu daukar mata mataki kafin ta zo ta mushe ta sai dai ita internet ta mushe ba ma yin tunani za mu fara abubuwa da duniya take tafiya da su dan kuwa ba dole ne ta zama haka ba yanzu a nan yaro da kuke gani ne samu yaro da dubu uku a ƙananan hukumomi kaɗai a ƙaunar hukumomi sun municipal kawai average kana ba da wani ɗan lissafi za ka samu yaron da nan gaba daga wancan lissafin na gangu nan gaba ka samu yaro maraya dubu ka ce da dubu da ɗaya ka ce dubu bima Allah ya sa duk sun ce su da Allah ya naka maka da guda dubu ɗaya ba su ishe ka ba ka samu matsala wata zama lafiya kuma da Allah ya kiya wani lokacin ɗan gaba ma ka kalle su da ɗan shashayan kafin ka fara jin haushin su ya kamata ka fara yin tausayin su saboda abu wani tushe da ya kamata su taso a kansa wanda kwata-kwata babu shi a yankin su a tsakanin su wanda aikin ne ya samu su to yan uwa ina da jin mu'assasat wannan mu'assasat gaba daya in ka kalli masallatan mu haka muke shi yasa kowane masallaci namu aka ji aka ba da sadaka in Allah ya gobe sai ka rasa ba ina cewa limamai duk muni a cikin harkar muke ko sun kashe kowa ba a da tsari inda za ka ce da Allah iftar da aka yi na wacce shekara ina record na kuɗin da suka shigo da suka fita yan uwa me yasa masallaci ba shi da investment wani dan uwa yake ba da labarin a Lagos ne masa yi sallah a masallacin da bai wallahi gari jin mota ba ya dade ina san da ke dauko ta wani biya sallah biya ko da kwanan wata da wane ne sai ya ga wani figures haka na bank statement na masallacin sai ki tsaya ga mana abu kamar 40,000 sai wani ce ka ba ta ba ce ma dora miliyan 40 ne da dubiya asusun masallaci masallaci ne da biyi gari jin mota da suka ta yanke ba ya ce wallahi na masallaci yana da yara a yinki a karkashin sa suna karatu yana da wani sun masu sanawo yana da kaza wani abu ma ta tabbata ne kyau da zai taso duk sun bi sun san shi kuma yanzu ya sun ga wani ne ne da zala yanzu ma gobe shi din da yake tun daga kan fashula a tantar da suke economic roadmap din suna bin sa da abu da suke so suke yi su ci suna da ci expansion din da canza gurin da a kan wannan suke wato shi gina gari baya da kuma an gina shi ne kawai ba ana gina shi tare da la'akari da mabuƙata masu rayuwa a wurin ko an ga ne to so an yi uwa a masallatin mu ma haka muke amma da dai coci za ka ga babban bambanci sannan na da hata cikin mu musulmi yan uwan mu abokan zaman mu ba haka suke ba shi yasa na ba mu misali musulmin da suke Tanzania inda Nigeria su ba tuka wallahi sai aka ji tun sanin shi wani mutumin shugaban kasa Alhaji yace a ba su kyautar wani sijaniya ita ji da ga daraji wallahi sai aka ba su kyautar wani sanin suka yi gina sanin suka yi TV suka yi television da yau wani yau mutane ne a Mombasa ne kai a cikin Kenya za ka ga wani wasiya musulmi na zuwa gani in ka shiga Kampala haka kasashen suke duk inda ka shiga dama dama nan su Gambia Senegal ka ce bismillah wasu na da yawa da sauransu amma a East Africa duk inda ka yi yawo za ka musulmi a baya in yi sa haka wannan siffa ba ta mu bace ta mu ce yan uwa abu kuje daga ƙarshe ni a waje na mafita shi ne wani abu da na kira daga baya bayan
washi population management shi jihar Kano take bukata shi ayoyin Najeriya yake bukata abinda mutumin yake in population management shi a wajensa shine tsara bayan da kawar da cunkoso da samun da wato abubuwa na more rayuwa amma ninawa sai na hada shi da abin da na kira shi Madina Community Model wato hada abin da ya shafi ruhin mutane da jin garin su ɗan wasu gani shi yasa duk gwamna ko gwamnatin da take rajin gina gari ba ruhi to wannan tana da gurguwar fahimtar ci gaba a ɓangaren musulunci kuma fata an gano abin da ke faɗa a wajen mutum ne ci gaba gina gari mutane duku na zauna da su sai suka zauna a Turai Profesa Galadanci Bashir Galadanci da Allah ya gamata wa Dakta Nabati da kuma Dakta Nasiru Sani Barzu shugaban wannan nada ex nan ko ne ya ga mai experience din sa zama a Turai to da shi Profesa Hadi ya fara mana wada dan ka gane tsakanin al'umma musulma da al'umma da ba musulma ba ita Madina Community Model wanda zan yi sai kuma kansa shine al'umma take dinkakkiya saboda ruhu na addini tare da ita idan nan ne ci ya kuka nan bangaren ya kafu masalmu ne yana fi tawabi na karamu ne na ta'abu ne ka masal jasad alwani irin al'umma da Allah ya gina da al'umma ya gina ke ta misali bangaren Sa'ad bin Rabi da Abdurrahman bin Auf suka zama wani abu guda daya a mutum ya ce ba matan ba kan ba ma shin zai zabi wanda yake so da zabi na saka ka aura dukiya ta karama wannan ita ce asalin al'umma amma tsuwan su jini ne experience ɗin Profesa Galadanci shi da ya ga inda jama'a suke rayuwa ba su da alaƙa da juna ya yi karatu a Boston ya ce ga ɗakinsa ga gidaje ko

aiki wannan mun da ya ga natijar sa rana tsaka ba ana buƙatar sai bayan shekara 10 insha Allah kabulin za a ga natijar sa yaran duk da za a haifa daga wannan shekara ta 2025 za su ci ta goma sun da za su taso a irin halin gararin yaran da aka haifa 2020 ba sun fara ɗan wayo yan wasu gani za su taso a kyakkyawan yanayi su kuma waɗannan waɗanda suka bayar da abin da suka bawa an ce hannun ka baya yanke wa kai ba ku yaru da kai ke amma ana yanke wani haka ne to wanda ni a wajena duk ɗan da ya yi shawarwari gwamnati ta kashe shi duk wanda ya yi a dalilin mutuwar wani kan ya rayu wanda ya ce ya samu matsala ta tarbiyya rehabilitation na gwamnatin aikin ta ne ta yi rehabilitation ta yi wani ne ta hana abubuwan da suka shafi daba da shigowar miyagun ƙwayoyi a yi aikin bilhaki duk ɗan mu zai sabe Allah ya duba da empowerment ɗinsa ya addressin wannan issues na local government ɗinsa domin ana son kowace local government kowane ward ya gane menene matsalarsa idan aka warware ta da Madina model na community model kowane mutum ba zai kwana a cikin yunwa ba zai tagayyara ba ƴaƴansu za su samu abincin da za su ci ko da ba wanda suke so ba yara za su je makaranta a ɗaukaki islamiyyu da kuke ganin su inda iya sai dan da ba a ba su kuɗin laraba a taimaka musu duk yaran da zai ciyar da makaranta a taimaka gare ta a bada su a yi taimaka ma tarbiyyar mu tana nan to za mu sha mamaki insha Allah zuwa wani lokaci wannan gaba ɗaya ƙarfin mu zai dawo kwanciyar hankalin mu za ta dawo arzikin mu zai dawo insha Allah za ta zo ta rana ana cewa kano ɗin nan sai ka shirya wayan shiga ta domin tana da nari miji ɗan ma waɗannan abubuwan ba sa ƙarewa don haka dama mun tuna sun ƙare ina fatan idan Allah ya sa waɗanda suke da ikon canza abubuwa su canza da fatan wannan abu na population management zai iya yin kawo canji wajen fahimtar mu da matsalar mu in ba haka ba zuwa wani lokaci za mu fuskanci yaran da muka haifa tunda yanzu yaran da duk malikin kwanci ba ya fi shekara 18 ne kuma zaman lafiyar ta har ka ma ja tunda wani ya ɗauko wutar da tun daga nan ƙasa haka take kuma kansa a wala burma ba zai kuma kana ji kana gani ya yi ko in gani sai ka je wanda aka yi kowa dole na cikin rumfa har ma kai da kike cikin mota din ba kai san da Ali Sayyid wa rayar da ke ba ni labari ya ce yaro ne da dan guda ya tsaya masa kana kan babu kana tun da samun labar hango a gaba kar ku zo ku yi wani gama yanzu ana duba muka ci gaba da zama da ita da kuma wasu yaran suna cikin kowa ba da su ina ba mu shi

0: kwari fassara karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban imam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan zai saurari lafiya
1: Allahumma salli ala nabiyyi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بهاك يا اخوه السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: بركم لي wannan marici na laraba 5 ko 6 ga watan jumadal ula a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 30 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu ya albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Rabai a birnin Kano insha Allah yau zamu darasi na 20 daidai haka ne in ba mun ta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu istiqbali qibla haka ne mun tike da ƙarshen hadisi na 66 yau zamu tashi hadisi na 67 mala yace al hadithu sabi'u was sittun a hadisi na 66 zamu tashi kenan ko al hadithu sadisu was sittuna hadisi na 66 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace bainan nasu bi quba'in ko bi quba'a wata rana mutane suna quba ko a ce quba a ko quba'a ma'ana bil maddi aw bidun al madd wal qasr kiran wata rana mutane suna quba fi salati subhi a sallar asuba quba kamar yadda ne bayani a baya wata unguwa ce da a wajen madina amma yanzu tana cikin madina gari ya cinye ta kuma a quba anan ne aka fara sallar juma'a ta farko a musulunci mazalla nan ya fara yin sallar juma'a ta farko a musulunci bayani da ya riga ya gabata to da haka wajen akwai masallaci shi ake kira masjidu quba shine masallacin da Allah ya kira shi da masjidul qusifa ala taqwa min awwal yaw a cikin suratul baqara la masjidul qusifa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da haka masjidul qusifa ala taqwa shine masallacin quba to wata rana mutane suna sallah a quba mutane anan ana nufin sahabbai bainaman nasu annasu huna as-sahaba mun shafa da sau da dama akan yi idlaqin kalman nas ana nufin kowa da musulmi da kafiri da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda ba da mai sallah da mara sallah kowa nasu ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا غير مدنن ايه ده الناس انا نكون كوا ده كوا amma nasu takan zo ba kowa da kowa ba takan zo da ma'anar musulmi kadai an gane ko wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamu ka amana an-nas anan ana nufin an-nas sahabbai wadanda suka yi imani ko kuma ana iya cewa an-nasu ana nufin kafirai banda sahabbai kuma ana iya cewa annasu ana nufin munafikai banda sahabbai alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan duk a cikin annasu bi anan duba sahabbai a ciki alladhina qala lahumun nas wanda mutane suka ce da su mutane ana nufin munafikai suka fada dan su firgita su tsorata su su sa su bar jihadi suka ce da su innan nas mutanen fa annas kuma anan kafira yake nufi aljama'u lakum sun muku taron dangi fa kashawu ku tsorace su fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ka bainana annas anan irin ta cikin wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu li an-nasu bi ma'na as-sahaba da ka wata rana sahabbai bi quba suna quba fi salati subhi a yayin sallar asuba id ja'ahum atin sai ga wani mai zuwa ya zo musu su kuma suna tsaka da sallah da limamin su sun yi sahu suna kallon sham tsohuwar al-qibla masallacin qudus ba ka'aba ba wanda mun sani da masallacin Qudus da masallacin Ka'aba hannun riga suke in dai ka kalli Qudus to sai ka juya Ka'aba baya in kuma ka kalli Ka'aba sai ka juya ni Qudus baya dan hannun riga suke to da haka sun juya suna kallon masallacin Quba sun juya Ka'aba baya dani bisa dani idan ja'ahum atin sai ga wani yazo daga cikin sahabbai shi a Madina ya kwana su kuma a Quba suke kada kenan abu ya faru a Madina cikin dare kuma labarin bai fansaba ba bai zo Quba ba shi ya kwana a Madina ya san da labarin su kuma suna Quba ba su san da labarin ba to shi kuma da daddare ya baro Madina ya taho Quba asuba ta yi masa a can ya tadda mutane da limamin su suna sallar asuba kad fa qala sai ya ce da su innan nabiyya kad unzila alayhi al-laylata qur'an ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bajiya daren jiya an masa wahayi qur'ani ya saukar masa mana ayar da take umami da adena kallan sham baitul maqdis aduya akan ka'aba ta sauka to amma sun da bali bai zo musu ba kuma gashi suna sallah suna kallan sham wata aya kenan kada na rata kalluba wajhika fis sama bala walli annaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka shatran masjid al-haram da aka yanzu an soke kallon sham an yi izini da a kalli ka'aba wannan ya faru ne bayan hijira ko dai da wata 17 ko da wata 18 an gane ko wa kad umira an yastaqbila al-ka'aba yanzu kan an umarci annabi ya daina kallon masallacin Qudus ya komo kallon ka'aba fastaqbiluha sai ba su umarni ce ku ma ku kalle ta wannan ya nuna idan mutum yana sallah ana magana da shi an gane ko sai dai shi baya amsawa amma za ka iya masa magana dan uwanka ya kabbara sallah Allahu akbar ta ce bari je in dawo kafin ka idan kuma ya ji kuma ba abin da ya samu sallar sa an gane ko dan kar wani ya ce ai in ya ji to kenan ma bai da sallah a waye ce maka bai da sallah ayi magana kana sallah ka ji baya nuna baka da khushu'i baya nuna baka cikin nutsuwa an gane ko amma ana samu daga cikin bayin Allah wanda da sun kambara sallah to sun daina jin dukkan wata maganar duniya da abin da zaka yi ba za su ji ba ko jikin su zaka taba ba za su ji ba to amma nan kadan ne cikin mutane kuma wannan wata baiwa ce da Allah yake ba ta nuna imani na ya dar na kowa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana sallah ana magana kuma yana ji su wadannan sahabban kansu ana magana sun ji kuma haka ba gashi ma sun bi umarnin abin da aka gaya musu din to amma an samu Urwa dan Zubair wanda shi darajarsa bata kai ta waɗannan ba wata rana yana ciwon mageduwa wani ciwo ne yake kama dan yatsa kamar kankare ko wani abu mutanen da in ya ci abin da ake sai a yanke hannun sai a yanke gaban shi kenan an huta to yana wannan ciwon ya ci jikinsa aka zo za a yanke masa dan yatsa ya rinka raki sai matarsa ta ce da wanzamun bar sai ya tada sallah ka zo saboda ta san halin mijinta in ya tada sallah ba ya jin komai to haka aka yi ana tada sallah ko aka kira wanzan Urwa dan Zubair haka aka yanke masa dan yatsa bai sani ba sai dai idan da sallah ya ga jini sannan zafin ya zo masa saboda tsabai da zuciyarsa ta tafi can to wannan kuma zalika fadlillahi yuti mai yasha ko ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi magana yana ji a sallah an gane ko sahabban da suka fi Urwa dan Zubairu daraja akan yi magana suna sallah kuma su ji an bayyana wannan to inda abin yake shine ka zo ka ce duk wanda aka yi magana yana sallah kuma maganar ta wajen sallah ya ji to ya sake sallah wannan shine ka zo da sabon abu ai na ka samu wannan ana fada cewa wai wani wani wata rana ya kabbara sallah a masallacin sa shine man da almajiran sa mamu to wai sai sarki ya zo wucewa irin hawan sallah ta kilisa hawan sallah sosai da kada kada irin na sarki da rayi da komai aka wuce ta gefen masallacin sa sai da aka idan da sallah ya fito sai ga kashin da wakai sai ce me faru ne aka ce ai sarki ne ya wuce yace kuma kun yi suka ce mun yi ana ga tare yace to ku sake sallah a wannan ba daidai bane ba kai baka ji ba ni da wata falala ce Allah ya maka kuma da wannan kadai ba zai sa a ce ka fi kowa imani ba domin wannan ba a cikin me rukunin imani ko wani abu wata falala ce Allah ya maka misali shine Imam Nafi ko shi ko kuma Imam Isa bin Maina qalun kenan Nafi zamanin Nafi ne Nafi ko qalun daya daga cikin su kurma ne amma kun sa ina kurman kuruntaka sa take shine sai ana maganar da ba Qur'ani ba duk maganar da kake in ba Qur'ani bace baya ji amma da an fara karatu Qur'ani kunan sai yake buƙira ni na san wani ba zan faɗi sunan sa ba yana nan da rai a garin nan kuma inda wasu ku sun san shi idan yana magana saboda in ina ba kowa yake jin magana sa ba da kuma saurin baki amma idan yana karatun Qur'ani wallahi ba za ka taba cewa shi bane ashe mutum zata da sai yana karatun Qur'ani wannan wani abu ne kuma na Allah subhanahu wataala an gane ko to da haka dai wannan sahabi yace da sahabbai ɗan uwansa wanda suke sallar asuba ba ku sani ba fa daren jiya wahayi ya sauka aya ta ce a daina kallon Sham a komo kallon Ka'aba da haka kuma ku juya ku kalle ta ya ba su umarni wa kanat wujuhum ila sham lokacin da yake gaya musu fuskar su tana kallon sham mana yamma kenan tsohuwar alqibla alqiblar annabawan da suka gabata gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fuska daru sai suka yi juyi ila Ka'aba da suka dawo suka kalli Ka'aba to wannan juyin da suka yi kaga zai dau lokaci domin liman da yana gaba yanzu shi in an juya ya zai kuma yanzu shi ne a baya rage nan sai sun ba liman waje ya sake wucewa ya taho gaba ko kuma ya sha kansu ya taho gaba wannan yake nuna ashe ana yin aiki a sallah sai dai malamai suka ce musamman din dan gyaran sallar ne wannan aikin akwai ma wanda yake zama wajibi kamar wannan kai ne ka je ba kan waje ba ka san ka alqibla ba kawai sai ka shata kake sallah shikenan sai ga dan gari yazo yace maka wani nan inda kake kallo ba alqibla bace ka zaci alqibla to dole kai aiki ka juya ka komo ne kallon alqibla wannan aikin baya bata sallah bal ma gyara ta yake to haka nan kai ne kake sallah tsarara ba ka da kaya shikenan sai ka je goma wando kaga dole ka dauka ka sa sa wannan annan aikin na sa wando ma wajibin ya sallah domin kai ma abin da yasa kake yin tsarara saboda rasa ne tufafi inda kana da tufafi yana daga cikin shuruu sihhatis sala sharadin ingancin sallah da dole sai da su take tabbatuwa in dai ba da uzuri ba shine satrul awra rufe tsaraici amma idan mutum ya rasa wandan da zai sa ko rigar da zai sa tambar ba zai fasa sallah ba sai yi ta haka tsarara abin da kai aka sauke masa shine zuwa ne masallaci sai yi ta a gida shi kadai kamar yadda malamai suke faɗa Imam Bukhari ya taɓa yi musu kwanaki ba ya fitowa sallah aka yi mamaki ashe talauci ne yasa dukkan sai tura aka sayar da su ya zama su a gida da ya fito ya ce ba ni ko a taimaka min ko kaza saboda kawaici irin na malaman da malaman Allah har sai ɗalibai suka gane me ya uzurin malami na baya zuwa makaranta aka ce ai malam tsirara yake ba kaya sannan aka samu sannan aka ci gaba da zuwa makaranta kamar da Imam Malik dan Anas wata rana an taba ganin ya yaye gidansa fau sai aka dauka ai malam ya samu kudi dai ne zai dora nan ko ba kudi ya samu ba talauci ne talauci ya cire azara ya tafi ya sayar da ita. Ake tunda da rani ne ba komai kafin damunan Allah ya hore marufa, saboda tsabar kawaici da kare mutuncin kai da mutuncin ilimi malaman da kenan. Yadda dai yin sa aiki a sallah yana halatta, ban a wani lokaci yana wajaba. Na daga ciki aikin ceton rai ko ceton dukiya, kai ne kana sallah ka faka babur ɗinka a gefen masallaci, sai ka gani ɓarawo yana ƙoƙarin kwance ma security, sai ka ce ai kai na Allah ne, bari a kai, a wannan sakarci ne, tafiya za ka yi ka kore shi ka taɓa babur ɗinka, kuma ka dawo ka ɗora daga inda aka tsaya, duk a cikin sallah ne. Ko kuma kana cikin sallah sai ka ga wani abu ya taso ma mai cutarwa, ko ka ga kunama ko maciji ko wani abu, tsayar da sallah ake a buge su, sai an tabbatar an samu natsuwa sai a dora sallah. Amma kana cikin sallah kai ruku'u kunama ta shige ka, ai ka ga zance zai sha bamba, kuma wannan ba tsoron Allah bane, jahilci ne. An gane ko? Da haka dai wannan hadisi yana nuna mana kallon alƙibla ko da a cikin sallah ne ga wanda baya kallanta ɗin, in bayanin inda take zo masa. Shi yasa sau da dama malaman fiqh ba sa cewa ba a aiki a sallah, ba sa cewa ba a wata maganar da ba ta sallah ba a sallah, sai dai sukan yi ƙaidi, sai su ce wa tarkul af'alil kathir, kada aikin naka yayi yawa, ko wa tarkul kalam illa li islahi salah, ba a son magana da wacce ba ta shafi sallah ba a cikin sallah, sai dai faɗin ta gyaran sallah ce. A wani wajen su ce illa li fawatil nafs aw li fawatil manfa'a, sai dai in dan kwatar rai ko kwato abu ne amfani, in dukiya za ta salwanta, to sannan dole kai magana ko kana sallah, kamar misalin da muka baya. Haka nan misalin kana sallah sai kaga ɗanka yana rarrafe zai je ya taba tukunya akan wuta, dole ka katse sallah ka je ka ɗauki yaro, amma ka ce ai tsoron Allah ne, ai ba a bashi zai dun danna hannu, wannan sakarci ne, bar ma ƙeta ce, wannan mugunta ce, zalunci ne, rashin tausayi ne. An ce wani ubanmu ba fulata ne, cikin iyayenmu fulani, wai irin kawaicin nan na fulani, shi ba ma fa sallah yake ba, kawai ɗansa yana firinjiya yana rarrafe, sai ki faɗa, baya abin kunya ne ka ce ɗan fari wani abu zai same shi, ai ba a faɗa. To dai da ya kwazo sai ce ga wani abu can zai kasance, amma ba zan faɗa ba sai ya kasance, aka rasa me yake nufi, duk ba a gano ba, sai da yaro ya je faɗa rijiya tinjine ce ya kasance. To ko sallah kake za ka yi magana domin ka ceci ranka ko ka ceci ran waninka. Malamai suka ce wannan hadisi yana koyar da abubuwa da yawa, kaɗan daga ciki shi ne kallon alƙibla, kamar yadda muka faɗa da kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kai da farkon al'amari, farkon hijira, Sham yake kallo, saboda mutanen da suke a Madina a wannan lokacin mafi yawancinsu Yahudawa ne, su kuma Yahudawa in za su yi sallah Sham suke kallo. Sham ita ce alƙiblar annabawan da suka gabata, in banda annabi Ibrahim, duk wani annabi da ya biyo bayan Yaqub Sham yake kallo ya yi sallah, domin a cikin addinin annabawan da suka shuɗe akwai sallah, amma akan samu bambanci a wasu abubuwan tsakanin tasu da tamu. Daga cikin wajajen da muka bambanta da su shi ne kallon alƙibla, su ba Ka'aba suke kallo ba, ina suke kallo? Sham. To lokacin da annabi ya hijira ya zo Madina, mafi yawancin mutanen Madina Yahudawa ne, duk Sham suke kallo. To hikimar Allah don a rarrashi zuciyarsu, sai aka bar annabi shi ma yake kallon Sham, don maslaha ta da'awa, domin maslaha ta da'awa tana sa a yi wani abin da ba shi ne ainihin abin da ya kamata a yi ba, amma maslaha ce ta da'awa, takan iya sa a yi wasu abubuwan, in dai wannan abin ba zai kare wata ka'ida ta shari'a ba, ba zai halatta haram ba ko ya haramta halal ba, akan ɗan yi sassauci. To da haka wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bar annabi yake kallon Sham, dan ya ribato zukatan wasu daga cikin Yahudawa, dan a taƙaita gaɓoɓin saɓani tsakaninsa da su, domin idan a ce annabi ya saɓa da su abu guda goma, daga ciki akwai kallon alƙibla, to sai aka cire masa wannan, kaga yanzu saɓani ya zama nawa? Tara, kaga an rage. To da haka, da haka wata rana sai a zo a haɗu. To amma duk da haka wannan kuma bai musu tasiri ba, ƴan kaɗan ne daga cikinsu suka fa'idantu da wannan, suka gane to ashe bambancin da ke tsakaninmu da shi ma ba mai yawa ba ne, bari mu zo a haɗe. suka zo suka musulunta, amma mabiyancin su basu yarda da wannan ba, bal ma a madadin su dauki wannan din a matsayin abu mai amfani, sai suka mai da shi sharri, sai suka koma su ne wa annabi goli da shi, kamar da bayani ya gabata. To daga bayan dai Allah subhanahu wataala ya canja masa alƙibla sakamakon magiyar da ya taiwa Allah cewa ka mai da ni alƙibla kakana Ibrahim, domin shi Ibrahim Ka'aba yake kallo. To sannan malamai suka ce cikin wannan hadisi za a fahimci cewa duk duniya ina ya fi ko ina daraja shine Ka'aba, domin tabbatar da al'umma ya zama suna kallon Ka'aba a matsayin alƙibla ya nuna Ka'aba ta fi ko ina a duniya. In ka ce Ka'aba kuwa ma'ana kana nufin Makka, domin Ka'aba a Makka take. Inna awwala baitun mud'al linnas alladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Da aka an fahimci wannan, kuma da sun yi istinbatin wannan daga cikin wannan hadisi, domin da a ce akwai wani waje da ya fi Ka'aba, to da nan za a sa annabi ya kalla, domin tsarin yadda Allah ya ɗabi'antar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa komai baya yi musu sai abin da ya fi. Duk wani abu da Allah ya wa annabi to shi ne mafifici, Allah ya zaɓa masa komai ya zama mafifici sallallahu alaihi wasallam. To sannan wannan hadisi yana nuna mana a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira da annasku, shafa wani hukunci da tabbatar da wani ko da musanya shi da wani. Yahudawa su ba su yarda da wannan ba, su sun ɗauka shafe hukunci kamar ƙaryata kai ne, da haka suka ce ba zai yi Allah ya faɗi magana gobe ya canja ba, ya zama ya ƙaryata kansa kenan, wanda kuma wannan ba haka ba ne, ƙarya ne. Shi shafa hukunci da tabbatar da wani tausayi ne ga al'umma, raino ne da tattali na zukatan mutane, domin shi a ɗabi'ar da Allah ya yi wa ɗan adam ba rana ɗaya yake iya abu ba. Abinda yau ka kasa, in ka fara koyonsa daga yau gobe jibi gata sai a ga ka iya. Haka ɗabi'ar ɗan adam take, ko a halittarsa haka Allah ya yi shi, daga rauni ne zuwa ƙarfi, haka haka. Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Da haka Allah ya yi mu ne a hankali a hankali, mataki mataki, har muka kai inda muka kai. To hatta zuciya haka ake tarbiyyantar ta da shi, abin da yau baka iya ba, in ka fara koya gobe sai ka iya, jibi sai ka iya, zata kuma sai ka kware. To Allah madaukakin sarki sau da dama a cikin hukunce-hukuncen da yake saukar mana, sai ya saukar mana da hukunci wanda ba shi ainihi yake so mu kai ba, na ƙasa-ƙasa. To idan muka fara muka iya na ƙasa-ƙasa, sai ya canja mana sai ya ɗora mu na sama. In shi ma muka iya sai ya canja mu sai ya ɗora mu na sama da shi, da kanan har ya kai mu inda yake so mu kai. To wannan shi yasa ake samun nasku, a shafa wani hukunci a musanya da wani, an gane ko? Sannan na shafa da mana mu lura da kyau, ayoyin alqur'ani iri biyu ne, akwai ayoyin labari akwai ayoyin hukunce-hukunce, hadisai ma iri biyu ne, akwai hadisan labari akwai hadisan hukunce-hukunce. Shi shafewa da musanyawa ba ta shiga cikin ayoyi ko hadisan labari, domin labari ne in yau na ce maka kaza gobe sai na dawo na ce a ba haka bane ashe kaza ne, to shine ne ƙaryata kai, shine ƙaryata kai. To shi a haƙƙin Allah wannan tawaya ce, Allah baya faɗan labari yau gobe ya canja, a amma kowaye kai ɗan adam in kai haka kai kamala ce a wajenka. Yanzu yau ne ka ba da labari wanda labarin nan jita-jita ne, sai daga baya kai bincike sai ka tabbatar da gane gaskiya, gobe sai ka dawo ka ce ni sai ka dawo ka gyara, wannan kamala ce. Amma a wajen jahili sai ɗauka wannan ƙasƙanci ne, baka magana ɗaya canjawa kake. Na gaya muku cewa wata rana Malam Abubakar Mahmud bin Allah ya ji ɗansa da rama ya faɗi labari yau gobe kuma sai ya canja, sai ɗalibansa suka ce ala gafata malam, ya za ka canja, kyawun dattijo fa magana da ya ce a kyawun dattijo magana biyu, in ya faɗi kuskure ya gano daidai sai yi ne sai ya gyara, to wannan shi ne kyawun dattijo. Na ka tabbaci wannan, da ka ayatul ahkami da ahadisul ahkami su ne wanda nasku yake shiga su, amma ayatul akhbari da ahadisul akhbari nasku baya shiga su. Shi yasa ba za ka taɓa samun wani labari da Allah ya bayar a Qur'ani ya zo kuma ya ce ba haka bane kaza ne. Kisar annabi Adam da Iblis tunda Allah yake faɗa ta a Qur'ani, ba za ka taɓa jin inda wata ta ƙaryata wata ba, ko wani ya canja wani ba, sai dai a yi ta faɗaɗawa, nan a gaya maka kaza gobe kuma sai a gaya maka sai a ƙara, jibi sai a gaya maka sai a ƙara, gata sai a bar wannan ɓangaren sai a dawo wani ɓangare, duk a cikin labarin sai a gaya maka. saboda labarin in aka ce za a dauko maka shi kansa da kwarkwatar sa tun daga farkon sa zuwa karshen sa a waje guda to ba zai burge ka ba da haka sai ake tsatsakura maka shi yau a baka to kana shaukin gobe ma a kara ma tun da ba kai karshe ba saboda shi dan kanan adabi'a sa da al'ada sa yana sani labari yana san labari wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a wannan hadisi mun gane akwai nasku canja hukunci da wani sabanin yahudawa da musu yadda da wannan ba wannan wannan hadisi kamar da na faɗa yana nuna mana duk mutumin da yaje bakon waje yake sallah idan ka je bakon waje inda baka san al-ibra ba sai lokacin sallah yayi abinda shari'a tace kai kawai kalli ko ina kai inda zatan kai gurin jaya ma nan ne gaba kawai kalli ka fara yi to amma da zarar kuma labari ya zo ma cewa ba nan bane al-ibra sai kai ne sai ka juya ko kana cikin sallah ba za ka ce to sai dai a kiyaye gaba amma an ka riga ka idan da sallah sai aka gaya maka ai inda ka kalla din nan dazuba nan ne al-ibla wacce ne to ba za ka canja waccan sallar ta farko ba ta wuce Allah ya yafi ita sai dai a kiyaye gaba to sannan malamai suka ce wannan yake nuna a shari'ar musulunci duk mutumin da ya balaga ya mallaki hankalin kansa shari'a ba ta yin hukunci a kansa sai in hukunci ya cin masa an fahimci wannan zancen ma'ana idan baka san abu ba to bai wajaba a kanka ba kallan al-ibla ga wanda zai sallah wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi to amma wanda bai sani ba fa ba wajibi bane sai ilimi ya zo maka an gane ko daidai da fadin Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba ma azaba ko makama mutum da laifi in ya saba sai sako ya zo mai ya sani in bai yi ba to sannan sai hukunci ya hau kansa sannan a cikin wannan hadisi ya nuna mana mutum ɗaya yana iya bada labari kuma a yi aiki da ne da labarinsa shi ne abinda malaman hadisi suke kira da al-khabar wahid mutum ɗaya zai iya faɗan labari in dai nagartaccen mutum ne an yarda kuma da wasu dalilai da suke daɗa tabbatar da ingancin labarin to sai a aiki da shi ba sharaɗi ba ne sai mutum biyu ko uku ko huɗu ko duk mutane sun san abu sannan za a aiki da shi wannan ba haka ba ne ba da aka so da dama za ka samu cikin sahabbai wani ya ce maka shi kaɗai a wani ya kawo hadisin da dusar ba sani ba saboda lokacin da abin ya faru kila daga shi sai annabi an bai juwa nan da aka ka zo ka dage ka ce ayya za a ce duk sahabbai ba wanda ya ji sai wani yo kai ma abu nawa ne ka aikata ba wanda ya sani sai wani kai shi kaɗai kai kaɗai ai duk kowane ɗan adam yana iya keɓanta a wani lokaci ba kowa tare da shi ko daga shi sai wani to da haka matukar wannan manin amintacce ne in ya ce wani ya yi kaza shikenan sai a sallama shikenan sai a yarda imam al-tahawi abu ja'far yace wa fil hadisi cikin wannan hadisi dalilun akwai dalili ala anna man lam ya'lam bi fadlillahi ta'ala wa lam tablughuhu ad-da'wa fal fardu ghayru lazimin lahu cewa duk wanda bai san wani warilla da Allah ya farlanta ba wani wajibi da Allah ya wajabta ba kuma sakon hakan bai ishe masa ba to shi wannan abin bai wajaba a kansa ba wala hujjatu ghayru qa'imatin alayhi kuma hujja bata tabbata a kansa ba malaman usul sukan ce an al-fahama shartu at-taklifi fahimta tana daga cikin sharadin wajabcin abu ma'ana kaga sai labari ya zo ma kuma ka fahimci labarin sai hukunci ya zo ma kuma ka fahimce shi sannan ya zama wajibi akan ka aikata an gane ko da haka abin da baka sani ba bai zama wajibi akan ka aikata shi ba sai dai daga lokacin da ka sani to daga lokacin kuma wajabcin ya fara aiki al-hadithu as-sadi wa 60 hadisi na 67 an Anas bin Sirin daga Anas dan Sirin dan uwan Muhammad ibn Sirin babban malamin nan tabi'i masalin fassara mafarki dan uwan Hafsatu bintu Sirin daya daga cikin manyan manyan malamai mata tabi'ai masu ilimi da ka shi wannan Anas dan Sirin Allah ya kara masa yadda tabi'i ne kala yace istaqbalna Anasan radiyallahu anhu mun je mun taro Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hina kadima mina sham yayin da ya dawo daga tafiya daga kasar sham sham siriya kenan Anas yayi tafiya daga madina ya je sham da ya dawo sai aka je taro shi saboda falalar da yake da ita ta sabantaka da falalar da yake da ita ta ilimi sannan wasu malamai suka ce shi Anas ibn Sirina bararren bawa ne na Anas dan Malik mana bawan Anas ne ya yanta shi da haka dan yayi masa hidima ma ba mamaki bane to ballantana kuma ga wa'incan falaloli da ana zake da su sahabi ne sannan malami ne ko a cikin sahabbai domin Anas yana daga cikin mafiya sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sakamakon yana daga cikin sahabbai wanda suka fi kowa lazuntar annabi to sanin wannan hadisi an samu cece kuce a cikin sa akwai bambanci tsakanin riwayar Bukhari da riwayar Muslim a riwayar Bukhari ita ce wannan wacce muka karanta hina qadima minashani akwai minashani akwai min amma a riwayar Muslim hina qadima shama yayin da ya zo sham ka gane da kyau akwai bambanci tsakanin qadima min da kuma qadima ya zo daga sham ko kuma ya zo sham kaga ya zo daga sham ya dawo kenan amma ya zo sham yanzu ya zo kenan riwayar Bukhari da riwayar Muslim sun samu bambanci a nan sai wadansu malaman suka ce a ita riwayar Muslim din kuskure aka samu min din gojewa ta yi amma asali ya dawo daga sham ne ba wai ya zo sham ba an fahimta ko da aka yi ce fastara falakinahu da muka jo taransa sai muka tadda shi bi ainihin tamri a wani waje da ake kira da suna ainihin tamr wani waje ne a hanyar madina in ka baro iraki an gane ko suka ce bandatun ala hududul iraq al-gharbiya waje ne wanda yake akan gabar iraki in za ka shigo yankin larabawa daga yamma to yace sai muka tadda shi anan yace fara aitu sai naga Anas dan Malik inji Anas dan Sirina musalli ala himarin yana salla akan jaki wa wajhuhu min zal janibi fuskar sama ta kalli nan yana wani waje ba dai al-qibla ba ya'ani an yi sari qibla yana nufin fuskar sa ta kalli hagu da Ka'aba ba Ka'aba ta kalla ba fa kuntu sai nace da shi ra'aytuka tusalli li ghayril qibla naga kana sallah kuma ba al-qibla kake kallo ba fa qala sai ya ce da ni laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu yayin ma ba dan naga annabi yana yi ba da bazan yi ba inji Anas dan Malik to kaga wannan yake nuna akwai sallan da ba sharadi bane kallon al-qibla a cikin ta ita ce wace sallan nafila kuma sallan nafila akan abun hawa idan za ka yi sallan nafila akan abun hawa to ba sharadi bane sai ka kalli gabas ko ina ma kana iya kallo kamar yadda bayani ya riga ya gabata wannan sallar anan da Anas aka ga yana yi duk da ba a faɗi wacce ce ba shin ta farilla ce ko ta nafila ce amma sanannen abu shine ta nafila ce domin annabi baya sallar farilla in ba yana kallon al-qibla ba matukar ba a halin tsoro ba in a halin tsoro ne to sharadin kallon al-qibla anan ma ya sauka an gane ko amma a zaman lafiya babu wani tsoro babu tashin hankali to sallar farilla annabi ba ya yi ta sai yana kallon al-qibla kenan sharadin kallon al-qibla a sallah wata sallah ake nufi ta farilla ba nafila ba ita nafila ba sharadi ba ne kallon al-qibla a cikinta musamman in akan ne abin hawa ce daman ta kan abin hawa muke magana ma'ana an bayyana ko da haka Anas zai ce ni ma ba dan naga annabi yana yi ba ni ma da bazan yi ba malamai suka ce wannan hadisi duk da Anas bai bayani mace sallah ba ce to amma nafila ce domin manzo Allah nafila yake yi kuma duk wanda zai yi sallar nafila akan abin hawa to ba sai ya kalla al-qibla ba to sannan kuma hadisin nafila yana nuna mana halaccin sallar nafila akan ne abin hawa ko da jaki ne kaga dai jakin gida halal ne a ci to amma halal ne a hawa ai sallah to in halal ne a hawa ai sallah kenan da fatar sa za ta zama buzun sallah za a yi za a yi duk da malaman malikiya suka ce idan an yanka yayi fatar kuma ta zama najasa ta zama to amma kuma mecece in dai an je ne shikenan idza udugada al-ihab faqad tahura ayyuma ihabun dugada faqad tahura babu sufu babin da yake bayani akan sahu-sahu a sallah shi sahu-sahu a sallah babban sakon da yake isarwa shine tsari duk inda aka ce ai sahu me yake nufi tsari kawai a takaice kenan shi yasa hatta a cikin jihadi Allah ya ce ai sahu to amma idan ka kalla da kyau zai yi ayyaki ana sahu amma me Allah yake so ya ce ai tsari ba yadda za a yi kana yaki da makiyanka ba ka da tsari kai nasara ba zai taɓa yiwuwa ba da tsari ake nasara amma da bawa gada ba'a nasara. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah yana son wadanda suke gogwarmaya wajen taimakon addinin sa, amma a tsare kamar ma gini ne wanda aka tsare, domin duk gini in za a yi shi in ba a tsari ba zai asali shi ne gini ko injin Hausawa. Haka dai Allah yana isan mana da sakon mu koyi tsari, tsarin nan a tattare da juna ne ko a ɗaiɗaikun mu ne. Matuƙar kana da tsari shi ne kake nasara a rayuwa, amma ba ka da tsari to shiriri ta za ka yi ka gama ka koma lahira. Kuma ba wai sai a sha'anin addini ba, komai ko dan kasuwa ne bai da tsari aikin banza zai rinka yi, ko ribar nawa kake samu ba za ka yi bace ta ba, saboda shin me kake yi? Ka ɗauka kullum kana samun ribar 100,000 amma ba ka tsara nawa za ka kashe, nawa za ka adana, nawa za ka sa a jari ka sake turawa, kawai duk ci kake yi. To za ka wayi gari ko shekara 1,000 kai kana kasuwanci za ka wayi gari aikin banza kai, amma ko ribar 100,000 kake samu in dai kana da tsari to za ka yi nasara. Ka san nawa yake shigo maka, nawa ya kamata ka kashe, nawa ya kamata ka ajiye, nawa ya kamata ka sake juyawa, nawa ya kamata ka bada bashi, domin wani ashiriri ta sa saboda yana kasuwanci da wani ya zo ya kashe masa da kuka cewa bai ci ba sai ya ɗauki bashi ya bashi, ba ta ne ka a bada bashi ba, amma kada bashi ya shiga uwar kuɗi. In bashi zai rinka shiga uwar kuɗi to ba inda za a ji, sai ka wayi gari duk yadda kantinka ya kai da cika sun kwashe ma kayan. Ai wani ne ya zo ya yi kuka, wani ma ya zo ya yi kaza, kuma saboda ba ragala yau ya karɓi ma bashi mai biya ka ba, kuma gobe ya sake karɓa, ko kuma yau ya karɓi naira 10 kamata ya gobe in zai zo to aƙalla ya zo da naira 7 saura 3 sai a ƙara masa wani, amma ya karɓi naira 10 jiya yau kuma ya zo zai karɓi 5 bai zo da kusurai 5 ba. To sai ka wayi gari duk da kana raina abin da yake karɓa, amma za ka wayi gari ya cika maka littafi da sunansa kuma duk ya kwashe rabin jari. Wannan yana da cikin baragadan mu, za ka ga ko kasuwanci muke yi abokan zaman mu sun fi mora, saboda su komai da littafi an san me ya shigo an san me ya fita. Amma kai yanzu da ka fara ɗan kasuwanci kana kallon kantinka him, sai wata tana zuwa sai ka ga ana cewa a tsakon shinkafa da rabin kaza ba ruwansa da nawa suke shigowa na yake gaba, kawai shi zai ci rabin kaza. Sai ya wayi gari ya cinye jarinsa, kuma sai ya zo yana wallahi malam na rasa me yake faruwa, kamar an sa man hannu kudin sai fita wa za su ke kai ka cinye kayanka a ciki ka cinye abinka. Ba ma gane lokacin da jari yake ɗagawa da lokacin da kasuwa ta canja, duk kasuwancin duniya kowa yake yin sa, ko annabi ne, akwai ranar riba, akwai ranar ne haɗuwa, kar ka ɗauka cewa wai kai ne, akwai wanda ya kai annabawa dafa yi, amma ko annabawa suna irga asara. Saboda ka'idar Allah a duniya juyawa yake yi, wa tilka al-ayyamu nadawluha bayna an-nas, ko kai waye wata rana kai dariya ta ran sai kai kuka wata kuma ga kana yake, haka duniya take. To lokacin da kake dariya sai kai tattalin ranar yake tana zuwa, lokacin da kake dariya kai tattalin ranar kuka tana zuwa, amma ba mu shirye wannan a rayuwar mu, shirini ta kawai muke. To haka dai in an zo shi a nan addini, daga da yawa mutane ba accountability, ba audit, ba auditing, ba ma lissafa me ya shigo, ba ma lissafa me ya fita, ba ma lissafa me zan yi, me ba zan yi ba, da yawan mutane

0: an san yadda za a tsara abin cikin yadda ya kamata wajen koda a ce an hankali ne kar a bari jini ya kwarara ko ina da gani daga ruwa idan ya zo ya haɗe da jagulewa ba a san me zai faru zuwa ranar ba. Ya kamata mutane su sani cewa a haƙa rami a yi yankan da shi jinin, sannan idan an yi aikin tuhu ma a zuba shi ya faɗa ciki ba don komai ba don a samu walwala a cikin al'umma. Abubuwa da dama da yake tunkaro irin wannan lokacin na sarki masana da masu bayani duk za a ƙara ƙarin bayani don ƙara wayar da kan al'umma kamar yadda aka saba duk shekara a wannan gida mai albarka. Kuma ga ibada ta azumi da take tunkarowa gobe Allah ya ba wa al'umma
1: amin haƙiƙar
0: mahimmancinsa a cikin addini, kuma da sabagen ladan da yake da shi da irin addu'o'i da ake amsawa na bada a cikinsa.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da fatan masu sauraron mu za mu yi amfani da wannan shawara da aka ba mu yanzu. Tabbas duba da cewa sallah ta karatu kuma sai Allah ya albarkace mu da samun ruwa a cikin waɗannan kwanaki. Kamar yadda mai kira ta sauka ta dan jawo hankali kan zubar da su abubuwan kazantar abubuwan yankan mu na layya a guraren da bai kamata ba, kasancewar damana ta wuce, kafa na ta kankama amin, kafafuwa na takawa, abubuwan hawa na wucewa wanda zubar da su a guraren da bai kamata ba zai sa su yaɗu a zuwa wuraren da to da alama wannan kira shi ma yanki 0707795239 ko kuma 0781478777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin mu ji yanda take kasancewa dangane da shirye-shiryen tunkarar bukukuwan sallah da kuma ita wannan rana ta arfa wanda za ta kama a gobe talata idan Allah ya kaimu, wanda ya kasance tara ga watan Zulhijja na shekara 1447 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda a wannan rana wanda Allah ya bawa ikon zuwa sauki wannan farali a ƙasa mai tsarki suke gudanar da ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji. Yayin da a sauran sassan duniya musulmai ke amfani da wannan rana wajen azumi, addu'o'i da neman gafarar Ubangiji domin dacewa 0707795239 ko kuma 0781478777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa. To da alama ne to kana nema ya bamu matsala 0707795239 ko kuma 0817478777.

0: kawai mu sha zan zuwa wasu ido tunanin na nan tunanin wannan nan zakar zuratun hayaniya wannan nan zakar zuratun hayaniya
1: Ko ba ta sani ko ba ta sani. Dan da ba mu tilamin haske tilamin maganin. Ina ce ne ta koyi. To ni ce. To ka gani ni ba sai a tsaya a nan kawai. Ran da muke so mu ci mana waje makaranta. Tun da can kawai ba zo na ba can ba mun tsallake wanda muke cewa duk wani gani ba duk bangare ba mu ko ɗaya ɗaya bangaren ba. To shi na ɗaya bangaren ba zan sai ba sana.

0: Belki. Dedi abin ya kamata ayi, inda yanzu da shi ne buɗe wa sanyi abin da zai kudu wa mutum yana da abubuwan da zan ce.
1: Bayan da mana ya faɗa da makusa kullum in mun zauna wajajen su iri shi suke mana. Kamar yadda aka cika azabtar dabbobin nan, ai ya nuna cewa wato wanda ba Allah ya cikawa an ci Allah ba shi hankali domin kaka gaba shi. A jihar ɗin matsa waɗansu wurare ko a samun ruwa mai zafi wasa mai sanyi duka dai malami su ne mana bayani. To amma game da harkar wannan abin layin nan, to akwai abubuwa da ya abin da kafin ma su da kawo da dabbobi. A farko dai tukun su waɗanda ake kawo dabbobin nan masu kawo dabbobin nan sai da wai sai sun fara jin tsoron Allah. Da abubuwan da suke da dabbobin fiye da wadda ake ganin an zo ana yi musu. Da za a je a zabgawa dabba kwaya wadda yake za a yau dan ɓannin da za a ba doki shi za a dan a ninka a zo a ba da ko ga ana turka-turka da shi ko sa
2: ya zama
1: shi ana fekya shi ya wahala shi a wahala ana ƙara wahala da shi sai kwaya ta
2: ana wahala da juna
1: ta zo kai suke shi kamar barko a kullum wani sa amma da su kansu suke barin abu. Ba ma kai ka so ba a gama turka-turka shi goma da shi da kyar ya yaga cunugi ga wancan wancan ya sha da kyar wancan abuna amma kana fito ya kazo ci wani abu wata fata ce aka aka zube maka da kwarjinin nashi da abuna da kuma ya ma koma kaman ba komai ba kawai abubuwan duk abun aduba ne abun aduba ne ba wa dogon bayani za a tunda kowa akwai abin da ya sani akwai abin da ya ji
2: Kun yi ta kuma abinci ake zuba ta yanzu dabbobi ake bawa in suka za a ba su ne zai kai wani sati biyu to sun san tabbar sati biyun nan an sai da su to sai ka siya ka gama komai ka kai su gina
0: to
2: ka kai su kayan tadda su yadda aka ce ka yi ka musu kyautata musu abin da su sun ji sanyin guri to suna kwanciya sai su rinka zuƙewa kafin lokacin layin sai da gansu wato in an ci da kai wannan ragon da ka sune a wata da ci a bashi ne haka suke
0: wa ya zai la ne ka ba ka kashe wani ka zo tuna shi
2: abu ne wanda da mun kowa riga ya sani wannan abu ne titini malamai sun yi da shi kafin lokaci malamai sun da kiyasi da kiyasi kuma sun da rinci toshe kulli mun ka bane na shi amma da za a tsaya a dubi Allah kamar yadda malamin kawo da su za mu ta su kansu su sai an sai da dabbobin nan a tsaya a dubi Allah a rangunta a al'umma to na yi imanin cewa za ka ga cewa za a yi nasara za a samu abu mai kyau za ka ga cewa ƙaramin mai ƙarfi ma ya mallaki rago ba ne amma yanzu ina rabon da aka sai da wani abu shi
3: fata abinda ake tura wa jiya na gani an tuno a ta wata
1: karfara
4: ya ce da mutum da kasar wuzi ya hausa aka yi biya in kana da kudi zuwa za ka yi kawai wanda ake sai da dabbobi
2: aka yi
4: ka nuna rago a kuda kullum sai masa shaida shi ne na ka biya kudin abincinsa ka je a yi maka rijista ranar sallah sai ka je in ka ji da kanka sai a baka wuka ta su ce wuka za ka yanka a mahaucinsu jini ya zarara a gyara maka namanka a sa maka a leda in su za ka ba su sanin kuma ka ba su in za su baka fito da shi ne amma ba za a ga jini ba a unguwa ko kula ko tumbi ko ba a yi komai kawai namanka da kwa baka magan Allah yake mu kiwo daga ba
1: da ne ba
4: kai ta mu kiwo wallahi tsarin zai yi idan shugabanni suka ne dai aka yi tsarin aka ba da kuma to amma magana ta ta ƙarshe magana da shi babu ku ta mai sallumanin shi ko ta magana kyauta ta gurin yankan nan a sa ruwa to ina ruwan shi ne matsalar ana son a

0: 그 친구 누가 본판까지 무대를 했을지 뭐한 일로 구멍을 깨운 시아연수 선탄자마의 엘투가 죽었는 사카모칸 야무나바티 무사박자 그 스키야 두 번은 알아만 베이스에 안코마 캐라가 도무네티 그래서 그 원판판 그래서 원판판의 시인이 타마는 치킨 때인
1: 무라가 있었던 거
0: 한번 스키 자우 네티 만약에 이렇게 무리야 아번다 치킨 치와 mafi ƙarancin abin da ake so ɗan adam ya amfani da ruwa a rana ɗaya lita ɗaya ko ai lita 25 ko wani ɗan adam ko wani ɗan adam yana da ƙafar aƙalla to the politics ɗin nan
1: jarka guda kenan jarka ɗaya aikin kyari ta yi ta zai sai
0: to shi ake sa na masu kura yawwa na masu kura na masu kura mafi ƙarancin abin da ake ko wani ɗan adam ke da bukata kenan tsakanin sha da wanka da girke shi na ban ɗaki kare ɗaya kaɗan wani amma suka ce mafi ƙaranci to in ka bai kuma da yau ta musu yau watakila wannan jarka ɗin mutum uku ne masu yawon fahimta a rana sai wani ƙarancin ruwan
1: ba ma watakila ba
0: to sai ka siya kuma sai an siya
2: ruwan na kuma tsada to ga kuma lokacin buƙatar sanin ya zo in Allah ta yanke ba aka yi rangen nan ruwan sama ya zo sako ya wanke wannan da tinki shi ne fa sauƙin gari amma in ba haka ba sai ka ji an yi kwanaki duk inda kai wani sannan ruwan nan tumbo domin jinin su kuma malaman gona na to su kuma taki ne kar yi rai daga dabara sai a yi rani kowa sai zo ya yanka a tara shi in ma sai da shi za ku tumbin nan manoma kuma su zo su siya maimakon a sake shi a kwata ya tafi an zubar a can ƙofar gidan an zubar a can ƙofar gidan tunda galibi yanzu yankan ruwa ake maimakon mutum ya fito waje ne a cikin gida ake dan kan magani mai yanka sai ya biyo su kama gida kankan ya dankare a cikin sanyi sai ya kwanta sai sauro ya tashi sai ɓeraye sai ƙudaje shi kenan ko sai ta fara a ga duk bai zama da rashin ruwan ne in ga da ku zo aka yanka ma ku zo a fara to ni ina kira ne gwamnati ke maka mana da shi ruwan nan a yi maka mana
1: to Allah ya samu dace to wannan dai batun da gaskiya to
3: dan hankalin da zai yi musamman masu gudu abu ne fa ya dace a ce ba ko kullum za mu ce gwamnati ta zuci mana ba alal haƙiƙa ya dace a ce mun tsaya tsayin daka mun gyara maganganun ruwanmu gaba ɗaya saboda kullum muka ce wa gwamnati za ta yi mana to ko ba za ta abin nan ba abubuwan da gwamnati ke yi mata yawa ya kamata a ce kwatocinmu yanzu mun tsaya muna gyara su muna kula da su yanzu in ka duba za ka ga cewa gwamnati alhamdulillahi tana ɗan gyare gyaren titina da maganganun ruwa to amma in ta gama mu kuma muna ji muna kallo ga masu shaguna ko masu unguwanni sai ya ga cewa da sharar da aka ɗauko duk sharar da aka ɗauko sai a jefa a ciki a zuba a kwatan nan shin cewar idan irin waɗannan ya zo mana za mu samu yadda muke so sauro ma ya ishe mu ga kuma irin malaria take samu ga kuma wani irin sauro yanzu da Allah ya kawo mana shi za ka gan shi baƙi mai yanayin jiki wannan ya fi kowanne sauro illa don haka nake jan hankali ya kamata mu tsaya mu ma kanmu mu tsaya mu rinka gyara mu gudanar ruwanmu don wannan gyaran zai mana amfani
1: to a gurguje dai duk wannan batun da ka ɗauka batu ne masu muhimmanci amma kamar yadda muke magana yanzu kamar batun layyan nan su da yawa dai an daɗe ana faɗa kuma mutane sun sani kuma ya kamata a matsayin mu na musulmi wanda mun san wai ko ka ji makaranta ko baka ji makaranta ba yanzu an ci gaba ta kafafen sadarwa mai daga abubuwa da yawa ba za ka samu ilimin nan kamar yadda kai kanka ba ka so a cutar da kai ba to bai kamata kai maka cutar da dabba ba saboda lokacin kamar yadda ka ga za a ga mutum misali za a ce dabba ka zo ka siya ka su dabba kuma kai kanka kana alfahari da ka siya dabban nan amma tun daga hanyar ka karya dabban nan jela wai kana tunanin saboda dabban nan baya tafiya ko wani mu yi ciwon ka ba wani abu ne irin yara ƙanana da ake ba wanda ba su san darajar abubuwa ba ni biyu yanzu ka zuwa kana zuwa kasuwanni musamman tun da ka gama su zuwa kasuwanni yawanci ba cika zuwa ban ba irin wannan lokacin ba ka ga mutum je sai ka ga abin da yake ban mamaki ya kamata ce irin waɗannan abubuwan gwamnati ma ta shiga ciki sai a yi moji na dabbobi kai kana gane da abin tosai kai ko kai suka ce komai ba akwai abubuwan da za a ce wa gwamnati ba ta yi magana ba gwamnati ba ita ce ba take da ruwa ne tsaki ba a kaso abubuwan kaso ɗari 99 ba gwamnati ba in ta yi ta gaza mani ta kowa ba sai ya gyara kowa ba sai ya gyara kawai idan ana ganin ka a ce komai kamar ko kwatocin da muke magana a kowane su wani da yawa ga suna so su yi gyaran kwatocin amma inda za su zubar da sharan ko su kai sara gare ne ni na ga ko wanda suka zo su sun yi aikin ya san kwatkwatocin su sun zo wani da ya zuje su zuba mun ya zama musu wani suka gani sun ce su ma kuɗi suke biya wani ba shi da hanyar da zai je wa ɗaya mai na abubuwa ga yanzu abubuwa uwa uba yanzu in ka ji aikin ma inda yanzu da ko yanda ake ɗauka ya aikin gyaran kwatocin na yanzu da ga abubuwa na available yanzu ko yan gwangwa ne da yan wayewaye yaran sun ɗauki abin sun je su sayi ana to yanzu ka fi ɗauki karɓa abin mai gyara abu kuma wannan wai babu ɗaya zaka ɗauka sai ka waya 2000 wanda yes 2000 ai ba masu yanzu da ka gani ai masu karɓa abubuwan yanzu ta ba ka san wannan shi lokacin da yawancin jama'a da suna neman saboda mai an san cewa lokacin layyan nan an ka bar abu ma duk da ka gani cewa na mun san ai yana cutar da mu tunda su gwamnati na mutuwa ga ci 2000 da ga ni zaka ai 700 an ce ma table ne zai duniya an ce ma wannan kuma ka san irin aiki biya tunda abu ne kamar da ake ci hannu da yawa maganin karamin yana mutane ne dai ana sa aiki sai an provide wani abubuwa to in ka lissafa in ba ka samu tajirtacce a unguwa ba ko kuma yan unguwa masu haɗin kai ba wallahi kin fara ji kuna gani sai ku haƙura to ka ga dole samu tsare to amma duk wani abubuwa in ba gwamnati ta yarda cewa za ta iya wani abubuwa misali an zo gab da sallah to masu unguwanni tunda yawanci wani abubuwan ka ga za su sassaye yan wurare to a yi ƙoƙari a yi abu kaza saboda gwamnati ta ce za a yi to babu wannan ka ga dole a samu matsala baba na ga kana so ka ce wani abu to malam ɗaya an ɗora ɗan
4: duniya ne ya ce ai kamar ko wani ne kazan ce ne ne da kuke shi wannan ba shi ne kamar wato foundation na tsafta a lokacin da aka rasa ruwa to tsafta ba ta shiga cikin garin ta san da tsafta ta shiga cikin garin ita kuma cuta ta fito ta yi ta bari kolin ta
1: yana
4: cira da ya wanda yake na tsarkake shi ba ta ba na tsarkake ta ba mutum da yiwuwa ka ba ba a wanke yara ba kuma ya fito a duk kuɓe ka ga ta kanta sallar ma ba za ta amma shi da yake bukata ba so za ka babban abu wanda ya yi a dinga kulawa da tsafta kuma tsafta nan ba gudu ne ya gida ba a ta kan hanya in gudu da wani tsafta kuma ka kana da tsafta za ka biya da kasu maka musamman da shi ba na musamman da zina ce ta baki a shi ka zama ne ba ka san kwanan cutar da suke jikin su ko wani nisa ba kan zo ka taba shi ka taɓo kanka musiba sannan kuma a kullum shi kansa da ya fito ba tsafta yana nisa ba kansa cikin makaskanta ba idan kuka yi wannan da yake da shiga kyakkyawa ba ka ji haka ci za ka miƙa ma hannu ba ka san ba matsala ka ba ne amma da ci ka rushe shi ba to ka ga shi wannan da ke ta magana shi ne tushen rayuwa kuma sannan Qur'ani ne ke so da rayuwa mun kuma shi hai mun ka san ne ba mun ko na abu shi ne tushen rayuwa mun zama da wannan ne shi ko ka ga bayan na ta koma baya ko bayan ko bayan ki ne kuma ta ce mun samu tsawon rayuwa masu ruwan da masu tsammani da masu ruwan kokantawa a ruwa haɗa kan jama'a kuma ba mu yi wani kawo ne kawo ne kawo a ce an samu da tushen samar da ruwa kuma ne mun musu da wani abin da wani ɗan kuɗi suke sa kaɗan ko naira 20 ko 50 idan ba karɓa ana karɓa ana karɓa ana karɓa ana karɓa ana ta wato sanda rige ta samu matsala ko aka rasa mai ko aka rasa abunan abun sojan sai a ɗauko inji sai a ciwowar sai a jona sai a tare da sai kuma ya jawo wa wannan ɗauki ba wata ruwa an zo an zuba tanki an ga irin mamaye da manya sun kamata aka ce a dinga yi a yi sai ga tsafta ta zauna ka jan gani jibinan mutane ƙar a ta haɗe wasu waɗansu masu yanki ba wani rashin ruwan ne kuma ka zanta ce wani amfani da ruwa ne wani allah yadda tabbiyar mutane ta yake ɗan daga rashin amfani da ruwan yake gane waye ka zani yake gane waye ɗan ƙwaya yake gane waye bodi shi za ka da biyu ne ka sami ruwa ne ba ka da kuɗin ba ka da inda za a sami ruwa ne ke taimaka ma ka ga daga nan za ka gane cewa mutum ya ci wani hali idan kuwa ka tsaya ka gyara wannan ruwa ka zo ga wannan ruwan allah yadda ya yi amfani da yau kamar da ya yi da wani ɗalibi kurin na wajen hannu kuma an yi cewa don ga san ruwa kuna wanki duk abu mai wari. Duk inda ka ji wani shugaba.

Ina da ruwan ne.

0: ta ce gwamnati ta sa tsayin daka ta sa mitan nan dan sa mitan nan ita ce babban hurin wanda ya cancanta idan mutum ya ga yana jan ruwan nan ana cajin sa to zai san matakin da zai dauka ya rage wannan abin din amma yanzu wani abu fita bayan gida yake bypass ta bayan gida fa yake abin nan mutum ko yake ta bayan gida nan kuma kai ka sani ne ni na sani shike nan fa kake tafiyar fa amma al'umma su ski wannan ruwan ba ka samu kamar yadda ya magana ai kusan kashi 85 ne suke diba kashi 15 ne yake zuwa kuma shi ma da yake zuwa wani al'umma wani guri ne dan take ne na kusa da su kamar wanda ya yi dogon tafiya dogon pipe aka jawo shi ya yi nisa kamar mita 5 ko mita 10 ba na mabe ne wani ka zuwa su
1: a koya ya ma ba ka wutan nefa ya ga ka gari da wuta ni da ruwa to kuma su pompo sai da siya ku sai manyan sun kama hankansu kuma sai ku biyo bayan su
2: shi ba da mita nan alam ya san bi mun dan gani ya idan mutum ya biya ruwan nan ba zuwa da kai a kashi mita ruwa ko kuma idan mota ce sai a dage a da ba da dana ba ne amma yanzu waya za a datse mutum ya je shi mu wata waya ne hawful ma ya jawo kakana gubabin bukatu bana tana mita nan irin ta dadi kawai a murɗe ta ake to sai da ita ma a mai ta electronic
0: akwai wani
2: zamani wanda za a in an datse ta din to ta rasu amma dai yanayin mutanen mu akwai bukata a gyara tarbiyya kamar da iyayen mu da kakanni mu suke a da can da tsari to sai an yi wa yan yau ta wannan tarbiyya sannan magana mu gaskiya ko to ana take damu su al'umma ta mu akwai mutanen da suke masu kokarin a cikin al'umma ko kungiyoyi na kasashen waje ko na nan Najeriya suke zuwa su haka bohol ko tuba-tuba a unguwa na yin tarala ce kuma mutanen ba su iya rawa ko shike da wannan an haka bohol ɗin wani akwai makarantar danji makaranta ce sai aka ce akwai ruwa a makarantar bohol 11 ciki 11 a cikin makarantar guda ɗaya wannan ya haka ya tafi tarala ce wannan ya haka ɗaya kuma ɗin nan ɗin kwaya biyu ta ishe makarantar nan dukkaninta amma bohol 11 ce su a ciki babu ɗaya ne to kaga su hukumomi da al'ummatai suna zuwa su taimaka wajen yin rijiyoyi amma mutanen mu in ba za a wani tsari da kuma suka ji ana zagin mutum a ce duk wanda zai ɗauki ruwa bokiti ɗaya a da naira 5 ko naira 10 ta maintenance inda in ta lalace ɗin ba sai an tafi bara ba wannan kuɗin da ake haɗawa sai a gyara wannan to amma ga shi yanzu lokacin buƙatar ruwa ne ga ruwan rijiyoyi ya ƙafe ga nasara ya fara sauka amma bai yi wata ba ga famfuna ba ruwa ga bohol masu bohol su kuma kaga za su saki jiki mutum da yanzu bohol din zaka ja shi in sama mita in da kuri kake ja to yanzu kuɗin ka zai rido wannan mita da kake ja saboda haka abubuwan ne da yawan gaske mutane sai mun gyara tsarin na wajen ruwa su kansu bohol bohol din da ake a unguwanni sun yawa bohol guda ɗaya za ta iya ba gida 20 to amma saboda haka wannan yayi abu ɗaya shi yake ja gurɓatar muhalli ya kamata mu samu haɗin kai a tsakanin mu ni in nayi bohol in fito da kai to duk wanda zai ja da a makwabta ya zo ya ja
3: kuma ana diba
2: da za ta rike mu ana wanda za ta rike mu nan da ido ba na da inganci da tsaro ko da kuma tun ya rubba ka shi kadai daga ba gidanka ba sai ya yayan ka in ka sake ta mutane suka yi amfani da ta ka ja ka ba wannan ka ba wannan ka ba ƙara sarkake taka
0: gurin kuwa
2: bohol ɗin kake to gaskiya magana sai muka ne wannan gurin
4: to ma nuna akwai abu da ya da wajen wani hasko mai shi ba a kar masu yankin motoci da masu lambuna su ce na dame su da masu gidan biro shin wai ka'ida ne a ce za a buɗe gidan biro ko da wurin yankin mota da abin da ake ta treated water litar wata ba an shirya shi ne
2: don shirya gidan a sha jini da amfani an sa masu kemikal
4: sa sanyi sa technology ba zai sa su mutanen nan masu kula da harkar ruwan nan masu da ruwan nan su fito da wannan
2: amma da amma ne kamar da gobe wato su da gobe suke su wa su ne zan gudu musamman da yake da su ai babu wani fanta mara su
4: da a to ni kuma wani shi gani ban ga masu
2: ruwa wato ina bangaren kwakwai ban ce shi
4: a
2: kuma da wajen jimu ne kusan su suke
0: bai wani su ne to akwai waɗanda suke yi kuma akwai wanda suke haɗa biyu
2: ko kuma ka saka fage ce
0: akwai wanda suke haɗa biyu ɗaya ruwan famfo ne kuma suke sa ta fage mana kuma ko ta yi kuma su tsaye wa al'umma na su ka gani shi sai kamar da na yi statement na ce kai ka san ni na san ya hoto haka amma to ka gani to mutukar kamar da kai wannan magana ya cincinta ce mun tsarkake tarbiyyar mu mun duka ida shine gaskiyar magana
2: wannan mutum sai ya ce
0: mun san sai ai amfani da hadisin nan ka so dan uwanka a duk ke so kanka mun ta kai muka bi wannan to insha Allah za mu ga
2: wannan sai mu san cewa mun aka zo aka kunna wannan to ka to kai ce goba din ne ko kuma wani gidan ne mun tsaya ko to Allah zai san zuciya sai ga mace ta dauko boki ta goma na ta ita kadai ta tara dai sai ta cika nata sanu
0: abin da abin da yake
2: wannan sai zuciya ne shi
0: abin da yake
2: zuciya ne shi to goba ne ya fi ni abin da nan sai na cika nawa an je an cika drum a gida an dawo an ba wa yara an yi kaza an yi kaza to wannan wannan duk yaran zuciya ne ko wasu yara kan
0: abin da yake ne kenan sai ya ga an dauko katin gatin abin nan gatin container guda biyar ko shida kuma saboda rashin adalci ne

0: sai ka cika komai da komai kuma shi ma ba adalci ba ne ya kamata mu dinga yi wa kanmu kuma yana da kyau in manya suna nan in sun gero wani abu ya kamata su dinga shiga suna an ba da gudunmuwa abu na ƙarshe ne kafin mu samu masu shigowa tun da na yi ko layi jana ɗan abu na har yanzu dai bayan wannan bangon da ya ƙara shigowa ba ya kamata ci gaskiya manyan unguwanni su dinga a samu irin abubuwa ana zaune saboda duk da ana ganin yara sun lalace yanzu to amma duk da haka ba za a gidan sun lalace ba duk lokacin da aka ce kai babba ne dole inda kun haɗa ƙarfi da ƙarfi Allah zai shiga cikin zuciyarku tun da ya san me yake cikin zuciyarku ko da akwai fandare a cikin Allah da zai kuma kun yi nasara kansa wannan na da
1: yawa ne wato a gaskiyar magana kamata a ce unguwa ta dawo da zauren sulhu kamar na bayan da ake yi
0: da wani bawan Allah ya shigo assalamu alaikum
2: Barka
0: da shigowa.
2: To kuna magana da mutanen karbon kuci a wani
0: yanzu. To mala wani.
2: Na ji mawuri shi da kuka dauko kuma gaskiya masu shin da ya yi a duba da yi akwai matsala ta ruwa. Ina yi kan laifin alhamdulillah ban da matsala ta ruwa.
0: To. Masu sauraron mu kuma suna ji abin da za su yi kokari su ga wani gudunmuwa ne muhimmanci
3: kuma ya rubuta da wata tambaya muhimmiya ya kamata a yi inda aka ce ga kan kula da umma
0: salamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: ko Allah ya saka muku da alheri da
3: dai yau ne na yi sallah
0: mai na da ko ce ko hankal layya da ruwa
4: abin da kake so a kanka na
0: da har kamar yin zance na kan layya da yadda za a kyautata layya da yadda kuma za a tsaftace wuri da kuma ruwa irin kamar yadda kika ji mai magana da ƙarshe ya yi.
4: To abu ne mai kyau a ce kowanne yana so wa ɗan wani abu da yake so wa kansa game da abin da ya shafi tsaftace wuri da gyaran wurin da kuma tabbatawa wajen kwantar da naman da sadakarwa waɗanda ba su yi ba. Sai ka ga mutum ya yi layya wallahi wani a ranar da aka layya nan zuwa wata gari ɗan ɗan guda ɗaya bai sa abu ba kuma a kalla maƙotansa da dama wasu sun yanka shanu wasu sun yanka sun tattara da mai wasu raguna da sauransu. To a rinda tsaftacewa ana taimaka wa juna kuma magana ta gaskiya za ta fita ana musu arzikin za su gyara ruwa a gidansu amma ba za su iya sa ko da kwa ya ɗaya bane wa makotan su don su da su yi amfani da su ko kuma su yi gidan nasu su samu sai ana samu da yawa da suke irin wannan taimakon amma wata hakan yana gagara a gare su wannan lokacin da ta bata ruwa ko wajen sha wajen zuba ba wajen tsaftace jiki da kuma muhalli a wannan yanayin da za a shiga. To abu ne mai matuƙar muhimmanci
0: Nah.

0: hannu muna kan batun shirye-shiryen tunkarar bukukuwan sallah babba inda hukumomi ke ci gaba da bayyana irin matakan da suka dauka don tabbatar da samun nasarar gudanar da bikin cikin lumana da kwanciyar hankali. A nata bangaren hukumar kiyaye afkuwar hadura ta kasa ta yi nisa wurin fadakar da al'umma game da matakan da ya kamata su dauka a yayin bukukuwan sallah musamman a waɗannan yan kwanaki da ake yawan samun zirga-zirga ababen hawa sakamakon tafiye-tafiye da al'umma ke yi zuwa garuruwansu domin gudanar da bukukuwan sallah. Siyasi Kabiru Ibrahim Daura wanda babban jami'i ne mai kula da ayyukan yan jarida a ofishin shugaban hukumar kiyaye afkuwar hadura ta kasa ya yi karin haske game da wasu matakan da hukumar za ta dauka a irin wannan lokaci.
1: Tare da wannan hukuma ta kara haɗuwa ta yi dangane da wannan bukukuwa na babbar sallah da ake to kamar yadda al'umma kowa ya sani hukumar kara haɗuwa ta ƙasa tana da ɗabi'a na bijiro da jajircewa da samar da ma'aikatanta da kayan aiki ta jinge su a kan hanya da zummar a tabbatar da cewa ba a samu tsaiko ko kuma haɗuwa ya wuce haɗuwa lokacin da mutane suke tafiye-tafiye domin gudanar da bukukuwan sallah. To wannan lokaci bai bambanta da sauran lokuta ba irin waɗannan tanade-tanade wannan hukuma ta yi su an samu dukkan alashin lungu da saƙo na titunan ƙasar nan an saka jami'anmu kuma an fito da dukkan kayan aikinmu da suka haɗa da motocin da ake gudanar da sintiri manya-manyan motoci na janwai-janwai domin a tabbatar da cewa ba a samu wani abu da zai kawo tsaiko a kan hanya ba wanda ko da an same shi za a gaggauta cire shi da kuma motocinmu na ambulance wato na katakwana wanda ko da an samu hadari ya faru domin a ba da taimakon gaggawa.
0: Yarsin Daura ya kuma bayyana wasu halaye da hukumar za ta mai da hankali a kai a irin wannan lokaci.
1: A wannan lokaci akwai abubuwa da ta wannan hukuma za ta mai da hankali a kansu da suka shafi ɗabi'u da aka lura su ne suke zama ruwan dare a yin wannan lokaci wanda suka haɗa da bugun gudu da tuƙin ganganci da overtaking inda bai dace ba da kuma amfani da tayoyi marasa kyau. Nan za ta kuma mai da hankali a kan amfani da waya ko kuma yin wasu abubuwa waɗanda suke ɗauke da tsaye hankali a lokacin da yake gudanar da tuƙi kuma ba za a yarda a samu cunkoso ko kuma aje ginda ya mota a kan hanya da za ta cutar da tafiye-tafiyen mutane.
0: Daura ya kuma ja hankalin al'umma game da ɗabi'ar nan ta cusa mutane da dabbobi cikin abin hawa da kuma ɗaukar mutanen da suka wuce kima wato overload.
1: Sai kuma akan ɗabi'a ta ɗaukar overload musamman wata ɗabi'a da ake cunkusa mutane a haɗa su da dabbobi ko kuma irin manya-manyan motoci da suke ɗaukar dabbobi kaga an saka mutane a sama. To wannan hukuma ba ma wannan lokaci ba dama ta fito da wata hanya ta yaƙi da wannan ɗabi'a wadda take haifar da mutuwar mutane da yawa duk lokacin da aka yi haɗari don haka mota ta ɗauki mutane sama da 100 a yayin da motar nan ta faɗi za a samu asarar rayuka na gwamman mutane ko kuma ɗarurran mutane wanda mun samu irin waɗannan kekalayi kan hanyoyinmu a baya kuma ba ma san mu ci gaba ko kuma mu sake samu irin wannan. Shi ya sa ma aka bijiro da wani sintiri kuma ake gudanarwa a Kaduna da ake ce ma operation guduma wanda za a ga jami'anmu suna duba irin waɗannan motoci da suke ɗauko shanu da sauran dabbobi kuma suna tura mutane kuma za a ga ba ma waɗanda suke ɗaukan dabbobi ba a ta waɗanda suke tahowa daga Kudu Lagos da sauran ɓangarori na ƙasar nan za a ga daidai wannan lokacin sai ka ga mutanen saman na arewa sun hayo babban mota saman mota kaga an yi wa mota jima za ka ga wasu a tsaitsaye ma suke dogon tafiya ce kuma bacci zai iya ɗaukan mutum ko ba ma misali bacci ba ai ɗan adam ya fi daraja shi ta wuce misali a sabontar da rayuwar shi a ta irin wannan abu da ta yi don hadari zai iya jin munar rauni ko kuma ya rasa ransa gaba ɗaya. So wannan ɗabi'a za a jami'anmu za su yaƙe ta za a tabbatar da cewa misali an taƙaita duk wani abu da zai faruwar haɗura a kan hanyoyin.
0: Madalla a nan kuma sojojin operation haɗin kai sun ceto mutum 92 da aka sace tare da dakin harin kwantar ɓauna da 'yan ta'adda suka yi shirin ƙaddamarwa a jihar Borno. Lamarin ya faru ne a kan hanyar Bauta zuwa Kabuya da ke ƙaramar hukumar Benue. A cewar sojojin dakarun bataliya ta 135 sun gano mayaƙan Boko Haram da ISWAP suna jigilar mutanen da suka sace a motoci zuwa cikin daji. Nan da nan aka tura tawaga ta

0: yawan cin abubuwan bukata da rashin tsayuwar kasuwa a matsayin abubuwan da suke haifar da koma baya a fannin bayar da lamuni ga harkokin noma a kasar nan. Shugaban kungiyar shugabannin bankunan kasuwanci na kasa, Rashid Bolarinwo ne ya bayyana hakan, biyo bayan yawan korafe-korafe da kiraye-kirayen da manoma ke yi game da yadda ba sa samun lamuni daga bankunan na kasuwanci. Ya ce duk da cewa bankunan na da masaniya game da muhimmancin da noma ke da shi wajen wadata kasa da abinci da bunƙasar tattalin arziki, abu ne da ya zama wajibi ga masu bayar da lamuni na su yi nazarin yadda za a iya rage yawan asarar da ake samu daga lamunin da ake baiwa fannin na noma, wanda ya fi kowane ɓangare samun asara bayan samun lamuni. Kimanin bayanan hada-hadar kuɗaɗe 82,143 na bogi ne bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da kamfanonin inshora da kasuwannin hannun jari suka mika ga sashen da ke bibiyar yadda hada-hadar kuɗaɗe ke gudana ta ƙasa NFIU a shekarar 2024. Alƙalman sun bayyana ne cikin rahoton hukumar na shekarar 2024 wanda ya nuna cewa an gudanar da hada-hadar tura kuɗaɗe har sau miliyan 25,819,719, inda aka samu hada-hadar tura kuɗaɗen da ke da alamar tambaya guda 23,364 duk dai a shekarar ta 2024. Wannan na nuni da irin alaƙar da ke tsakanin cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da hukumar ta NFIU wajen daƙile hada-hadar kuɗaɗen da ake amfani da su wurin ɗaukar nauyin ta'addanci da sauran munanan ayyukan da ake yi ta hanyar kuɗaɗe. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Abatu Musa Abdulrahman.
1: Labarai da rahotannin na zuwa muku daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 Zango na FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

0: da halartar tarukan bikin sallah ba kasafai yan takara ko yan siyasa kan yi irin wannan tafiya su kadai ba suna samun rakiyar magoya bayan su ciki har da matasan da suke harkar daba yanzu iya cewa kowane bangare ya gama nasa shirin da abubuwan da zai aiwatar domin samun abin da yake kallo a matsayin nasara me ya kamata a yi domin gujewa barkewar rikice-rikicen fada a lokacin bukukuwan sallah a jihar Kano da sauran wurare me ya kamata mahukunta su yi don maganin hakan wace shawara ya kamata al'umma su dauka domin kare kawunan su daga irin wannan al'amari rayuwarku za su taimaka matuka wannan lokaci mai muhimmanci ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana game da wannan batu
1: sakon da farko a jiran sakonin ku shine sakonin da sanar inda gawa inda yake cewa ya kamata mahukunta su dagatar da kowane ɗan siyasa yau da ɗan daba tare da dokar mataki mai tsauri akan masu kunna kashi kuma ya kamata ɗan siyasa su tsoron Allah su tana ruwa na kiyama domin Allah zai yi hukunci ga kowa Allah shi ne da al'umma baki ɗaya a ra'ayin abin matalolin a yi samun shawayi duwa jami'an tsaro sai sun ƙara faɗa da sun tuni muguwar sako sannan ina kira ga matasa yan ruwana don Allah su yi wa kansa karatun tarusu su guji duk wani abu da zai tada hankalin al'umma ta kowace irin fuska ubangiji Allah ka zo mana da ƙasarmu ta Najeriya lafiya da jiharmu ta Kano ka ba mu cigaba da arziki mai ɗorewa saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuwa sultan Yahuza gagarawa dake cewa yayi na daya a hali ɗan siyasa zuwa wajen bukukuwan sallah tare da magoya baya na biyu a dauki matakin ba sani ba sako ga duk wanda aka kama da tashin hankalin jama'a na uku a samar da tsaro mai kyau a wuraren bukukuwan sallah na huɗu a wayar da kan matasa kan ƙila faɗace-faɗacen daba tare da kaunar zaman lafiya domin cin moriyarsa ya kace yin sakon ra'ayin naku da suka samu a dubban lokaci kuma da dabatar ka muhawara kan wannan maudu'in da wannan nake kawo muku kullum a shafin mai suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaran mu na gaba Usman Ibrahim Bati Alabaran Rahma
0: Tumarin Lange da Usman Ibrahim Bati a daidai lokacin da ake kara kusantar ranar bikin sallah babba hanko

0: samun kariya daga dukkan wata barazana. Barazanin da na fiwa yayi mana tare da wato Usman Ibrahim Dati.
1: Lokacin da al'umma ke tunkarar gudanar da bukukuwa, kamar da bikin aure ko suna ko sallah babba da kamar da sauran bukukuwa, babban buri da fata shi ne gudanar da wannan bikin cikin nasara da wadata da kwanciyar hankali. Kamar da aka zuba bakin mai karanta labarai da wannan lokaci, kwanakin biyu suka rage a fara gudanar da bikin babbar sallah. Sallar da aka yi ta bayan al'ummar da Allah ya nufa da sauke kwanan aikin haji sun kammala gudanar da alfa a ranar 9 ga watan Zulhijja. A gobe ne dai al'umma mayayyatan bana za su gudanar da alfar wadda ita ce babban ginshiƙin aikin haji. Idan muka dawo da babban batun da ya kamata nazarin wannan lokaci ya kama kuwa, bisa ƙatuwar wannan rana ta sallah, zukatan wasu al'umma na cike da fargaba game da wannan lokaci. Duba da rashin sanin abin da kaji yanzu game da bukukuwan sallah a bana, hakan ya samo asali bisa yadda al'amuran faɗan daba da ƙwacin ruwa ke ƙara faɗaɗa a wasu jihohin ƙasar nan musamman da jihar Kano. Babban abin takaici da zub da hawaye a kan wannan abu shi ne yadda yara ƙanana kan yi amfani da makamin wurin faru mutanen da ba su je su gani ba da sunan daba ko kuma ƙwacin waya. Babu wani mahaluki da ke da tabbacin gaza faɗawa ta kan irin waɗannan yara da a kullum muke yi wa addu'ar samun shigar Allah subhanahu wa ta'ala. Babban abin tambaya a nan shi ne yaushe ne za a kawo ƙarshen wannan masifa ta faɗin daba da ƙwacin wayar da a wasu lokutan har kisa akan yi. Yanzu dai a iya cewa askin ya riga ya zo gaban ƙoshi domin awoyi kaɗan suka rage a gudanar da wannan biki na sallah. Kamar yadda al'umma suka yi nisa wurin shirin kare wannan sallah, haka kuma suna irin waɗannan yara suka kammala nasu shirin domin aikata abubuwa marasa kyau. Adadin jami'an tsaro da 'yan sa-kai da kwamitin unguwanni bai kai yawan da za su iya magance wannan matsala ba. Masu yi magana na cewa idan hagu ta kiya ba zai hana a koma dama. Ƙarƙashin wannan sanin zance ya cutu sharhi wani wannan lokaci mai gabatar da wasu jerin shawarwari ga al'umma da za su gudanar da bukukuwan sallah. Gudanar da addu'o'i na musamman da yau Litinin har zuwa gobe Talata da ke zama ranar Alfa, akan Allah ya kawo ƙarshen wannan damuwoyi da kuma addu'ar yin bikin sallah cikin nasara da zaman lafiya. Taƙaita zirga-zirga a wurare da unguwannin da aka san cewa ana yawan samun irin waɗannan abubuwan rashin daɗi. Sanya idanu a kan yara ƙanana da 'yan mata domin sanin wuraren da za su je ziyarar sallah tun daga sallar Idi da wuraren wasanni da ziyarar 'yan uwa da abokan arzuka. Taƙaita fita da manyan wurin hannu da za su iya jan hankalin mutane musamman irin waɗannan yara. Da masu shiga a rage zuku musamman mata, a taƙaita fito da baya yayin da ake cikin sa, tafiya cikin jama'a tare da nisan da shiga wuraren da suke da ƙarancin musu mutane, cire halayyar nan ta tsoro da lalaci da ke ƙara baiwa irin waɗannan yara damar cin karensu na babbaka. Gaggauta sanar da hukumomin tsaro dukkan wani abu ko shiri da ka iya zama barazana ga al'umma a wannan lokaci na bikin sallah. Da 'yan siyasa da sauran masu mara tsaki da ake zargi da ɗaukar nauyin wasu daga cikin irin waɗannan yara kuma, ya cutu su sani cewa kowane mai rai zai koma madaci kuma duk abin da ka shuka shi za ka girba komai daren daɗewa. Mulki ko matsayi ko wadata ko lafiya da dama ba abu ne mai ɗorewa har abada ba. Kada ka cutar da al'umma akan buƙatar kanka, haƙiƙa Allah yana jiran kowa a madakata. A ƙarshe ya zama wajibi mu sani cewa babu wanda zai kawo mana gyara game da waɗannan matsaloli, ƙwace mu da kanmu. Domin kuwa an san dukkan masu wannan aiki da ke unguwanni daban-daban, me zai hana mu gudanar da ɗabi'ar nan da kazakanni na taka 'ya'yanta ba wai don tana ɗansu ba? Kukan kurciya dai jawabi ne, wannan mai hankali kaɗai kan iya ganewa. Allah ya sa mu dace, amin.
0: Tuma da lada wannan shirin kuma za mu tsallaka fage masu ni tare da Bashir Ali.
2: International ta lashe gasar Premier League ta bana bayan kammala wasannin mako na 38 na gasar. A sakamakon wasannin da aka gabatar, Kano Pilas ta sha kashi a hannun Plateau United da ci 1 da nema. Barrow FC ta doke Nasarawa United da ci 3 da nema. Bayan Manchester United ta doke kwara United da ci hudu da nema. An kuma tashi daga wasa ko wace kungiya na da ci daya tsakanin Rainbow Stars da Bendel Insurance. Aba Elkanam Warriors ta sha kashi a hannun Yumba da ci uku da nema. Rangers ta yi nasara akan Ikorodu City da ci biyu da daya. Sai kuma Leja Tarallas da Tarallas a Shooting Stars da ci daya da nema. Yayin da Katsina United ta sha kashi a hannun Rivers United da ci uku da nema. Kungiyoyin da suka yi nasarar samun tikitin wakiltar Najeriya a gasar ƙwallon ƙafa na Afirka sun haɗa da zakarin gasar Rangers International da kungiyar da ta yi na biyu Rivers United da Shooting Stars wacce ta kasance a matsayi na uku da kuma Ikorodu City. Kungiyoyi hudu da aka tabbatar da fadawarsu zuwa ƙaramar gasar League ta ƙasa sun haɗa da Wiki Tuwarif da Bayelsa United da Elkanami Warrior da kuma Remo Stars. Yan muka je ga makamanciyar gasar ta ƙasar Ingila, a nan ma da yin wasan ƙarshe na gasar aka gabatar. Kuma Tini aka fayyace kungiyoyin kun da za su yi bankwana da gasar waɗanda suka haɗar da West Ham da Burnley da kuma Wolves. Kungiyoyi biyar da za su wakilci Ingila a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai sun haɗar da zakarin gasar Arsenal da Manchester City da Manchester United da Aston Villa da kuma Liverpool. Yayin da Sunderland da Bournemouth za su fafata a gasar Europa League. Sai kuma Brighton da ta samu tikitin karamar gasar zakaru mai daraja ta uku wato Conference League. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Madalla da labarin wasannin kuma labarin namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare. Farashin danyen mai ya faɗi sosai yayin da kasuwannin hadayen jari na Asiya suka samu karuwa sakamakon fatan cin mai yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a ranar Asabar ana ci gaba da tattaunawa sosai kan yarjejeniyar da Tehran, yana mai cewa za a bayyana cikakkun bayanai nan ba da jimawa ba. Sai dai washegari ya gargaɗi tawagar masu tattaunawarsu da kada su gaggawa cimma yarjejeniyar. A safiyar Litinin a kasuwannin Asiya, farashin danyen mai Brent ya sauka da kashi 5 cikin ɗari zuwa dala 98.36 kan ganga guda, yayin da danyen mai Amurka ya rabu da kashi 3.5 cikin ɗari zuwa dala 91.5 kan ganga. Trump ya taɓa cewa yarjejeniyar za ta haɗa da sake buɗe mashigar Hormuz, amma bai bayyana ƙarin bayani ba. To da wannan muka kawo ƙarshen labarin, sai dai kafin mu sallama ga tashin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. Kun ji cewa hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa ta buƙaci al'umma da su guji ɗabi'ar nan ta cakuɗa mutane da dabbobi cikin abin hawa guda. Sojojin Operation Haɗin Kai sun ceto mutane

farashin danyen mai ya fadi sosai yayin da kasuwannin hannayen jari na Asiya suka samu karuwa sakamakon fatan cimma yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin Iran. Sakon hikimar na cewa rayuwa tana gwada mutum ne da lokaci domin a gane masu haƙuri da masu saurin yanke ƙauna. Allah ya ba mu dacewa. Amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyo Rama, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa har labarin ya zo gare ku musamman editan labaran na Fiye Haya. A batun mu Iza Abdulrahman ce ta sada ni da komi da na karanta. Mubarak Hamza Adam yake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da arzikin sake kasancewa tare da ku a zango na biyu ko in ce bangare na biyu na bayan labarai inda muke gabatar da sharhi daga cikin labarin da kuka saurara ko ma a kan wani batu muhimmi da ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Sunana Mubarak Hamza Adam daga nan gidan rediyo Rahman farin cikin al'umma, inda kamar yadda kuka saurari labaran daga cikin kanun labaran mu kun ji cewa hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa ta buƙaci al'umma da su guji ɗabi'ar rantacce kuɗa mutane da dabbobi cikin abin hawa. Al'umma sun sani cewa yayin da aka ce sallah babba ta tunkaro ko ta gabato, akan samu wasu dabbobi su yi amfani da motoci musamman waɗanda suke jigilar waɗannan dabbobi izuwa wasu garuruwa ko izuwa wasu ƙauyuka a nan cikin gari ko cikin arewacin Najeriya ko ma kudanci, amma suna da ɗabi'ar cakuɗa waɗannan al'umma da dabbobi a cikin mota guda ɗaya kuma a yi tafiya mai nisa tare da su. So a nan hukuma tana kira ga al'umma su kiyaye hakan domin a tsira da lafiya kuma a gujewa yin haɗura da asarar rayuka da kuma wato jikkatuwa har a kai ga rashin lafiya wadda za ta illata mutane. Haka zalika daga cikin kanun labarin namu kun saurari cewa sojojin operation haɗin kai sun ceto mutane har guda 92 waɗanda aka sace a jihar Borno. Tunanin godiya ce ga Allah bisa nasarorin da wato sojojin wani ƙasa suke yi na ceto al'umma daga ire-iren wannan haɗari. Haka zalika babbar nasara ce ga su sojojinmu kasancewarsu waɗanda suke aiki ba da riba rana domin ganin cewa sun tabbatar da zaman lafiya da al'umma, sun tsayatar da al'umma daga zalunci na ɓata gari da zalunci na yin bindiga da zalunci na yin ta'adda. Muna roƙon Allah ya ci gaba da bawa sojojinmu na Najeriya haɗin kai, muna roƙon Allah kuma ya ci gaba da basu rinjaye ya basu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da ayyukan su na tabbatar da zaman lafiya da tsayatar da rayukan al'umma da kuma kula da dukiyarsu. Haka zalika daga cikin kanun labaran da muka gabatar muku a wannan rana kun ji cewa a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da sallar layya, al'ummomi na ci gaba da nuna damuwa game da yadda farashin dabbobi ke ƙara hauhawa. Wannan abu ne wanda mun kawo shi a cikin sharhinmu na labarai, mun kawo shi a cikin rahotonmu na musamman da abubuwa da yawa waɗanda suka shafi wato ainihin wannan layya ta wannan shekara wadda muke fatan gani a ranar Talata ko ranar Laraba mai zuwa da yardar Allah. Wato jibi kenan kamar yadda wato lokacin yake nunawa. Daga cikin labaran namu mun kawo muku yadda malamai suke ta kiraye-kiraye a kan muhimmanci na ranar Arafa wadda ɗungurgun ranar ce da ta shafi alhazai, amma gabu waɗanda muke a ƙasa muke gida Najeriya ko wasu ƙasashen duniya waɗanda ba su samu iko da zarafin tafiya wannan aiki na hajji ba, addinin mu na musulunci bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama da su halitta da martar mu yi azumi ma'azumci ranar domin nuna godiya da kuma neman gafarar Allah tabaraka wa ta'ala. Mun kawo muku sharhi da tsokaci da babban malami ne a kan wannan rana daga cikin labaran da muka kawo muku a yanzu. Alhamdulillahi cikin abin da za mu tattauna za mu sake kallon waɗannan kwanaki da suka rage mana domin shiga bukukuwa da kuma ranar idin babbar sallah wadda kamar yadda na faɗa za ta kama ne ranar Laraba wato 27 ga watan Mayu na shekarar da muke ciki ta 2026. babban abin da zamu kalla shine yadda zamu karfafa junanmu da kiraye-kiraye domin wannan rana da take da matukar muhimmanci ya zama an azumce ta kuma an yi amfani da ita domin neman gafarar Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Haka zalika akwai wani babban sha'ani wanda yake da matukar muhimmanci wanda muke fata al'umma su kalle shi da idanu na basira, idanu na hangen nesa domin a kawo ɗauki. A yanzu aka hanyar ta zuwa gurin aiki na cikarwa da wani abu wanda na san yana da alaka da gabatowar bikin babbar sallah. Sani na ga ya kubuce daga hannun masu riƙe da shi kuma ya yi kutiti. Abin ba mu daɗin gani domin san gudu ne yake yin su ma mutane suna gudu. Su a tsorace, shi a tsorace, al'ummar gari waɗanda suke a ƙasa da wanda yake a hawa keke ne babur da mota kowa yana yin ta kansa. Mai mota wani ya tsaya cak, wani kuma ya je da ke wani abu a kan ido na a wannan rana, a safiyar wannan rana abin ya faru. Kuma wasu da dama wanda shi kawai kallon abin ya yi a gabansa, musamman mata-mata wanda ina da yakin cewa ko tana jiran abin hawa ne a tsaye, kamar an ɗauke ta an saka ta a cikin kwalbatin da take a cikin kwata, kamar an ɗauke ta an saka ta a kan ido na duk wani abubuwan suka faru. Wani kuma ya fita a guje, gudun da ya yi na tsirar da rayuwarsa yana ganin kamar wannan san kansa ya yi sai mai kwanya tafi wani guri da zai zama wani ɓuya kawai sai ya tsallaka titi a guje. To kun ga wani babban haɗari ne domin mai motar da ya taho shi yana ɗaya ɓangaren bai san abin da yake faruwa ba, kawai ya zo mutum ya yanko masa a guje. So anan dai Allah ya kiyaye shi wannan ya tsallaka ɗaya ɓangaren titin ba tare da mota ko wani abin hawa ya taho kumbananta nama a taɓa shi. To wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci da yadda ya kamata a yi kira ga al'umma cewa idan an sayi abin hawa a bi hanyoyin da ya kamata domin a ɗauki wannan dabbar a kai ta inda za a yanka ta. Wasu suna biyan kuɗin mota a ɗoro dabbar a kula da ita a ɗaure ta a kan mota har a kawo ta inda za a yanka. Wasu kuma suna biya ne kawai su ce gashi su ne ga gurin da za a kawo musu. To wani lokaci abin yakan zama son zuciya, su suna kallon waɗanda za su jigilar su kawo abin a za su iya riƙe ta su hau kan titi su kai ta inda aka buƙata. In wasu kuɗin zai fi musu sauƙi sai su ƙi biyan kuɗin motar da aka ya kamata. Wani lokacin kuma su masu dabbobin ne kawai sun ta kwalin ƙaƙa a kawo musu dabbobinsu. To babu ko shakka wannan abu ne da ya kamata ce al'umma sun farga domin garin neman gida kar a zuwa rasa ido. An siya abin layya daga wata kasuwa kafin a kai ta unguwar da wani ta zo kuma ta haddasa wani abu wanda yake mara daɗi. Babban titi da za a taho domin dabbar a tsallaka da ita da makamancin wannan ya kamata a sanya idanu a kula ka tabbatar da cewar waɗanda za su ɗauko dabbar an hannanta musu direban da zai kula da wannan dabbar ya ɗauko ta har a kai ta inda za a yanka. Idan kuma ya zama dole a ƙasan za a toto a bisa rasa ne, masu dabbobin nan suna da hanyoyin da suke bi domin a kauce wa ire-iren waɗannan haɗura, ire-iren waɗannan tashin-tashin hankali domin kar a ci gaba da samun su kuma a zo a samu wato rasa rayuka da kuma jikkata a tsakanin al'ummarmu. Wannan yana daga cikin batutuwan da za mu tattauna da ma abubuwan da suka shafi harkokin abubuwan da muke tunkara. Za ku iya shigowa kai tsaye domin tattaunawa tare da mu da kuma yin sharhi kan wannan batu da ne shimfiɗa a kansa a kan lambobin waya 0707-7795-39 ko kuma 0781-74-77-77. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak Hamza Adam ne. Muhammad Al-Miskin barka da wannan lokaci.
1: Kuma ya kaddara ma rediyo da masu sauraron mu kuma Ubangiji Allah ya kara mana bin da sauki mu kan lafiya da nisan kwana kuma da kara mana irin su a faɗin arewacin Najeriya. to amini ya Rabbul Alamin.
0: Sallah babba da yake tunkaruwa yake gabatowa a kasashen da ka zauna kan suke babbar sallah a can ya ake gudanar da bikin babbar sallah musamman yanka da ake yi a kasashen
1: wallahi haka ba ne ta kan da na zauna magana ta kan da ya ga harkar musulunci da kan da zan iya cewa ba Kano ita ce ta daya wallahi ma Kano in ka ba mu da mara ba zai yi ba amma ainihin yadda ake ya kama ba za ta gani ba sai dai ka ga an kawo maka abin a zai dai haka ga an kawo ma nan ba a nama a gida za ka je ko kuma ka je can a yanka maka za ka yanka ka ɗauka ka tuka a cikin mota ka zo amma ba a yin nan ga ta tare da na zauna da siya ban ga ana yi ba a bakin titi ba haka ba ana yi a Saudi a wani shekaru can da suka wuce daga baya a Kano
0: ba ka so dabbobi a kan hanyoyin su shi sa muka muka tambaye ka saboda ka fito da abun wato a irin wannan kasashen ba za ka ga dabba mutum ya shiga ya rubuta akan titi ba
1: ko akan mota ba za ka ga ba
0: to kana ganin mu a irin kasashen mu na Afirka musamman Najeriya za mu iya gyara wannan abu
1: ayo kuma wasu ke ba nan tana no ai mu don ma yanzu inda za a yi din ai ma ai ka tare za su yi aiki a wajen mu mu ne ma ya kamata
0: na'am
1: to amma ku bar matsalar mu kana tare jara ma sai ta tare mana hanya ta zama amuro ko ka zo
0: subhanallah to muna godiya muna godiya kwarai da gaske Muhammad Aminski da wannan gudunmuwan taka muna godiya kwarai da gaske to kun ji shi Muhammad Aminski abin da ya samu kadan tabo shi da wannan tambaya saboda gajiya ya ga yau kuma ya tsalla kazo a wasu kasashen ketare inda ya gani wa idanunsa yadda suke gudanar da ibadar sallah babban musamman yanka salamu alaikum wa rahmatullah da shugowa wani ya kan mai to alhamdulillah yana yin aiki to
1: alhamdulillah gaskiya na da mutukan da ake tattauna mu ne ka ga

0: ta. To za ta sanda da shinkafar ta mai kyau, ta goge ta, ta gyara ta, tukunya da ta tafi sa za ta zuba. Abin da yasa kika ga tuwo yanzu baya amoji yake lalacewa da wuri saboda sakaci da saka wuta da mata suke yi
1: shine
0: profesiya. Idan aka samu sakaci cewa wuta ba ta haduwa ta kama abinci da zai dahu nan da nan da wuri, to shine tuwo yake samu yake lalacewa baya karkon aminci da zai dade wa mace. Sai kiga tuwo da an yi shi wani lokacin kafin azahar, tuwo ya lalace ya jike. To amma idan ka kula da wurin wanke shinkafa baka barta ta jike a wurin wanki ba, kuma ka zuba ta a cikin tukunya ta samu ta dahu sosai yadda ake so, ta laushi dan kanta ta lagube, kina sa mata muciya, to kina tukawa shi wannan zaki ji shi in kin bari ruwan nan ya tsane a jikin ta tsantsam, to kina tuka ta za ta tuku. Idan kika tuke ta za ki gani wani ma an ba dan kin gaya mishi ba ma zai ce kamar babu shinkafa a ciki, ba irin tuwo ne yanzu kina yin shi ba shinkafa ba ta gama da kowa ba, an tuka ta kina sa mata hannu tana rushewa a cikin
1: miya. Ko kin uwar gida wanda za a ja tuwo a tuka shi
0: kuma tukin nan shine tuwo.
1: Alhamdulillah.
0: Amma ba ki jagwalgwala ba jagwalgwala nan da nan ki ce wai tuwo ya tuku ba. Amma in kika sa karfin ki kika tuke tuwon nan ya tuku sosai, shinkafar nan za ta biyu ta limi da ita. Wallahi haja idan kika so mace, za ki ce ma fulawa aka saka wa tuwon nan.
1: In ya na
0: shinkafar nan ta dahu.
1: To hajiya to ba tare dai numfashin ki ba, to yanzu wannan tuwo ne kika shirya mun da wannan wani wani irin miya ake biya kuka ce ko biya kuka
0: ana ci za ka iya ci san da tsancen sallah ake yi miya taushe ake yi, za ki iya shirya miya ki ta taushe, ki samu dan naman ki da dan tantagwashin ki in Allah ya yassare ya hore, kuma Allah bai yassare ya hore ba dan abin da ya sauka kika shirya miya ki kika samu dan magin ki da dan gishirin ki kika zuba, za ki tanadi ka bewa, sai ki tanaci tattasai ki da tumatir da dan attaruhun ki, kika da albasa, idan kika samu attaruhun ki da tattasai da tumatirin ki, idan kika samu ko ki daka su a turmi ko ki yanyanka irin miya mu dai irin tana dai ba ta yanzu ba da ake kaiwa markaɗe, ko ki kwankwatsa a turmi ko ki yanyanka tattasai da tumatirin nan, kika samu yan miyan ki kika mai ki kika zuba a cikin tukunya, kika kawo wa'annan kayan miya kika zuba a ciki, to zaki samu yar kanwar ki ki jefa a ciki ki bashi wuta kina soyawa kina soyawa yawa a hankali, to duk wannan tattasan da tumatir da kika zuba a cikin tukunya zai narke, idan ya narke zaki kawo ruwan ki ki tsayar da sama ki, idan da nama ki zuba wani layin hannu, in kuma babu abin da Allah ya kore ya sawaka kika saka kika samu ruwan ki da kabewa ki kika wanke kika zuba, Hajiya Amina zaki ji kanshi fa ya tashi ya kana da makota kai kowa ya shige a hanya zai je ya ce yana kanshi kai wani gidan ku suna taushe mai dadi ikin sa ɗan ya kuwa shikenan, in kuma ka bewa kawai kika yi wallahi Hajiya zaki ji kina da dakar baki,
1: to ba rancen a ce a sa agushi ko gyada ko
0: inda miya ka bewa kawai kika yi babu agushi babu gyada, idan kuma ta abuna zaki ganye zaki sa zaki samu kabewar ki da kayan miyar ki zaki samu gyada ki da ɗan ya kuwa ki haka ki saka, ikin san da alayyahu nan to kamar yanzu burge mai gida abin da ake sallah wanda ya zama kamar bako a yanzu dai haka kamar alkubus, tunda kin ga alkubus ba duka mutane suka cika yin sa suke yin sa ba,
1: idan
0: kofin kasu to kin ga duka yanzu shine dai ya zama na dai a gayance dai ba kamar tuwon sallah ba, da tuwo ya gama gidan kowa da kowa
1: sai tuwo ne ba ne ke
0: ba ne ba ne ba kuma na to
1: sham sham
0: eh ya mana

0: kace wa daidai iya gidan ku da kika ga zaki sheki ki sauki bakin ki da shi
1: to zaki same su da yar kawar ki da dan ki shirin ki zaki ku samu idan kika zuba a kwano zaki samu ruwa da yatsin ki ki kwaba shi idan kika kwaba shi zaki sashi a gaban tauri sai samu yan awoyi da zai ji dan da daddare zaki kwaba abin ki zai samu kamar awa biyar haka kafin gani Allah ya sa yi waye to kika dan inci da dan taurin shi haka zaki samu mai gedanki ki burshi ne kafin ki kwaba ki samu mai gedanki ki burshi ne a gaba
2: garin kenan da
1: ba a cikin garin
2: yau ki kuma sa mai ki
1: yau ba ki sa
2: ki wani gida ka aje a cikin idan kika samu garin ki hajiya ta ce in aka samu garin aka kakkare shi to sai a za a zuba mai yanzu ka wani misali idan kamar ni zan yi kamar na irin kwano daya kuma ban zan yi amfani da shi kamar cikin kofin shayi
1: a ba yayi yawa amma dan gogwani ko rabin gogwani kika saka yayi daidai saboda abin da yasa idan kika saka wannan zai fi kyau zai washe ba zai tunde yi tauri idan ku yi din nan ba kuma ina so uwar gida idan za ta tanadi ko hodarta ta rinka kula da shi akwai yes ana samun gas din shi ya fita daga jikinsa ba shi da tashi ba zai tashi ba to idan kika samu yin ki samu dan ruwan zafi ki gwada ki ga yin din nan mai kyau ne ko kuma mara kyau ne sai ki ga tari da yawa mutane ba su gane ba ka samu ko hoda ko yin zaki amfani da shi sai ki zuba shi a cikin abun aikin ki to sai ki ga bata tashi ba idan kin yi sai ki ga abun ya zama miki kamar to to kin samu yin mara kyau ko hoda mara kyau amma idan kika sa mata dan ruwan zafi idan har mai kyau ce zaki ga tayi ko fafaki ta tashi ko yin din zaki yin shi yayi ko ya tashi to wannan yin yana da kyau ko hoda idan kika yi sa shi a abinci ki zai yi miki kyau zai yi kyau amma idan mara kyau ne ya riga ya gas din shi ya fita ya mutu idan kika sa sai kiga ta kwanta ba za ta tashi ba
2: to kun ji uwar gida yau kun ji dai abin da miji ya tace wanda za a tare da ai to daga nan kuma sai ai ga Hajiya
1: to shikenan daga nan uwar gida ta tanadi gwangwanaye za ta tanada wayansu yan kofuna ta tanada to za ta riga idan wannan abu an kamata ta takumbura ta gama kumburi ta zo za ta yi amfani da ita za ta samu ko gwangwani ne ko kwano ne ko kuma haka za ta yi tsuntsula ta samu tukunyarta ta wanke ta ta tsaftace ta za ta zuba ruwa a ciki za ta samu wani murfi haka wanda za ta kifa a kai ta samu wata leda ta dora a kan wannan turare san shi turarensa ake yi
2: kamar yadda za a yi dambu ne ko
1: yawwa ko kamar yadda za ta yi dambu kin ga yanzu Allah ya sare dabaru duka na mutane ya fumfuto ana samun irin tukwanan nan ana yi musu bubbula ana bubbula ana yin su da yar ciki da uwarsu ta sama mai bubbulolin idan kika zuba ruwan ki a ta kasa za ne turaro ita wukan ta sama tunda mu a lokacin da muke ake yin wannan alkubus tukunya ake samu da karare ake shiryawa a jiki a sa ruwa
2: idan ma mutum ba shi da irin

0: shin saka buhunki nan na liya buku na shinkafa din nan haka in kika tsashi akan tukunya ne kika jera ko ki rinka tsutsurawa daidai iya girman yadda kike so kina jera shi sai ki nutsa rawar a cikin tukunya to sai ki kawo fefe ki rufa ki dauko rufin tukunya ki mai kyau ki rufe shi to ki bashi an awoyi zai tafi idan yadda kuke da kanki ma zaki jo kashin sa yana
1: to ya za a gane da uwarsa uwar gida yayin muna so gane da buwarsa ya ne ta buɗa za ta gane da buwar alkubus
0: za ta gan shi din ya kunkumbo sai ta samu gata mai tsafta ko gindin cokari ko muka idan ta samu ta nutsa a ɗaya ta ga yaka tsakiyarsu ta samu ta dabo ta taba za ta ji cewa ta zaro cokarin za ta ga alamarsa cewa ya riga ya nuna da ya nuna ma ita da kanta za ta ga alamar cewa ya kunkumbo ya yi faso-faso da shi yau kuwa to sai ki gan shi yayi kamar idan wannan ya dan wadaci ai ga nan nan na zama za ta gan shi ya zama kamar burodi tana gutsura shi za ka ta gan shi yayi wasan watan kamar burodi
1: to dan Allah uwan gida kin ji dai ga shawara da
0: nake
1: ka sai a ce wai a sai tuwon nan za a yi tuwo
0: a ci abinci da yawa
1: wanda mutane da yawa mace za ta yi mai gida ya ji dadi makota iyayen da yake da
0: ta na zo su suna gargada la abokan miji suna son ce
1: to haja to ito shi kuma shi kansa alkubus din to shi kuma da wace irin miya ake ci
0: shi ma ana cin sa kamar miyan kabewa da miyan agushi in kin yi ta agushi kika yi ta yanzu ta zamanin nan in ta da ce kika yi miyan taushenki kika sa ganye da kinki duk ana iya ci
1: ne ga nan miji ta dadin nan ba ta fi dadi
0: to kai kin san yaran namu ne yanzu in ga yi ne ko da wace irin miya suna iya yi su ci da shi suna iya yi in ta taushen suka yi haka ko ta kabewar suka yi in ma ta agushin suka yi da shi dai yana bukatar dai ji dan dara ji dan daro ne na miya yana tashi
1: to
0: kuwa kuma abin da yasa kika ga miya ta yanzu yara ba sa yi to yanzu tana yi dan daro ko nan da nan miya an yi ta kafin azahar tana kofafaki ta yi tsami wani lokacin suka cika tumatur a ciki kuma wani lokacin ba sa ba ta wuta kayan miyan ya dako idan kayan miyan ki bai dahu ba hajiya to sha maka alamu miyan ki kafin azaha ta dan haramin tsami
1: tashin hankali
0: amma idan kayan miyan ki ya soyu kin ba ta wuta yadda ya kamata babu jagwalgwalo kawai kin dora komai kin hada kin dora akan wuta ba wani bala a jagwalgwala a yi wane ne kika rufe ta kawai kayan miyan nan ya gama da kuwa to haja ko za ta kwana ba za ta yi tsami ba amma in dai za a jagwalgwala miya a rinka gaurayawa ana juyawa a yi waye a yi waye to gaskiya miya a nan ake samu take lalacewa ba a gashi ba a bata wuta ta dahu ba ga jagwalgwalo ya mata yawa to haja kafin azahar to miya ta dau kumburi in kika taba ta ba za ki ci ta ba idan ta kwana kuma ko kin sa kanwa ba za ta ciwo ba amma in dai miya ba za ta samu jagwalgwalo ba haja za a bata wuta ta dahu abin da yake cutar yanzu mutane yanzu gaggawa gaggawa haja ba za a bari miya ta dahu a bata wuta ta dahu ba to shine yake sa miya take yawan lalacewa
1: to masu sauraron mu kuna kasancewa da wannan shiri namu kai tsaye daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma wannan shiri muna kawo muku ne musamman saboda jin dadin uwar gida da kuma shiryawa mai gida abinci wanda zai yi alfahari ya yi farin ciki a cikin wannan

0: to hajiya yanzu to idan kaman kuma uwar gida ina son kaman zan yi shi ne ita kanta ne nake sai ita wannan takabiwar idan zan yi ta ita kadai tukunna kafin ce a bari in zo zan yi da wannan alkumus din to saboda kin ga kin ce miya ce takabiwa takabiwa ce zalla da kayan miya da meye da meye to dinne dinne ya kamata zan tani da kuma da yaya zan bi tsarin yin ta
1: Wajen bane farko za ta tanadi kayan miyar ta kamar tattasan ta attaruhun ta da albasar ta za ta tanadi kayan ta ta ajiye su a guri daya sannan idan Allah ya sani akwai nama ana bukata ta samu nama da tantakwashi yadda za ta kara mata tsakin miya
0: amma ai kasar ta ce mai gida Allah ya koya wuce
1: ba ta ce Allah ya yansa ya hore tunda sallah ce dai ai ba za a rasa dan nama a cikin miya ba ko da yaya yake Allah ya yansa ya dan kawo a jefa a cikin za ta tanadi maginta gishirinta duk za ta tanadi su da dan manta wanda take bukata ko na ja ko na gyada idan miya aya wannan yakuwa za ta yi za ta tanadi gyadarta za ta tanadi yakuwarta duk ta gyara da kabewarta yakuwa uwar gida dai ta wanke tukunyarta ta fara zuba man gyadarta ta soye shi da albasa ta kawo wannan kayan miya kwankwatsawa ta yi kin ga miyar ta shirye ta fike kwankwatsa kayan miyar ki a cikin turminki ki sa shi a tukunya idan da naman zaki yi kika tafasa naman ki to shikenan sai ki ajiye shi a wuri daya idan kuma ba sai kin taba samu miya irin ta da dai da iyayen mu muka ga sun taso suna yi ba a san wani tafasa nama ba
0: to
1: ba mu mutane da wani tafasa nama idan dai miya ce zaki kika wanke tallanki kika zuba maki sai ki da maki ya so sai ki wanko nama ki kika wanko nama ki sai ki zo ki saka shi a cikin tukunya sai ki bashi yan mintuna yana yi ya tafaso a cikin tukunya nan zai soyu zai dan yi tafasa to kafin ne kin zo kin yi da kada yanyanka kayan miya ma ake idan aka yanyanka su sai a zo a hada su da wannan nama a cikin tukunya sai a sa su sai a kawo yan kanwa sai a jefa masa sai hajiya ki ta gauraya miyar ki ta soya tattasan da naki a cikin tukunya ta kaga ya dauko harama ya zoyu hajiya sai ki kawo ruwan sanwa ki sai ki tsayar idan kika tsayar da sanwa ki sai ki wanko kabewar ki sai ki zuba masa ga albasa ita ce kanshin miya albasa ita ce ƙanshin miya
0: wato za ta samu wadataccen albasa
1: yauwa ta samu wadataccen albasa ta ta yanyanka ta ta wanke ta zuba hajiya ki ja ki rufe ita da kanta kabewa nan za ta dahu kayan miya
0: za ta rage wuta ta je kuma ta saki wuta ta dan rage mata wuta
1: da ta rage mata wuta ma ba yadda za ta ba bala kafin a ce ta dahu ruwa ya ƙone ta sa dai mista dawa ta daidai gwargwadon ta tana ci ita da kanta da ta tafaso wallahi ko mutum zai shige zai ce ya ji kanshin miya ana taushe a wani gida amma yanzu sai ki ga miya ba kamshi
0: kamar yadda zamani ya zo kin ga kamar a da ita a kazamar ba a sa miya kazar magi
1: ba a sa
0: saboda zaki to amma yanzu da ita zamani ya zo yawancin da su dabbobin da suka jin da akwai wani dan sinadarai da suke ci yana da kyau kamar yanzu idan kamar aka samu naman a dinga da dan tafasa shi hajiya ko kwade din dai a hada shi dai kamar yadda
1: ya ai dai yadda kika yi wa nama ai sai tafi
0: to
1: dai yadda kika yi masa ai zai tafi da abincin na da hajiya da na yanzu duka ba daya bane masu girkin ma da na dan da na yanzu duka ba daya bane abin da yasa kin ga da kaya hajiya ko shinkafa ce aka dora ta a tukunya ana dafa ta kin san ta ba ta yawa ba sai gidan wane da wane amma yanzu idan kika shige ana dafa shinkafa a wani gurin zaki ji kanshin ta yana tashi yanzu ko ina kike jin kanshin shinkafa ana dafuwa ta wani gida yau shugaban da ke jiwon shinkafa an shige tana dafuwa kanshi ba ta yi haka kayan naman ma da komai da waye san ma magin wannan da za a zuba shi a wani girki wani kala kala magin waye san shi idan miya zaki yi kika saka kayan miya ki kika kawo da dawar ki kika zuba ita ce magi miya to yanzu ko ga magi kala kala nan ya fito wata ma bata saka kala kala magi a miya ba bata burge ba
0: to uwar gida kira ne sauraron gajiya to Hajiya ne ta bada shawara ta kuma koya muku yadda za a nike san uwar gida dan Allah dan Annabi a wannan sanar uwar gida ta takarkare ta daddaje mai gida in yace abinci ya mace hulansa
1: gaskiya
0: ko kuma inda yaje ya daga hannunsa
1: yauwa
0: kuma wani kamshi yana kamshi a cikin shariya a cikin shariya dan Allah a tsaya a yi abinci mai kyau
1: ai da lafiya
0: ai da lafiya
1: shinkafan nan tasi da za su yi tuwo su batta su sai dauke gaggawa saboda wani lokacin gaggawa bare in yi in gama shi yake hana a girki ya dahu idan suka bar shinkafar nan ta dahu ruwan ta ya dan tsotse a jikinta Hajiya kika samu ciya kika muye ta kika muye ta wallahi ya tubaru har kika bashi wuta baya baya ya tubaru kada ya yi kauri wallahi Hajiya sai tuwon ke kwana biyu uku bai lalace
0: kamar ba ne shi ba ruwanka da leda
1: eh ba ruwanki da leda eh wallahi
0: ka
1: sa kokon da ma ya ba ya san wata leda
0: kula ka rufe
1: ya ba ya san wani tuwo a leda Hajiya amma yanzu leda duk ta babbata jama'a ai kika mulle tuwon ki yadda ku kika tuke shi kika mulle shi kika kwashe wallahi Hajiya tuwo sai kwana biyu kwana uku
0: kuma an kawo mai gidan abinka akan daya idan kika tashi da dumin sa ma zaki dauka zaki cire shi ne kamar ki shafa
1: masa mai ne shi kamar ka shafa mishi ne amma wani idan ya ci ma wallahi zai ce wannan tuwon ko fulawa aka saka masa saboda kin bar shinkafar ki tana da kusu sai kin sa tukunya kin bi kina sa muciya kika da duke ta duwa za ta sai ta koma kamar ta na azumin nan
0: amma ni wallahi Hajiya ni wallahi ba su mana abin da kin ga har da lokaci muna so ki dada koya mata irin sinasir da miyar riɗi da kika faɗa da funkaso da miyar kabewar wanda ita kanta ba za a sa mata kayan miya ba ba za a sa mata alewu ba ba za a sa mata yawa
1: ba
0: kuma za a yi ta salon-salo ne ba irin wannan kamar fate-fate
1: yawa sa ku daɗi a haka
0: to amma wannan din ma gashi na to yanzu Hajiya abin da muke so kuma yanzu to Hajiya ba wani ɗan sinadarin ɗan lemu wanda za a ɗan sha shi lokacin
1: Assalamu alaikum Hajiya idan lemo ne ba irin lemo ne yanzu ba
0: irin
1: na da wanda muka san shi tsinye
0: ko lokacin
1: wa ana yi mishi tsinye ake ce masa Hajiya idan uwar gida za ta yi tsinye ta kola murjanta ake ce ko tsinye wanda kika ce uwar gida za ta tanadi tsamiyar ta mai kyau da lafiya za ta tanadi citta ta da dankanin farinta ta gyara tsamiyarta ta wanke mata da tinta za ta jika ta ko ta dafa ko ta jika duk wanda ta yi in jika ta ta yi ta kwana duk daya idan dafa ta ta yi duk daya za ta samu citta da dankanin farinta Hajiya ta samu dan siganta dama ta tsiyaye wannan tsamiya ta samu citta da kanin farinta ta daka su idan ma tsamiyar jikata ta yi ta tace ta in ta samu wannan citta da kanin fari ta dake za ta kawo ta zuba a ciki Hajiya idan ta zuba a ciki ta samu siganta ta saka sai ta dora ta akan wuta sai ya tafasa ita fasa idan ya tafasa za ta sauke in ta sauke za ta samu tsaftataccen kwananta ko dan bokitinta da rariyar ta mai kyau ko abin ta ta koko saboda wannan abin citta da ta sa da kanin farin nan sai ta tace shi
0: wanda shi baya bukatar irin su flavor ko irin dan gaji ne yanzu da ake amfani ke baka ban jawo san da Hajiya da shi
1: flavor da ina yanzu yau wato kwana kwana na ana idan ta samu garin na ana ta tana iya zubawa a ciki ta hada ta tafasa da shi
0: to Hajiya za a iya dan ciccis ga dan ganyen na ana ba a hada da ruwan tsamiya a tafasa
1: duk yadda ta yi zai iya yi wa ko garin ko ganyen duk wanda ta cisga ta saka a ciki ta tafasa tare da shi ta tafasa ta sauke sai ta sa wannan dan abu alawayo na ta wanda kin ga shi yana da laushi ba zai bar wani furkaki ko wani abu ya shiga ciki ba ba kamar rariya ba tunda kin ga za ta iya tafiya da dan barkona nan da garin barko nan da in daka shi aka yi kuma haka ta zuba a cikin ruwan nan ta tafasa da shi sai ta samu dan bokitin ta ko kwana ta dai abin da dai ta ga ya dace da za ta zuba sai ta sa dan alawayyar nan ta tabbatar ta tsaftace shi ta gyara shi sai ta tsiyaye shi a ciki ta tace ta tace hajiya in tana da firji sai ta dudduba su a jarka sai ta saka su a firji su yi sanyi idan kuma kankara za ta iya siya ta saka sai ta siya ta saka in san hajiya wannan tsamiya da dan leman tsamin ta ta matsa saboda dan jin kanshi leman tsamin wannan tsamiya da wannan kaya da ta yi amfani da shi kin ga wannan citta da dan kanin fari wannan citta tana wanke kwakwalwa shi kuma wannan tsamiya duk wani maiko da kika sani kin ci hajiya gaba ɗaya za ta wanke miki wannan dattin ita ba ta barin dattin maiko ga cikin gani ya fi wannan abin da suke sha na zamanin nan sukarin ne a ciki meye a ciki ga shi kan baka san da ko me aka yi shi ba ya wanda wani abu
2: da ya sarrafa abin ka kuma zai maka amfani a shashi cikin jin daɗi ya kwanci to kuma ƙara bayani ya ƙara magani
1: yawwa ga magani ga ƙarin lafiya duk kin samu shi ko wancan zaki da kika sha shi ba ki san da me aka yi shi wannan zakin ba
2: haka ne
1: kuma duk mutanen mu a kuda a kansa suna sha
2: kuma shi wanda ma zaki kai hajiya kudi ne kalilan
1: kudi ne dan kalilan ga kara lafiya
2: to idiya bukata kuma ka shashi cikin annashuwa kuma ka shashi ka ji dadi yawa ya sanyi ka wani canja kudi dan ne
1: akwai wannan akwai kuma zobo shi ma zobo yana kara lafiya ko a likitance zan ce miki a mai tsoro
2: in ka zama ne hajiya ake yin wani irin abu ki ga yanzu irin su kunun zaƙin nan duk wani ba zai ba a san kunun zaƙi yanzu
1: amma ma ya san shi yaran yanzu ma ba su san shi ba
2: to kin ga yanzu kamar kunun zaƙi ne dan za a yi kunun zaƙi ko a haka ne ba ruwanki da wani neman kwalaba yanzu a je haka ji mu ne ma an uwar gida ta shirye wannan tuwanke ne kai da lafiya
1: yauwa
2: biyan nan aka kawo ma gida ba baki ne aka kawo ka je ka dauko leman nan ka zo ka aje mu sai a rasa bada wani kamfani ne
1: yauwa hajiya
2: san dan kanshin wani da
1: yauwa
2: wannan yana tashi
1: ko zo wannan ma kika yi kin ga shi ma ƙara lafiya

0: sare mata ya kore mata za ta tanade ta sannan za ta samu ragowar shinkafar nan danya wacce ta gyara ta ta wanke ta za ta dora tukunyar ta ta kawo ruwan ta mai kyau ta zuba a cikin tukunyar ta daure tukunyar ta sannan za ta zuba ruwa idan ya tafasa za ta wanke wannan shinkafa shine ake ce masa dawaki idan ta shinkafar nan ta dahu za ta dan saka mata ruwa yadda za ta yi sharab sharab haka ruwa dai zai yi mata yawa dai shinkafar kuma za ta dahu haka a cikin ruwa idan shinkafar nan ta tabbatar ta dahu ba sosai nunar ta sosai ba dai sama sama to za ta sauke ta idan ta sauke ta ga wannan gari nata a cikin kwarya ko kwano ko me dai inda ta zuba to shi wannan dawaki da ta yi ya dan so mashin iska ya sha iska haja idan ya sha iska za ta tanadi gagarin ta nan ta tanada ta ajiye shi ta sami tsamiyar ta ko yis dinta sai da dace ba a san ma yis din ba
1: shine ni yanzu ni roban mahajiya sai nake ganin to bai zai hana ni a dinga dawowa da irin wannan irin su kwarya ka ya samu kwarya ka mai kyau lafiyayya gobe ya aje ta kawai saboda aikin wani
0: yanzu
1: kada kai sai ka wani
0: zamani da ya kawo haka wannan kayan gargajiya da aka sanya amfani da su kuma masana ilimi ma suka ce wa'annan korarraki da irin tukwanan nan namu na ƙasa na da duk da ake amfani da su suka ce akwai wani sinadari a cikin su mai ƙara wa mutane lafiya a cikinsa to amma duka an watsa da su
1: sai wani ya bar gida
0: gida ya bar shi haji

0: kyawun ne ki ta hau.
1: Da kyau.
0: Kafin ki fara suya kuma kin samu kamar kikin jikata.
1: Ungurmu ko goma maramu baka.
0: Ko ungurmu ko ta mu ta gargajiya ta da. Yau kuwa in kika same ta kika jikata hajiya. In ya so ungurmu nan naki yayi tsani ya hau. Sai ka zo kika ɗebo shi haka kika saro shi a kwanan da zaki fara suya kin tanadi kaskonki. Kin wanke shi kin tsaftace shi kin tanadi mainki. Yau kuwa kin samu dan gishirinki da zaki sa ta danyi dandano wainar. Saboda idan aka sa dan gishiri a ciki yana dandano ko mutum ga ya zai ci ba da miya ba zai iya cin abinci. Yau kuwa in kika tanada kika fara suya ki tun wannan kulli da kika ɗebo kadan zaki dandana ki ji yaya tsamin kullinki yake. Yayi tsami da yawa. Ko bai tsani da yawa ba to ki kika san yar daidai kawa misali da zaki dan tsiyaya a cikin kullun nan saboda kawa ne idan aka tsiyaya ta a cikin kullun nan tana ƙara taimakon ta samu ne ta yi kyau tana ƙara kyau waina
1: ba sabanin yanzu da ake amfani da wata hoda
0: yau kwa ko wata hoda yau kwa kawa idan ita kawa kashi tsani take ne
1: tana ladana ne ita ba bata sai ba
0: yau kwa ba
1: bata ne ita muke ne kai kawa
0: tana nan kawa tana kashi tsani kuma tana ƙara sa mai naki ta yi kyau hajiya to shi ka tana da sai ki soya adanawa mai gida kuma aka soya ta soyu ba soyawa daga raje zaki ga wata waina ki buɗa ciki bai soyu ba amma daga waje ga ta ƙalau ta soyu kina haka kina ɓarawa cikin ta ɗanye ne ga ni zaki gani saboda an yi mata da raje ne a gurin soya
1: to me yake kawo wannan abin nan ɗan waina cikin bata da hun ba wuta ce ake
0: sa mata take yawa
1: to ko idan ainihin ruwan kullun za a zuba yadda za ta zuba da kauri ne yake haddasa masa haka ko ko wuta ce take masa yawa
0: wuta ce take masa yawa
1: to
0: idan wuta ta yi yawa a kaskon zai soya miki bayan ki gama ko ya kone ne ko ya yi yaya ne to cikin ta kuma bata gama soyuwa ba daga farkon nan farko dama nan za ki gani cewar can kasar waina aikin gashi yake fara soyuwa kina ganin alamar cewa kasa ya soyu za ki hau tsirata to shi kuma da yadda soyu wuta ce ce masa yawa daga kasar yan gashi daga tsakiyar bai karasa soyuwa ba idan kika kifa ta ta kifu to shi ma nan saboda wutar ta masa yawa shi ma sai ya nuna miki ya soyu kina zare ta kika cire ta to kin yi maduba kai kenan
1: eh kamar shi ainihin ruwan kullun waina kamar kwatan kwacin yaya ne ake son kaurin sa so duk da za a yi kamar kaurin ko za a yi shi ne kamar kaurin fura ko ko dai yaya
0: uwa kamar kaurin fura kamar kaurin fura kin san wani yana son fura tsamelo wani yana son ta tsaki tsaki kin san dai ita fura ba a yi ta ta yi kitifu kin san fura dai ba a yin ta ta yi kiti sai ta sai ta tsayi ta tsakiyar ita ba ta yi kauri ba ita ba ta yi ruwa ba to tsaka tsaki haka za ki bar kuninki idan kika bar shi kuninki tsaka tsaki to shi ke nan sai ki zuba shi ne za ta soyi ta yi miki kyau
1: to hajiya mun gode mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kika zo kika ba wa uwar gida gudunmuwa wannan girki na sallah uwar gida kuma gare ki saboda haka a ta

0: an kawo miya kala-kala ga ta nan ta zata. Ya
1: abinci salaya a space
0: ne na musamman. Ya uwa, zai ade ce salaya. Ya za a yi wa mai gida dai wanda zai zo da baki a fita kunya da Allah a tsaya a gyara shi a tsaftace shi. Ya uwa, a tsaftace wa mai gida abinci da zai zo da baki ya fita kunya. Amma a ba wuta abinci ta yi ciki ji yana kauri, tuwon ne ya kama wuta ne yana kauri, miyar ce tana kauri. Wani lokacin kuma ba a tsaya an tsaftace ta ba makiji nama gashi nan da yana karni da sha albasa ba. To albasa uwar gida ita ce girki.
1: To to
0: albasa ita ce girki.
1: Madalla majiya da wannan bakunta da kika ba mu, mun gode Allah ya kai ki gida lafiya. Duka masu sauraron mu, a nan za mu dakata da wannan shirin namu na girke-girken sallah, wanda babban bakon ta zo ta koya mana yadda ake tuwon shinkafa ne, tuwon alkhubz ne, da kuma waina. Na sha'in da za a sha a ji sanyi da kuma ruwan lemu na lamurji. To Hajiya mun gode. Duka a madadin Hajiya ma babban bakon da ni kuma Fatima Abba Aliyu da na gabatar da ku, sai mu ce uwar gida
0: a yi sallah lafiya. Allah ya sa.
1: Allah ya mai mai ta mana.

0: masu sauraron Farinci Kin Al'umma Rahama Radio mita 97.3 a zango na FM. Barkamu da rana, barkamu kuma da kasancewa da ku a cikin shirin Barka da Rana, shirin da kan tattauna batutuwa da kai tsaye suke da jibi da cigaban al'umma. Wasu lokutan mukan gayyato mahukunta daga fannoni daban-daban domin tattauna da su kan wani al'amari wanda kai tsaye ya shige wa al'umma ruhu, ta yadda za a fahimtar da su, a ganar da su, ta yadda al'amura za su tafi bisa doro na yadda ya kamata a fahimci kowane irin lamari. To kusan zance yau ma hakan take, musamman kasancewar kamar yadda sanarwa ta gabata, mun karɓi baƙuncin barista Muhammad Sani Ahmad, daraktan kula da sashen harkokin shari'a na ma'aikatar ƙasa da ke nan jihar Kano, wanda kuma kai tsaye za mu tattauna da shi musamman kan abubuwan da suka danganci harkokin dokoki wanda suke da alaƙa da ita hukumar ƙasa. Kowa ya sani cewa duk inda aka bar ɗan adam ya zauna kara zube, to za a ga ba daidai ba a cikin al'amura daban-daban. Amma da zarar aka ce akwai dokoki da ake bi, to rayuwa za ta inganta kuma za a samu ci gaba da ake gani, musamman ma an aka yi la'akari da ita hukumar ƙasa. In babu dokoki, to za a samu abubuwa da yawa. To alhamdulillahi, kamar yadda na san da ku, tunda fari muna tare da barista Muhammad Sani Ahmad. Barista, muna maka barka zuwa cikin shirin Barka da Rana.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da wannan lokaci da muke ciki,
0: to masha Allah. To barista, kusan za mu fara da abin da ya danganci harkokin bangaren sashin da kake kula da shi, musamman mu fara da waɗanne irin dokoki ne wanda suke kai tsaye suke da alaƙa da ita wannan hukumar ƙasa.
1: Na'am. To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa a lokacin gabatarwa, cewa shi ɗan adam baya rayuwa dole a duk inda yake sai da tsari da dokoki. To haka aikin gwamnati, kuma haka harkar ƙasa take, musamman ma ita harkar abin da ya shafi ƙasa. Akwai doka da aka yi ta musamman wacce take nuna yadda tun daga farko har zuwa ko duk abin da ya shafi harkar ƙasa da abu. Ita kuma wannan dokar ma ba doka wacce bace take a kowace jiha da irin tata, a doka ce ta ƙasa gaba ke da doka ce da ke yanayi iri ɗaya, duk jiha da ka je ita ce abin da ake amfani da shi wajen harkar ƙasa. Babbar dai dokar na farko, akwai abin da ake kira Land Use Act, wanda aka yi ta 1978. Ita wannan doka ta Land Use Act, gaskiya kashi 95 na abin da ya shafi harkar ƙasa ita ce ta samar da shi. Sai ɗan wasu abubuwa da ba za a rasa ba da za ka same su a cikin constitution, da kuma wasu dokoki da suka shafi jihohi, musamman wajen karɓar haraji na ƙasa da abubuwa. To anan ne za ka ɗan samu bambance-bambance da wannan jiha da wannan jiha. Amma dai mafi akasari, gudanarwa, yadda za a ba da ƙasa, yadda za a karɓi ta, yau duk an yi tarayya, doka ce wacce ƙasa wacce ita wannan Land Use Act ma ana kamar a shari'ance ana cewa tana da wani mai zanci ne, wani kamar goyon baya na constitution, da kamar ita da abin da ya shafi NYC da wasu ne da waje musamman da abin da ya kai tashi yau da constitution ya ba su. To tana 1978 dai, har yanzu ita ce ake amfani da ita.
0: To al'umma za su su mai takunsa ita wannan Land Use Act ɗin, kuma an samu sabunta ta tun da kalab 1978, ko kuma dai har yanzu dokokin da suke ciki har yanzu ake amfani da su.
1: To babban abin da ita wannan doka ta kunsa shi ne yadda ita ƙasar ma take, alaƙar ƙasar da gwamnatoci, alaƙar ƙasar da waɗanda ake mulka, da kuma yadda gwamnati za ta yi amfani da wannan dokar ta tsara birane, ta tsara yadda gurare za su kasance, da kuma yadda gwamnati za ta kawo abubuwa na cigaba ga al'umma. Kaga misali, idan muka ɗauki sashi na farko na ita wannan dokar, tana cewa duk wata ƙasa da take a jiha hannun gwamnati take. Duk wata ƙasa. Saɓanin kafin 1978 za a ce ƙasa ta ko family kaza ce, kowa na da mallaka. To tun daga wannan lokacin an danka abin da aka kira management, kaga gudanarwa da ba da ita da karɓarta saboda amfanin al'umma a hannun gwamnati. Gwamnati shi yake da iko mai ce a jihansa boka za a tsara, za a yi gidaje boka, za a yi masana'antu boka, za a yi kasuwa boka, za gwamnati za ta karɓa ta yi abubuwan cigaba boka, za a ba duk irin wannan abu. kagoma shine babban muhimmin abin da tazo da shi sabanin abin da aka sani a baya. Sai na biyu wani shi ma yana da muhimmanci sosai, ta yaya gwamnati za ta karbi kasa domin kawo ayyuka cigaba. Wannan mafi akasarin rukunin shi ne ma abin da ya fi kawo ɗan cicikuci ba wai a Kano ba, a duk wasu jihohi. Saboda yana ɗan abin yake da ƙasa bai so a zo a ce a kawo wajen ka gwamnati za ta karba ta, ko asibiti ko makaranta ko abubuwa irin wannan. Sannan ita dokar ta gudanar ta faɗi yadda idan kana son ƙasa za ka nema da yadda za a baka, bayan an baka yadda za ka zo ka dinga kula da ita, biyan kuɗin ƙasa da ake biya shekara-shekara, duk dai wani tasarrufi da ɗan adam zai da ƙasa ko siya kai ko kuma gwamnati ce ta baka, to akwai yadda za ka yi. Ba kai tsaye mutum za ka ga dama ka zo ka fara gini a nan ko ka ce za ka yi abu kaza ba. Ita wannan doka ta tsare da za a gudanar da ita. Kuma kamar gaba tambayarka ta biyu, gaskiya tun da aka yi ta 1970 zuwa yanzu ba a canza ta ba. Amma a yanzu magana da nake ma wajen shekara ɗaya ko biyu kenan, ana ta ƙoƙarin samar da canji. Saboda kaga duk abin da kai daga 1970 zuwa yanzu, ai dole ba ka da inda yake da rauni ne yake da ya kamata a gyara, inda to an tattara wa'annan. To amma kamar da nake ma doka ce wacce ta haɗa ƙasa gabaki ɗaya, to gyaran ta zai ɗan yi wahala. Saboda kana buƙatar input na jihohi da yawa, kowace jiha sai ka taɓa kira
2: wani na zama a misali ilimi,
1: alhamdulillah
2: ne
1: da buƙatun kowane yake. Wannan ita ce kalma ba mamaki, mu abin da Kano muke buƙata ba ni
2: ta bari ta
1: bayan ta bayan sai ya abuwa irin wannan. To ana dai aikin har yanzu ba kai ma cin ma canja ta ba ko gyara ta har yanzu.
3: To kusan akwai muhimman gaba musamman a cikin waɗannan Land Use Act da kai magana, wanda ko da kansu za mu yi shirin na tabbata za a amfanar da mutane, shi ma za mu ƙara buɗa shi, musamman abin da ya danganci yadda gwamnati take karɓar ƙasa ta sarrafa shi domin cigaban al'umma, ko a samar da asibiti ko makarantu ko wani guri na horas da matasa sana'o'i da makamancin wannan. Ana ta samun takaddama musamman yadda wasu za ga suna ta koke-koke a gidajen redio da kafafen sadarwa na cewa an karɓo kuɗi ba tare da an yi musu abu ba. Duk da yake alhamdulillah an samu ci gaba musamman da kokarin da shi kwamishina yake na ƙasa. Idan muka kalli wani tanade-tanade ne wanda suke ƙarƙashin ita kanta wannan dokar na cewa an karɓi gurin mutum, me ya kamata kuma a yi mishi bisa tanadin dokar?
1: Kaga kamar yadda wannan dokar ta zo da shi, sashen da ya bayanin yadda za a yi wannan tambaya ta ka sashi biyu, sashi na 28 da na 29. Shi sashi na 28 yana bayanin cewa bisa da gwamnati take da son gudanar da aikin cigaba, ina ce nan gwamnati ta haɗa da firagamu, zai yi za ka ga firagamu ko gwamnatin tarayya ta ce a jiha kaza ta maso za ta yi abu kaza mai amfanarwa. To ka gaba ta da kasar sai ta zo ta karɓi kasar, kuma shugaban kasar ko fiye gano ba zai yi daga can su zo su karɓa ba, tunda kasar ka nuna na gano amma tana hannun gwamna, sai ta hannun gwamna. Gwamna ne yake da ikon ya zo ya ce okay, to za a karɓi kasar kaza za a aiki ko na fiye gano ko na star gano wani lokacin ma ko na local gama. Saboda ka san ita dokar ita da ta tashi yana ta ba gwamna ikon ta sarrafi da tsara ja. To akwai guraren kuma da aka bace a nan na local government, eh, ko wanda bai shafi gwamna ba ya shafi kuma local government chairman. To a irin wannan yanayi duk yadda ake karɓar ƙasar ɗaya ne, abin da doka ta ce abin da yake muhimmi na farko kafin ka karɓi ƙasar ya zama wannan wajen da za ka karɓa don amfanin al'umma za a yi. Ba zai yiwu ka karɓi ƙasa daga wajen bala ka ba wa Isiyaku ba, zai ba doka ta haramta ma wannan. Sai dai ya zama dole aiki ne na al'umma, aiki na al'umma wanda al'umma za su amfana gabaki ɗaya, shi ne babban abu na farko da ake fara kallo. Abu na biyu, bayan an tabbatar cewa aiki ne is for overriding public purpose, ma'ana abin ya shafi cigaban al'umma, sai kuma a kalli cewa to wannan wanda za ka karɓi ƙasar a wajensu ko a wajensu za ka ba su notice. Ba wai wa'adi tukunna ba, sanarwa cewa wajen ku da yake bu kaza gwamnati tana so za ta karɓa za ta yi amfani kaza da shi. Ba irin wancan notice da ake baro na gidan haya ko na ba a ce a tashi ba. Notice is a form na sanarwa, ka sanar da mutum cewa gwamnati na son wannan waje kuma a wannan lokacin sai doka ta ce lalle sai ka fada wa mutum me za a yi shi kai ba za ka ce ko gwamnati na son waje zai a karba a ce a yi amfanin al'umma to a ruwan amfanin al'umma wannan sai kai swiss file asibiti ne za a yi makaranta ce za a yi sai an sanarwa mazauna wannan kai ga mataki ne biyu kenan sai na mataki na uku sai doka ta ce idan ka ba su wannan notice sai kuma sai a je sai a yi kimar wannan wajen nasu kima saboda haka biya su diya za a ba su diya ba wanda za a karbo wajen shi a bashi a wofantar da shi a bashi haka kuma ana kallon diya nan kala biyu ce ana kallon abubuwan da mutum ya dora a kan ƙasa abin da ake kira development shi ne development ɗin ya haɗa ba lallai sai gini ba ko bishiyoyi masu amfani mutum ya shuka a wajen za a biya shi diya wannan ana kallon wannan abu a matsayin shi ma development tunda improvement ne sannan haka ma kai kasar wata kila ba komai a kanta to duk abin da ka ƙara a kanta mai amfani samar da wani cigaba ko da rijiya ce kai abu ne mai amfani su kuma tana ta zo ta kimanta in ta kimanta ta kalli wannan abin to sai a ba mutum kimar wannan abin da ya dora kai idan muka kalli ita dokar Land Use Act a kan kanta ita abin da take nunawa ma improvement kawai ta ce za a ba ma'ana zai ce aka baka ƙasa baka dora komai a kanta ba gwamnati ta ce za ta karba ba ma abin da baka da wani abu ba ka da wani abu da za a ba in ka kalli ita wannan dokar to amma kuma akwai shari'u da yawa da suka ji gaban kotuna musamman kotun koli ta ƙasa ta nuna cewa a'a abin fahimtar ba haka ba ne za a samar wa mutum ko da bai dora komai a ƙasa ba za a ba shi ko da wata ƙasar ce makamanci ta za ka ba shi a wani waje ko kuma kimarta to abin da ya faru ita Land Use Act ba ta faɗi cewa ƙasa za ka ba mutum ko kuɗi ba to ya danganta da gwamnan kowace jiha ya kalli abin da ya fi maslaha ga ita gwamnatin da kuma al'ummarsa wanda aka kalla da a baya kuɗi ake biya wanda aka karbo zai su domin gudanar da ayyukan ci gaba ko rawa al'umma kuɗi za a biya shi to amma daga baya 'yan shekarun baya da suka wuce musamman mu a nan kanmu ganin yadda ƙasa take da muhimmanci a wajen mutane saboda an ka kalla ba wani ne mutumin kanmu ba duk wani mai zaune kanmu ƙasa tana da muhimmanci a wajen shi domin kuɗi din ma ake ɗauka a sai ƙasar a ajiye ta wasu ma ba su da wata harkar kasuwanci da wuce siyan ƙasar a ajiye in dai daraja ko in ta kwana biyu a sai da ita wasu kuma a marayu ne ba za a ba musu kuɗi ko wani abin gado sai in ka san kuɗi in ka bar shi zai lalace sai a sai kasa to yawa
3: ba ruwa za a ba ta muku alhaji
1: da wani duk babu in kana dan zuwa dai kana sa ido ka tabbatar babu wani matsala wajen ka yana nan kuma ƙasa ita kaɗai ce abin da za ka siyar kuɗin ka ba zai ƙasa ba sai dai ya ci gaba duk sanda ka sai ƙasa ko wani lokacin ma ko kwana ɗaya biyu da siyan ta za ka siyar za ka ga zai wahala ba ka dan samu wani abin yi a kanta ba to ganin wannan muhimmancin da ƙasa take da shi da kuma yadda mutanen Kano suka ɗauki ƙasa sai gwamnatin Kano sai ta ajima maganar an karɓo jinka a bace za a baka kuɗi saboda haka sai a karɓo ji sai a baka diya ta wannan ƙasar taka kuma mafi akasari misali kamar ina aka karɓi ƙasa za a yi gidaje ko za a yi shagunan kasuwa ko wani abu za ka ga a nan ɗin da aka karɓa nan za a baka diya idan gwamnati ta tsara za ka ga za a kai kaso da ake bayarwa misali da ana yin akwai lokacin da ake biyan 30-70 aka dawo 40-60 amma wannan gwamnati mai albarka ƙarƙashin injiniya Abubakar Bilusu ta zo sai ta mai da shi ba 50-50
3: kaso 50-50
1: da gwamnati da kuma mallakin waje ne da mallakin waje to a kaso 50 din da gwamnati ba ta dauka shine za ta fitar da titi
3: a kaso 50 ta
1: banashi ba haka ba ta fitar da titi kuma titi standard titi idan an yanka 50 ga 50 haka ga titin shi ma 50 ga 50 in 75 ga 50 haka titin yake sannan a cikin zata fitar da makaranta a cikin zata fitar da asibiti a cikin zata fitar da police station a cikin zata fitar da kasuwa duk dai wani abu ne kuma a cikin zata fitar da magudanar ruwa domin ba zai yi a waje ba magudanar ruwa ba wani lokacin ma za ka ga har wajen yan kashe gobara duk anan ne za a fitar a sama don dai ba wai don gwamnati ta amfana da kasar ba don dai a kawo mutane ci gaba kuma a tsara birane kamar yadda muke ganin sauran kasashe mara sha'awa to kaga wannan shi ne tsarin da ake bi wajen karɓar ƙasa to amma abin da ya sa kamar yadda ka faɗi lokacin za ka yi aikin ɗan samu turjiya kasan shi dan adam yana nuna hali duk sanda kace mutum ba ka samu komai ne ba na shi kace ban ko yana so to za a samu wannan tijiya misali ko ne yana yake zaune kace mu director da Allah dan ta shi ka koma ta sai na dan ji wani kaikayi a raina to wannan ne yake jawa kuma wani lokaci da rashin fahimta amma zaka ga duk inda aka karba aka yi daga wakatin tubi mutane zaka ga suna ta san barka suna ta godiya domin idan ba kasar da take wajen ma gwamnati zaka sai da ita misali naira 100 bayan gwamnati ta karba sai ta ga ta tafi wajen
3: 1000 ta kasa daraja sakamakon hidima ne
1: wannan ta yi hidima da gwamnati to shine abin da yake faruwa
3: barista kusan mutane suna ganin kamar wata hanya na rashin kamar wayar da kan al'umma musamman kan abun da ya danganci harkokin dokokin kasa shi ma ya taimaka wa mutane kusan yin bazance bure ba korafi akai domin idan al'umma suka fahimci ga tsarin dokoki ga kuma alkhairin da ita dokokin suka samar wata hanya ce mai sauki ko anan yanzu ya wannan shirin ka fito da abubuwa da yawa wanda mutane na san sun fahimta mun bude layi zaka jiji ra'ayin mutane musamman na ganin cewa a lokaci zuwa lokacin ana samun wayar da kan al'umma musamman kan irin wannan takaddama to mutane ba za ma su danga damun kansa kan abin da ya danganci abubuwa wanda suke da alaka da ita dokokin kasa ba bayan ita wannan doka sai kuma wata doka wadda ita ma ta biyo mata baya
1: akwai doka ta wannan kuma ta majalisar dokoki na jihar Kano ita ta yi ta wacce ta shafi abubuwan haƙi na ƙasa kuɗin ƙasa da ake biya ana kira ta NUC land use charges law wanda wannan ƙarƙashin wannan doka ne ake sanin cewa idan kana da ƙasa duk wani abu da za ka yi na tasarrufi da ita ga charges da za ka je ka biya gwamnati misali ka san duk shekara duk waje ana biya mishi haraji ga adadin harajin nan ya danganta da amfanin ƙasar na ce amfani use land use akwai wanda yake amfani da ita na noma akwai na gida akwai na kamfani akwai commercial kaga ba ɗaya ba ne kasuwanci bayan kuma land use sannan akwai location shi ma yana determining abin da za ka biya
3: wuri ne na fuskar jama'a
1: wanda ma zai wuce sami wuraren da suke ko ƙauyuka wajen gari ko kuma wurare masu hada-hada ba za su kai daidai da wajen da yake yi hada-hada ba sannan kuma hakan ma akwai kuma girman ƙasar ko da waje ɗaya muke da kai watakila taka ta fita girma da abubuwa to ana kallon wannan square meter ɗin to wannan dokar ita take bayanin cewa duk waje da yake ko kaza square meter kaza ga abin da za a biya mishi duk shekara daga January zuwa 31st na kowane shekara wannan kenan sai kuma idan mutum yana son zai yi misali ko haɗe fili da fili kana da filaye guda biyu kusa da kusa kana so ka haɗe su ka musu certificate ɗaya amfani ɗaya kaga akwai abubuwan da zaka zo ka nemi permission ka biya wasu kuɗaɗe duk dai wani abu da ya shafi tasarrufi da ƙasa biyan haraji biyan duk wani abu da ya shafi ƙasa ita kuma ita wannan land use charges ita ta zo da shi ta biya ne kaga ita an kaka land use act mostly ita ba ta magana charges ba magana administration ne da za a gudanar yawwa ita kuma wannan land use charges harkar yau da gobe da ake yi yau da kullum na kasa abubuwan da za a biya misali canjin suna ka san ƙasa daga waje na kana so ta dawo sunanka tunda ba mamaki certificate ɗin da suna ne za ka je ka nemi muna kiran shi assignment akwai kuɗaɗen da za ka biya domin yin wannan assignment zaman haka ya fito da sunanka a karɓi wannan certificate ɗin a baka wannan a canja ma ko kuma a kana da certificate ɗin amma kana so saboda harkokin kasuwancin ka kai wani kasuwanci da kuɗin ka bai kai ba ko kuma kana so ka karɓi bashi a banki abin da ake kira mortgage shi ma da za ka kai certificate ɗin ka zo kai register wannan mortgage ɗin shi ma akwai abin da ake biya wannan dokar ita ta biya ne me za a biya na mortgage ko kuma a'a ka karɓi ma bashin banki ga abin da ka biya kuma sai dai ka gani kana son bankin su ƙara ma kuɗi za su zo su kalli ƙasar taka in ta kai wannan kiba shi ma za ka zo ka biya ana kiran shi upstamping ka ƙara shi ma ka biya to ana karɓar ana yin wannan sannan kuma akwai abin da ya shafi ko gado ma don an rasu an bar wa magada suna so su sun je kotu ta raba musu gado an ce wannan wajen ka ne wannan wajen wannan ne waje kuma kowa yana so a zo a yi musu certificate ko a yi musu ko a register ma wannan cewa yau shi ma akwai kuɗaɗen da ake biya to duk abin da ya shafi dai mu'amalar ƙasa na yau da kullum da za a biya kuɗi to nan dokar ita ta biya ne me za a yi biya
0: masarare kuna tare da Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zango na FM wanda kuma kai tsi miki tare da barista Muhammad Sani Ahmad director kula da sashen harkokin shari'a na ma'aikatar kasa ta jihar Kano musamman kun ji mu da shi yadda ya dauko wasu dokoki waɗanda doka ta yi tanadi bisa harkokin ƙasa wato Land Use Act wanda aka yi ta 1978 wadda take da alaka da ƙasa da gwamnati da jama'a da kuma yadda gwamnati take karɓar ƙasa domin samar da cigaba na al'umma ko asibiti ko makaranta da kuma Land Use Act wadda doka ce wadda ita ma dai gwamnatin jihar Kano ta tanada musamman kan harkokin da suka danganci biyan hakokin ƙasa na ililigo. To bayan wannan sai kuma wace doka ce ta gaba wadda za mu yi?
1: To akasari ne wannan dokokin su ne manyan
0: daga cikin su kwanaki,
1: amma akwai tare da haka akwai doki kamar Land Title Registration Law, shi Land Instrument Registration Law, wanda shi wannan doka ce ba gaskiya tsohuwa sosai, domin doka ce tun kusan kafin ma a sami 'yancin kai tun inda ya shirya civil law din nan. Wanzu da duniya cewa an samu wasu jihohi 'yan kaɗan da suka sabinta ta kamar irin Lagos na san sun yi, wanzu a tunanin kamar Abuja ma sun yi, to bayan su ko ba san jihohin da suka yi ba sauran jihohi kamar wacce dai dokar ake amfani da ita. Ita kuma wannan dokar ita ce ma take tantance cewa a cikin abin da ya shafi harkar ƙasa menene ma za ka yi rijista, menene ba za ka yi rijista da nashi ba. Ita principally abin da take magana aka yi kenan. Abu kaza ba zai zama mai amfani ba sai ka zo ka mishi rijista, abu kaza kuma ba sai an mishi rijista ba. To waɗannan dai su ne in ka haɗa da Constitution, Land Use Act, Land Use Charges Law da ita wannan Land Instrument Registration Law, to su ne dokoki da suke kula suke harkar ƙasa ake amfani da su wajen gudanar da su.
0: Barista, wani sa'in za ga ana samun duk da yake alhamdulillah an samu sauki duba da wayar da kan al'umma da ake yi, za ka ga mutum uku ko biyu suna takaddama a kan fili ɗaya, kuma a samu duk takaddun kuma an yi fito ma da takaddun sai ka ga kamar dai yana da ƙanshin gaskiya a kai. A cikin dokoki na ita hukumar ƙasa akwai wani tanadi musamman kan idan ya kasance an samu irin wannan takaddama da hanyoyin da za a ba a warware?
1: Akwai gaskiya an samu irin wannan abubuwan, amma zan iya ce ma kusan ada ne gaskiya, saboda abin da ya sa suna aka samu ada ka san ɗan adam ajizi ne duk inda ɗan adam zai aiki. A wannan lokacin ana yin abubuwa ne zan ce ko da hannu manuwa ne ci da karfi, irin kwamfuta ba ta shigo ba da abubuwa irin wannan. Za a baka an yanka waje allocation a ce ka raba mutum 2,500 da hannu. To a matsayin ka na ɗan adam zai iya yiwuwa bayan ka ba wannan sunan kuma a sake maimaita a ba wani, duk kusan kesa da muke da su na global allocation gaskiya tun da irin wancan lokacin ne. Amma yanzu daga baya lokacin da musamman lokacin wannan gwamnati mai albarka da aka zo aka yi mai da komai harkar kwamfuta, to gaskiya ba a samu wannan, saboda kwamfuta tana nuna in ka sa mata suna kana sake sawa na ta yaba za ta nuna ba ka ba wa wannan. To a inda aka samu irin wannan yanayi ma akwai tanadi na doka da aka yi. Na farko abin da ake fara kallo takardun duka da gaske masu inganci ne, don zai yiwu ka ga an samu takarda fili biyu ne, takarda ɗaya biyu uku ko fi, amma ka bi a hankali sai ka ga guda ɗaya ce mai kyau. Wataƙila irin akwai yadda ake cewa ƴan fujiri ne ko waye sun je sun ƙoƙarin kwaikwayar wannan abu. To ka gan a wannan yanayi ne ma ba shi nake magana ba, ba shi tambayar taka take magana ba, domin in ka samu inda ka takarda ba ta nake wannan abu ne ma sananne, kowa ya san zai kamata. Amma a yanayin da ka samu global allocation inda daga dubi kuma duka suka fito daga ma'aikatar ƙasa, to abinda doka ta tana da shi ne wanda aka fara bayarwa, wanda aka fara bayarwa na farko shi ake kira first in time, to shi ne ake shi ne free bills, shi ne yake da fili. Misali ka ba wa wannan ranar 25 ga watan Mayu 2025, wannan kuma ka ba shi 27, ka ga wanda aka fara bawa 25 saboda haka waje na shi ne. kuma wannan abin da nake gaya mai shi kotu na masa ka tabbata a shar'u da yawa da dama da suka ji mun kotu a ta kotun koli first in time prevail sai dai wannan na biyu shi ma da aka bashi ba kawai ya rasa bane gabaki daya akwai abin da ake kira alternative plot in ya tabbata cewa duka takardarsa shi ma daga gwamnati to sai a bashi wani wajen ko da ba nan area bane sai rubutu ya wa gwamnati ko wani aikatar kasa cewa fini na kaza mai namba kaza abu kaza da aka bani wani ya zo da takardar da ta ridatawa to shi kuma sai a samu masa da madadi za a ce ko alternative madadin wannan filin amma wannan ne farko shi ne yake da waje saboda in ka kalli abin ma ko a gargajiyance ko logically haka ina da abu sai na dauka sai na baka daga sama na baka tafi da shi ai ba ni da damar kuma da zan sake ba wa wani eh wannan review ko da ko na yi kokarin ba shi ai wannan kyautar daga baya ne ba ta da tasiri to haka abin yake a sharama na farko shi ne yake da waje
3: director wani kalubale musamman aka fi fuskanta dangane da waɗannan dokoki ga al'umma
1: to kalubalen gaskiya da muka fi fuskanta da shi ko ce aka fi fuskanta shi ne magana ta farko da ka faɗi ta ɗazu wannan magana da kai magana ce muhimmiya wallahi ka faɗi abin da yake zuciyata wanda dama yana shan kafin mu gama program din nan a ce na faɗi shi to sai Allah ya sa ka faɗi shi shi ne rashin wayar da kai wannan rashin sani dokokin ƙasar me suka tanada me suka ce rashin wayarwa da kan al'umma akan wannan abu shi ne babban kalubale gaskiya da muka fi samu misali akan harkar ƙasa bari na baka misali kamar guda biyu wanda zai fito da haka fili kaga abinda doka take cewa shi ne duk sanda zaka sai waje ka zo ka yi bincike wani abu da muke kira search ka zo ka yi bincike kuma bincike nan da ake yi ba wai kawai zuwa zaka kamar yadda mutane suke ba ka karbo photocopy na takardar da kake da Allah wannan zan sai a buɗa min file a gaba haka doka ta ce ba ka rubuto a rubuce in ka rubuto akwai haraji da za ka biya gwamnati na sakamakon wannan abin da
3: ake tunanin
1: cikin gini idan aka akwai ma'aikata da aka tanada musamman don yin wannan aikin kana rubutuwa mai girma kuma shi na zai tura permanent secretary daga nan a tura inda ta je su za su ɗauko file in suka duba za su duba su ga wani ne ma abin da ake kira pista a roti ba a fara fara ba eh sannan kuma na biyu takardar ma mai kyau ce wajen akwai shi a ƙasa bayan akwai shi a ƙasa ana bin bashi a wannan wajen ko duba mai kaga da abubuwa ne muhimmai za a rubuta ma a gaya ma to amma mutane saboda rashin sani ba sa yi wasu kuma ko sani ne sun sani ganganci ne ko sakaci sai mutum ya ɗauki kuɗaɗensa masu kyau ya je ya biya kuɗi ko kwana na hanyar haka ina ga bai fi sati biyu ko uku da suka wuce ba wani wanda abin mamaki ma wanda bai kamata a ce ya yi hakan ba ya ɗauki shi part payment ne ma ya bayar na miliyan 20 a zuwan ya zai cika wani abu daga ba wai sai da ya biya kuɗin sannan ya ɗauko takardar ya ɗauko kuɗi ana zuwa kai ba takardar mara kyau ce ke ta kaga wannan shi ne babban abin da yake muhimmi kuma shi ya cutar da al'umma da Allah kaɗai ya san yadda mutum ya nemi kuɗin sa ya daɗe yana tara yana so ya nemi ƙasa to idan da akwai awareness wayar da kai kaga mutane ba za su yi haka ba sannan abu na biyu wanda shi ma nace bari buga misali da shi ka gani wanda ma suka zo suka ɗan kwatanta yin bincike ko kuma suka yi sa'a takardar mai kyau ce suka siya sai mutum ya zo zai yi wani abu da ƙasar ko misali zai ba banki ya karɓi bashi ko kuma zai yi wani abu dai da sarrafi ko yana so ya yi extension ko yana so ya yi gini sai ya nemo approval sai a ce ai kasar ana bin ta bashi tun da aka yi ta ba taɓa biyan kuɗin ƙasa ba da kan yi mutum kuɗin sai ya ɗora hannu a kan kuma shi wanda ya san masa ai lokacin an wuce ka koma wajensa amma idan da a lokacin ciniki ne ka zo ka bincika aka ce waje mai kyau ce ga bashin da ake bi kaga za ka ce masa a ƙasar ka da za ka sayar min akwai bashi kaza kai ya kamata a ce ka biya tun kafin ka sayar min ba ka biya ba za a yi za ka biya sai mun yi cinikin ko kuma a za a cire a cikin kuɗin cinikin da za su yi to kaga idan da akwai wayewa duk wani abubuwan za a sami sauƙin su sannan abu na gaba ma hatta yanda ake damfara mutane cutar cuce su akan harkar ƙasa idan da a ce akwai wannan abu sorry awareness akan abin da ya shafi dokoki da abubuwa wasu abubuwan ko an yi su wasu da yawa ba za a yi su ba za a samu sauki na rigingimu da yawa akan abin da ya shafi harkar ƙasa to wannan shi ne
3: yanzu kusan dai duk wanda zai sai fili ko gida a hukumance ya kamata a ce yana da kyakkyawar alaƙa da ita hukumar ƙasa domin ta nan ne zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ta yanda za a wayar da shi akan dukkanin abin da zai domin gujewa da na sani ko harkar yaudara ko cuta. Dazu kai magana akan abin da ya danganci idan mutum ma yana son zai mallaki kasa ita dokar farko kai akwai wani matakai mutum ya kamata ya bi domin samun fili haka a gwamnatanci.
1: Mataki na farko shine application ne mutum zai rubuta duk cewa wannan abu ne wanda ya shafi department na land department da rentalan, amma a takaice application ne mutum zai rubuta yana neman kasa a wajen gwamna, tunda kamar yadda na gaya ma duk kasa tana hannun gwamna. To wannan application din da aka zo ka buɗe file kai processing in Allah ya yi kana da rubu in abin ya taso suke ga mutum ya samu, don ita ma abu ne doka take cewa subject to availability don ba zai a ce kowa da yake ba sai ya sami kasa ba, in akwai inda rabo sai ka ga mutum ya an ba shi a ce kuma yazo sai an baka tukunna sannan sai yazo a ce ka zo kai kamar yadda sai an baka aiki zaka zo kai documentation ko makaranta an samu sai ka zo ka shigar da bayananka ka biya ɗan abubuwan da suke ba za a ce sai ya ba ƙananan ƙananan charges na su bi na kaza na kaza. To haka ake bi mataki na farko na samun kasa in dai abun da take ne. Sai kuma abin da yake na wajen siya tunda shi ne fiwa ma shi ne fiwa mutum kana son kasa ko kaza za ka nemi tawaye wannan saboda mafi yawanci waɗanda za ka ga suke da mallakar waje in ka bi za ka ga ba su ne aka ba wani farko ba wannan ya siya hannun wannan wannan ya siya hannun wannan har zuwa kan inda ta tsaya. Hanya ta biyu kenan, hanya ta uku kuma ana samun kasa in dai ba a gwamnati ce ba ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta, waɗannan su ne hanyoyi da dangane muke samun kasa.
3: Kamar yadda kai magana kusan gwamna shi yake da alhaki musamman kan abin da ya danganci harkokin kasa a matakin jiha, matakin ƙananan hukumomi shi kuma shugaban ƙaramin hukuma. Na san walalla akwai iyaka musamman kan abin da ya danganci shugabannin ƙananan hukumomi musamman kan abin da ya danganci tasarrufi da ita kanta ƙasar da ma ita. Wani hurumi ne shi shugaban ƙaramin hukuma kaɗai yake da shi wanda wani abin in ya wuce wannan ya bar fa'adinsa?
1: To a doka abin da yake a cikin abin da ake kira urban area birni ga baki ɗaya lokacin gwamnan ciya mun ba shi da hurumi na ya ba da ƙasa ko ta surufi da ita, wannan hurumi ne na gwamna. Sai kuma daga local gwamna headquarter inda headquarter local gwamna to kusurwa hudu ne duk inda ka ɗauka ya 10 km radius
3: daga
1: kasa ka tiliya ka yi gaba duk inda 10 km radius ya kare wannan wurin gwamna ne. Abin da ya kano ya gaba ta kuma na ciya mani na local gwamna haka dokar ta ce. To amma kuma a tare da haka kamar nunan a nan Kano akwai doka da aka yi yanzu local gwamna guda takwas ɗin na wanda muke ake kira metropolitan local gwamna kage kamar Kano municipal Kanta, Dala,
3: Gwale,
1: Nasarawa,
3: Tarawa,
1: Yabuwa, Fage ko
3: Kumbotso,
1: yawwa ina ga kamar Waraba ma tana ciki. To duk waɗannan
3: tana ciki
1: kamar tana ciki
3: ba ta ciki ba tunda
1: ba ta wani nan ne wanda kamar ka lissafa ka ne kai. To su waɗannan ga baki ɗaya su su kuma urban area doka ta ɗauke su musali ko kafin cin da yake nufi su kaga an ka lawa ba inda aka rage wa ciya mai local government yanzu sun rufe da ba da
3: karkashin
1: gwamnati suna karkashin gwamnati da urban area su ne dukkanin su. Abin da yake mun haka to shine inda ciya mai local government yake da tarsarrufin amfani da shi.
3: To kusan yanzu jihar Kano tana ci gaba da fadada musamman in ka duba zaka ga duk da yake cibiya ce ta kasuwanci
1: haka,
3: to amma yanzu ko ina ka duba yanzu zaka ga har wasu hanyoyi da gwamnatoci suka tana da dikiyoyi an samu mu masu kama guri zauna suna musamman sana'o'i a gurin wanda zaka ga akwai abubuwa da yawa mai doka ta tana da musamman kan wannan bangare.
1: To gaskiya kamar wannan ita ma magana muhimmiya ce wacce tana da tasiri a wajen gudanar da mulki da kuma rayuwar mazauna jihar ma gabaki ɗaya. Abin da doka ta tana da gaskiya bai dace ba mutum ya je kama waje saboda a doka akwai inda gwamnati ma ta ware waje mai kasuwanci wajen gidaje daban, wajen masana'antu daban, wajen abubuwa daban. Kuma ba daidai bane mutum ya je kama waje musamman zaka ga irin wannan a bakin titi abubuwan suka fari suka saba faruwa. Wanda zaka ga haka yana jawo matsaloli na titi, rashin tafiyar ababen hawa da cinkushewa da matsaloli iri-iri. To abinda doka ta tanada a wannan irin yanayi shine gwamnati yana da damar duk sun da ya ga dama ya tashi wannan, don ana kallon su kamar ɗan kama wuri zauna. Eh, gwamnati yana da tasirufi ya tashi dama ya tashi mutane a wannan wajen. Shi yasa ɗazu da muke magana ya mai magana wani abu na ce land use. Shi a ƙa'idar tsara birane inda za a yi amfani da komai an tsara, inda za a yi sai da siyarwa daban yake, inda za ka zo ka yi makarantu ko masana'antu daban yake, inda za a yi gidaje daban yake, inda za a yi ma'aikatu daban yake. To gaskiya abubuwa ne wanda an baro su tun a baya, kasan yadda al'adarmu take da abubuwa a biya haɗe. To kawo gyara a kan wannan abin sai a hankali, na farko da wayar da kan mutane, sannan na biyu kuma da nuna mutane alfanu ko rashinsa na irin wannan abubuwa. Abin da yake faruwa kenan. Da sani nuna ya ga dama zai iya tashin wannan gurare a samar musu da gurare na yin kasuwanci. Amma ba daidai ba ne gaskiya a doka.
3: Barista duk da yake na san an samu cigaba alhamdulillahi, musamman amma dai zan yi wannan tambayar, yaya alaƙar waɗannan dokoki suke da musamman kan abin da ya danganci masu awon igiya?
1: To eh, gaskiya kamar yadda ka faɗi an samu cigaba. In ka kula gaskiya awon igiya ma abu ne wanda yake haramtacce a doka gaskiya. Eh, haramtacce. Doka ma bata recognize na shi ba. Abu ne mara kyau a doka, wanda idan da ka'ida ma ake bi duk wani wanda ya awon igiya kamata hukunta shi gaskiya. Saboda ba a yadda ba kamar yadda na gaya ma gudanar da ƙasa na ƙarƙashin gwamna. Saboda haka daga sanda aka baka ƙasa, duk wani abu da za ka yi da ƙasa sai ka nemi consent, yarjejewar gwamna, har tasirwa. Kaga ba ma gini ba, ba ma tasirufi, har tasirwa. Ka siyarwa wajen ka ne kana so za ka siyarwa, wani sai ka abin da muke kira assignment, sai ka rubuto a rubuce cewa waje na da yake ko kaza ina neman approval sahalewar gwamna, ga wani zan siyar masa. Shi ma kuma ya yadda zai siya, kuma kaɗan biya wasu charges na wannan abubuwan da ake, sai a canja abin mai da sunan shi. To balle kuma ka zo ka kama waje, ka kama kyakkyawa ka yanka, ka doka ba ta yi da wannan. Hatta abin da ake kira subdivision, misali an ba ka ƙasa mai 100% kana so ka raba, ka sai da rabi ko abubuwa, shi ma sai ka nemi consentin gwamna. To gaskiya ba daidai ba ne shi awon igiya. In ka kalla banda wannan haramcin da yake da shi na doka, kuma abu ne wanda yake kawo matsaloli iri-iri, duk an gan su a aikace. Za ka ga cinkushewar al'umma, wanda haka yakan jawo ta ɓangaren tsaro ma haɗari ne. Za a samar da waje mutane suna zaune ba a san su waye ba, babu access da za ka shiga ko in case ko gobara ko wasu abubuwa, babu asibitoci, ba abubuwa irin. Gaskiya yana da matsala. To amma yau da gobe ana ta wayar da kan mutane ne su kansu masu yin awon igiyar, yanzu sun gane. In ka kula za ka ga abin yana ta yin baya. An samu shigaba, an yi tanadi, ba hana ka ba. In ka sai gona ko abubuwa kana so za ka yanka, ka taho ma'aikatar ƙasa cewa ga wajena ina so zan fitar da, kan za ka zama da taswirar abin da kake so, ka zan fitar da filaye kaza nake so. To akwai sobe ya san wanda masu ilimi ne, ƙwararru ne akan wannan abin, za su kalla su kalli mene ne abin da ƙa'ida, minimum standard na fili da ya kamata a yanka ɗan adam ya rayu a ciki. Me ya kamata, ina ya kamata a fitar da hanya, ina ya kamata a fitar da magudanar ruwa, ina ya kamata a yi kaza, za su tsara masu ceto ga abin da za a yi. In ka kalli za ka biya wasu ɗin charges, za ka zo a mata ka duba wajen ka duba na gwamnati, ba ka je ka sai da kayanka, amma bisa tsari. Maimakon awon igiya an fitar ma da fili standard abubuwa irin wannan. To kuma ka ga da aka fara yin haka, su kansu masu yin harkar suna ganin alfanun abin, domin ribar tasu ma tana ƙaruwa fiye da yadda idan awon igiya suke. Kuma ka ga haka ya kawo cigaba, ya kawo tsafta, ya kawo abubuwa masu kyau game da abubuwa irin wannan. To gaskiya dai wannan matsalar da sauki sosai yanzu kamar yadda ka faɗi, ba da ita. Saboda idan ka kalli duk hanyar da za ka shigo kan, za ka ga akwai gurare da private layout ne, yan kasuwa ne suka yanka. Amma in ba sai ne kai ban ka je ka ga awon da abubuwa, sai ka taba na gwamnati ce.
3: Saboda suna da kyakkyawa
1: sosai, to sannan kuma an sauƙaƙa hukumokin abubuwa, yadda abin zai tafi da sauƙi insha Allah.
3: to barista idan za ka karbi gonaki kuma a yi aikin raye kasa da su musamman manoman da suke cewa gwamnati za ta kwace musu dokokin kasa yake da ikon tasarrufi da ita kuma me ya kamata waɗannan wanda za ka karbi gonakin su da raye kasa me ya kamata su
1: to ka san mafi akasari abin da yake faruwa kamar magana da muka yi da zuci irin ta ce ba bambanci na yanda gwamnati za ta karbi kasa ta kawo abubuwa na ci gaba wani irin yanayin rayuwa muke ne ta jita-jita wani ya ji gaba ne wani ya ji gaba ne zan ci a ce gwamnati za ta kwace gwamnati za ta kwace gwamnati ba ta samar da al'umma ta abubuwa na alkhairi ba ma da za ta karbi nasu ba to amma kamar da yana duk dan adam baya so ya zo ka ci ya matsa ko ya bada wajensa duk lokacin da gwamnati za ta karbi gonaki a hannun mutane domin kawo ci gaba abin da yake muhimmi na farko da masu gonaki ko manoma ya kamata su fara sauraron ma wannan yanayi gwamnati ta zo da shi kuma za ka ga a duk inda ake yi da wahala ka ga ma'aikacin kasa ya tafi kai sai ya je ya samu masu gonaki ya ci gaba hakan ne ta hannun limamin daga tai waɗanda wayannan su ne mutanen da suke tare da al'umma ko da yaushe to kaga na farko da an zo na an kasa wani abu a zuciya ka cewa kwace za a ma to zai wahala ka ga mutum ya fahimci yawa me aka zo da shi ka fara fahimta me gwamnati ta zo da shi sannan idan kana da wani kokwanto ko wata damuwa ma'aikatar kasa ko yaushe kofofin da abu da yake kullum in ka zo za ka ga mutane ne an ware ma gurare domin sauraron ƙorafe-ƙorafen al'umma kuma duk wanda ya zo da ƙorafin sa daidai gwargwado sai an saurara har ƙarshe an tabbatar da ƙorafin haka ne kuma haka ba dai haka ne za a ɗau mataki ka ga ya zama kafin ma'aikatar ƙasa ce a gani fa abin da na ji ko da abin da ya faru in Allah ya daraka tara an ma biya ne dalla-dalla haka idan wajen ba da diyyar nema kake ganin a kai diyyar da aka baka baka gamsu ba ko ba ta kai yadda ya kamata ba shi kana zuwa ana zuwa ana rubiyu wani lokacin idan mutum ya zo za ka ga yi girman gonarka ka sani ga abin da za a baka sai ka ga mutum ya gamsu wani lokaci kuma za ka ga kuskure ne idiya ka tafi haka sai a kara ma to a koda yaushe abin da yake da muhimmi shi ne tattaunawa duk wanda yake ganin yana da wani damuwa zai zo wani lokaci ma za ka ga mutum zai zo ce ni wannan wajen na wafa na san gwamnati kaza za ta yi amma ina abu kaza a wajen yana so gwamnati ta cire masa wannan wajen ana kallon ana yi idan aka ga abin ya zo daidai da abin da gwamnatin za ta yi kuma ba zai bata tsari na wannan abin da za a yi ba to kaga wanda bai sani ba zai san cewa akwai wannan tsarin ba to shi ne muhimmin abu da ya kamata mutum yi
3: masaurari bara mu dawo a gurinku musamman idan akwai tambaya ko neman ƙarin haske musamman ga shi barista Muhammad Sana madaraktan kula da sashen wato harkokin shari'a na ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano sai ya yi tambaya za a iya samu a kan nambar waya 081-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- to muna godiya da muke magana. Tumala Abdullahi Kajimu da Barista, kana da tambaya ne?
4: Wannan tattaunawa da wajen nan an tare take ko kuma sanin ko su ke cikin wannan takardar su ke ba wa don fasan sun sun ba da yawa wallahi abin da suke tara.
1: Mana Abdullahi, abin da yake faruwa mu fara da maganar diya da kai ta farko e a bayan na faɗi watakila ko ba ka tare da mu a lokacin kamar mu yanzu a Kano ba a biyan kuɗi compensation land to land compensation ake. Abin da aka karba kamar yadda har na ba da misalin 50-50 abin da aka yanka kaso 50-50 za a ɗauka a bayar. To amma akwai abubuwa da suka taso kamar na kwanan nan watakila kowannan yake bayani a kai da inda aka biya monetary compensation ɗin ma'ana aka ba da kuɗi. To amma su ma a duk wannan gurarin ba gwamnatin jiha ba ce ta yi ayyuka ne suka zo.

0: san matsaloli ne an samu kuma Allah cikin ikonsa ma an warware duk wannan matsalolin dan bambanta kamar na TCN sun shiga da ƙara kotu ni na je case din an samu sulhu mai girma gwamna Dauda ba hurumin sa bane na karba amma da yake aikin jama'ar Kano za a yi wa ya shafa al'ummar Kano harkar TCN wuta tunda wutan nan idan ta samu a Kano za ta kawo ci gaba da abubuwa da yawa mai girma gona bisa kyautata masa da sanya sa ganin ya kyautata talakawa da samar da abubuwan ci gaba yanzu ya ce to banda kuɗi da wancan firar gamman ta ba wa mutanen nan shi kuma ya ɗauki land ya ba wa kowa
1: gwamnati
0: ta kafa gwamnati ta kenan wanda hakan ya sa aka samu matsala a kotu don case settlement aka yi to kaga wannan ya wuce in ka kalli sunanin Rene don kusan abin da ya faru kenan shi ma gwamna ya shigo ya abu to dole sai an tantance tsakanin wani ne yake karɓar wannan waje gwamnatin jihar ce ko kuma gwamnati ko kuma local government ko chairman ne ma na local government misali in gwamna ya sa police shiga abin da zai wataƙila shi local government chairman ba haka yake yawwa to amma a alakulli hal kamar yadda na faɗi tambayar da kai tattaunawa yana da muhimmanci na lokacin da kaga diyar da aka baka kuma wani ne yake akwai yarin waje yana da kyau ka tunkari hukumar kai tsaye cewa waje na ga kaza ga bulu din sa amma ga abin da aka ba kuma ana samun waraka idan aka irin wannan yauwa sai tambaya ta biyu ta idan aka je cinikin waje yauwa to abinda yake da muhimmanci mutane su gane shine ita waje kashi biyu ne ko mallakar waje akwai wajen da yake da takardar ma'aikatar ƙasa shi ake kira statutory title da certificate ko letter of guarantee ko OP kaga wannan kai sai waje ne da yake karkashin hurumin gwamna da abubuwa irin wannan to kaga in irin wannan kai ciniki gaskiya sai in kai kaga damar zuwa gun mai unguwa ko na abu domin waje ne na ma'aikatar ƙasa ko na gwamna kai tsaye da za ka yi
1: wata ƙasa za
0: mu can za ka je magana da muka yi ta baya ta zuwa bincike gona da kyau kai biya ba wani wanda zai karɓi wannan abu to akwai kuma inda yake da customary title kamar gurare na gargajiya gonaki inda ba hurumin ba takardu na gwamnati a wajen to shi kuma wannan kaga ai mutane su suke tsarawa kansu masara ne cewa na yi ciniki ko kaza bari in je magun mai unguwa na yi shaida na siya wani ke abu ne mai kyau in kai haka domin zai magani rigima da abubuwa irin wannan ko da wani nan gaba zai zo da abar wannan wajen kaga shi mai unguwa ko da rashin ko ba ko da kota su a wani wajen wani ne domin abin da zaka kula shi ne duk irin inda wannan guraren suke ko filaye ko gonaki zaka ga mutanen da suke zaune a wajen sun san asali mai wajen to kaga ko idan aka siya ana sanin da zaka ko da zai ga wani ne yanka gonar kai sai ruwa ne sai ruwa ne sai ruwa ne to kuma abubuwa wancan ne ya faɗa gaskiya ka gani an ruwa ne da bani da ma na siya ne yana da kyau dai a nan bincika ta can din a tabbatar da hakan na faruwa da kuma inda za a yi magani sun yana faruwa
1: to barista na ga lokaci na rarrun ban sani bari me za a karkare ba
0: to abin da zan karkare da shi shine roƙo ga al'umma cewa na farko duk wanda yake da wata mu'amala da zai da harkar ƙasa kamar yadda na faɗa a baya yana da kyau ya zo ya yi bincike wannan abin yana taimakawa shi kansa mutum da gwamnati tare kada ka sai ƙasa baka zo ka yi search ba kada a kama takarda duk yanda za a yi roman baka ko kuma a ce ha in baka siya ba wani zai siya don na daki amma yana ta'azzara mutum ya yi haƙuri duk abin da yake rabon ka ne za ka samu in kuma ma ba rabon ka ba ne sai Allah ya baka wanda ya fi wannan amma muhimmi ka alkinta kuɗin ka ka zo ka yi bincike ka tabbatar waje mai kyau ne kafin ka siya sannan abu na biyu mutane su fahimci cewa ma'aikatar ƙasa fa ma'aikata ce ta al'umma koyaushe kofofin ta abu da suke duk wanda yake da wani tambaya ko ƙaiƙayi ko wanda yake tambayar wani abu kan sai ya zo za a saurare shi za a wayar masa da kai sai kan ya waye mun san yadda dokokin suke mun san yadda ma'amala take sannan za mu fahimci ma me ya kamata mu yi wannan shi ne bayani na
1: to alhamdulillah masu saurare a nan za mu rufe labulan shirin madadin barista Muhammad Sani Ahmad daraktan kula da sashen harkokin shari'a na ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano sai kuma wato daraktan wayar da kan jama'a na hukumar ƙasa Murtala Shehu ni da na zagorci shirin zare da Marija Hausu ne ke muku fata alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa da ramin rediyo farin cikin al'umma sai mun saju a wani lokacin.

0: sauraron mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na mace mai neman aljanna, shirin da ya saba zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka ta rahama radio ke daukar sa'a guda tare da malama Fatima ta sallana bisi bako, inda zamu kasance a cikin shirin. Kai Musa Balarabe saba ke fatan jan akalishin, da fatan kuma za a kasance da mu duba da shirin namu na musamman ne, duba da wannan gwalagwalan kwanaki da muke cikin su na wannan wata mai albarka na Zulhajji. Da fatan za a kasance da mu domin jin yadda shirin na wannan rana zai kasance. Malama kai tsaye za ta yi duba ne ga babbar ibada wadda take tunkaro mu a gobe, wato azumi na Arfa. Da fatan mata da maza gaba ɗaya za a kasance da mu domin jin yadda abubuwan zai wakana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya isa da mu da alkhairin da ke cikin wannan kwanaki goma. Marasa lafiya na gida da na asibiti, Allah ka ba su lafiya, masu ita Allah ka inganta ta. Musifu na ƙarshen zamani da suka addabe mu, ya rabbal alamin ka yaye mana su. Matasan mu Allah ne tawassali da manzon Allah, ka duba mana matasa, Allah ka yaye musu wannan mummunan dabi'a ta shaye-shaye da ta addabi matasan mu, ya Allah. Da fadan daba da tayar da hankalin al'umma, Allah ka shirya mana su albarkacin wa'innan kwanaki masu albarka, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna roƙon al'umma da idan an yi azumin gobe a saka ƙasar mu da shugabannin mu da dukkanin al'umman musulmi da matasan mu. Matasa suna cikin wani hali, ya Allah ka fitar da su albarkacin annabi. Da fatan za a kasance da mu kai tsaye a cikin shirin, inda malaman mutunin ta zauna a zaura domin gabatar da shirin kai tsaye insha Allah. Kuma za ku ciro mana da sakon, wato sakoni ta wannan layin shi ne layin 0906627023, wato 0906627023. Kuma za ku kira kai tsaye a cikin shirin akan layin 0707795239, da kuma layin 0817478777. To malama, barka da shigowa cikin shirin namu. Kai gona da na ci tsaro na musamman ne shirin na yau. Eh, kuma kafin sanin dai wajen zata ba mu samu shigo ba, an kammala biki ana ban gajiya a wajen tashi rana.
1: Alhamdulillah, wallahi
0: barka isa
1: mun da ayi da alaihi salatu wassalam. Kuma da kowa da kowa da suka zo mana, wato ban gajiya da garin da suka shafi sai tsallaken Najeriya da mutanen su da bangaren Angola da yanzu gaba ɗaya mun su ban gajiya. Muna fatan Allah ya sa sun zo gida lafiya. Kuma su gaba ma haɗin kan yan uwa dukkanin su, kama tun daga wato Hizba police da shawarar su da taimaka a cikin tumuna godiya da kyau, musamman ma DPO na Madaura, Allah ya saka mishi alkhairi da yadda ya zara kuma da wani da aka yi a cikin godiya, Allah ya saka da alkhairi masha Allah. To yan uwa, kafin mu ce komai, bismillahi rahmani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Allah ma hada ilmi wa khadami kalamuk wa sawa kitabu wa billahi ma salatna bika Umar Usman wa Ali wa ana sahabati ajmain wa ana tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. To alhamdulillah ya uwa, dinda alana ita yau ta wuce, shi ya so fara bayanin ma kai wannan watan shirin su da abubuwan da ake so a ciki, da yadda ake ayyukan za a yi, da yadda ake so kyautatawa ce a ciki, har da ba da sira, har da cewa har da dukkan alsawa da tafin ciki ko su dai kai a cikin wannan kwana goma nan, wato wani zuma da kai a cikin zuwa fajiri ne ga tare su mahi wa manzo wa fajr wa yami ashr subhanallahu alazim. Ai na ga mana da an bayan da yawa, duk ina da jin hankalin mutane ko da wa abu da su wala radio din, za ku kada ilimi da yawa, za ku kada abuwa da yawa, kar ku shagala da kallakan tashoshin da za mantar da ku wasu abubuwa na koyon sani. Kuma a yanzu abin da ke cutar da matasan mu, ba sa sauraron labarai, ba sa sauraron wa'azai, sai dai kallon fina-finai na Turai ko na ƙasashen mu. Na rantsa da girman Allah, babban ba ƙaramin ci baya ba ne, dole a gani a sauraron wa'azai wa'azai, so za ku kanku zai waye, za ku wuce kuma ku yi tsiya da yake faruwa kaɗan adam ya gane. Ki gani ko yanzu wasu matsalolin abokin aure kamar kyasa sun ɗazu da muka samu aure, da mutane sun san kansu sun ba za a dinga samu ba. Ki gani dukkan da fiye da namiji har shi ki ne ku samu sauƙa a haihuwa, ke kiki ya ɗaya ba sauƙi haihuwa, so ta yi haihuwa shi kada su gwamnati kwaya kuma uku ko ciki na uku ne a cikin su ne, ba shi da ƙarfi ya ce
2: kuce innocent amma ake umu da tsare shi in go sada in zamu samu kan bace wannan ta wani daga gare ni ni ba zan yi ba ba zan yi so ce ice lamarin Allah taimako yake amma yana nuna cewa ka samu da basira kanka tunani ka mu gashi akwai Allah to ka duba ka ga cewa abin da zaka sada kanka zuwa wurin Allah subhanahu ta'ala akwai Allah hakika Allah yana komai amma akwai wani abu da ya baka dan Allah ya ba mu hankali ya ba mu tsare mu tsara rayuwar mu yana nan papa abin da ka dauko ce to shi ya ga mata yayi dan samu dan abin cikin ga yanzu ga daya a kwanta ba lafiya yau ba shi karshe na farkon na biyu ne su shiga zuwa aka aka samu da ciki da koyo yanzu mu shiga ba shi tun ruwa kiyaje ciki ba ice mata abin da ya ga mata ce kwata kwata ita kuma ta fahimce shi sai aka dauki wani abu gaba daya kai wani juya magana shi na ga gurbin malama addini a jibin zuwa aka aka na fuskanci inda suka fuskanta sosai da ita da su ya san shi duk inda yake da wani abu nace wallahi ina da ya hamuji ba mata shine bai san haihuwa wallahi sai na bayan ka ah to wa yake wani kai da ake so na yi wala marmari a mun komai shi na mijin za ne ne zo tura maka cikin ne zo tura kai kai kai tsawon cikin cewa kai ba tausayi amma kika ce lamarin abin da yake tafiya ba ya kamata idan abu ya zo mu dauki menene shi da mana duk wanda yace da kai tsara gidanka ba sai ka bata gidanka ba sai ka rubuta zai tsara maka rayuwar nan duk sanda suka tare aje an ba namijin kirki ne to sai bane wasanai ke ne ba dauko ta jajjage yarinya in ke tsara kake sai kake ya shaya bake sai shaya kake ayi to ko iyayenki shi wuce zara maka fresh sabuwar rayuwa ko ina yana motsa maza jinsa yana kallon dan kware ne yana kallon ta cike ta ah to haka ne mana dan haka ya kamata mu mata mu daina rigima akan mazajen mu in sun nuna matsanci mu dan samu sauki ga wannan fa cikin nan ba sauki na koda sa ita ke tsaka take kula kodar sa take wahala sa kamata ya kamata mata mu fito kan ma wannan tsarin mu dauka duk abin da zamu samu ga cewa me yake cikin sa iyayen da suka haifa ba in namu suke yanzu ba rata suke samu kana yi musu lafiya ba wani magani rata suke samu wanga gura da suke samu ba yake daukar su ba ina kawai ne ba kai ko ba wai shi dakin kimiji ba sai da yayi kwari ba ga shi na in ku ko sai sai nan da kafarta bala'i sai an mamaki wallahi arida sai su zuwa ga jama'a ta kwanka kaza da kaza to da mu kwani kama kunya shiga cikin mutane yake jira ada wallahi ta lalai ai kwani ka dai ka wanne su da ba sai kwani ka nan kamar yanzu ba miji yake kasha su iyaye a to mun ce ciki shi kadara ce shiga su ba to dai ba a ce aiki haihuwa ba amma a yanzu ba abin da zai zama mana gata mu matan ma samu gata dan inda yake fifi a miji nan gashi na sai bi da gaskiya amma abin sai ne ni a rai da karan ya ta ci ya kamata a rinka dauka abin da za mu tafi kan mu da shawara su idan da ƙara bayani kuma sai mu hada kuma ta za mu ƙara fadin bayani da yace ta rai fahimci abin da za mu san cikin rayuwa muna nuna cewa ne ba kuma sana kowa muke duba wallahi kamar rayuwar mu da kasar muke duba Allah ya sa mu dace to mu ga cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna a kansa yan uwa dai na san wasu da amsa da azumin nan wasu ne an suka kai na takwas suka kai eh malama ne suka kai anya ba ta kai takwas din nan malama
3: eh wallahi
2: to ne dai wallahi Allah sa ka dai mun dai kan
3: wata
2: to alhamdulillah a dai gobe shi aka jajin shi a shi na gobe nan dai na arfa kamar ma shi yake daukar sa ma ma'ana saboda karfin daukar sa karfin abin da yake ciki so da haka anan dai zamu zo ne fara yau ma dama afa ta ne shi kansa idin har din ma'ana idin suka da ake yi ne yanka da ake yi a ranar so da kawo shi sai Buhari a cikin sahihi shine wa muslimu Buhari kawai da shi Buhari ya fitar a cikin littafin sa na al-iman akan ba akan wato babu ne mai ziyaratul iman wala zuwan usanu a cikin karuwar iman da tauyosa sai ya zuba da hadisi na 45 shi ba muslim ya fitar a cikin littafin sa na kitabu tafsir a cikin babu ne yake gare shi a cikin babu sa ne gare shi ma din ne sai ya fitar a ciki a cikin wato hadisi na 317 shi ma imamu turmuzi shi ma ya biya fitar a ciki hadisi shi ma a nasa ne fitar shi ma a cikin 343 sannan imamu nasa'i ya biya bayan shi ma fitar a cikin fitar da shi a cikin hadisi na 302 sannan imamu ahmad shi ma fitar da wani hadisi za mu magana kansa a cikin ne a cikin wato littafin sa hadisi na 189 sannan ibnu majah Ibn Majah ma ya fitar a cikin nasa cikin juz'i na farko hadisi na 413 so sannan a cikin wa'in tafiye tafiye da muka yi wa samu shi ma Imam Qurtubi shi ma ya fitar da shi ne a cikin tamus awsat da shawar su dukkanin su anan almuhimmi abin da ya sa mun faɗi hadisi an faɗi hadisi ko abu ko ko sallah ko abu an faɗi shi ko an faɗi ko me muka danganta da bayanin gidan Malik sallallahu alaihi wasallam saboda wasu kuskure da ake samu a yanzu a da zake jin wani malami ko in ce wani mai bayani dan dai ni ba na karo to shi kai tsaye gaba da ni ko ba ni ne sai bai tuna makanta su yayi fahimta ba yana ba da kamar na salla wacce aka yi ta gobe din zunubin ga Allah yake kowa irin zunubi ne wai ake raka a biyu to sai ka nisa da abin da fa riya ya fi cakudan kaina za ka karanta Fatiha kafa uku a ina aka yadda a sallar Fatiha kafa uku duk kashin abin da yake ko ta farilla ce kai ban ta kai da Fatiha ji a cikin sallar ne sallar ka tsaye ci ba mu sallar Fatiha ba aka ta kafa uku a cikin malamin ya bada ma ana tura mutane abinda isa ya kamata dan Allah dan annabi ba wai shiga miji ba idan mutum san ba shi ilimi abu kan yayi ko ba fusalu ala zikrin kuntum la ta'lamun subhanallahi alazim kun mutum da zai tambaya yana ba ya cika da Fatiha kafa uku da mai kafa uku yana nan ya ana gashi a tura ba shi a makin shi to duk a tsani sai a gashi da wani amsa shi to kuma na san ba da shi ka hadisi ba ni ba kusa da kitabu na haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ya bayani ko mun san sai ci yawa ne ko sallar ka ta farilla kana ta kai da Fatiha biyu ba ta gyaruwa ita ba wai Allah ya ta kai an ba ta sallar kina an fahimta da kyau da haka masu wani na fara irin wannan sai ne sai ya fa kwanta da ke da sha'isa ko da shafan ka ko es ko ce ga annabi ya ce kaza man a fi amrina haza ma laysa bihi wurud mo sai man ka daba a rubu ta amina fa da ta ba'a ba qadimu min an-nar haka manzo Allah ya ce duk wanda izo da abin da ban zo da shi ba to an juyo masa da abin sa sannan kuma duk wanda ya faɗi abin da ban faɗe shi ba to idan mazaunin sa a cikin wuta dan haka dan Allah dan annabi a dinga hakuri da abin da in kai ba malamin ne sai ka yi hakuri ka dauko ta hanyar baka je ka bi alil ilmi din ka sani ka dauko kai ka kuma ka roka faɗa ba ne shi bane ka aje kaida ince Allah ya ji dan wanda ya ji abin da baka faɗa ba shi ka bayyana ya ka faɗe shi kuma kuga ko karatun mutum ne ko yi dan ince abin da mai kuskure Allah ya yi da gare mu ne wanda muka yi daga Allah ne to dan haka ko da lokacin muke lissafo zuwa hadisan nan wannan an samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya al Umar bin Abdul Khattab aka bada da an Umar bin Khattab daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa da khalifa ne yake nan shine amirul mu'minin ya farko khalifa na biyu a bayan maiki sallallahu alaihi wasallam ice haqiqa a ce an rajul haqiqa wani mutum ne da yahudi daga yahudawa ya ce ya fada a yeshi ya fada wa sayyidina Umar din ce ya amirul mu'minin ya kai umarta mu'mine ko shugaban mu'mine ko sarki mu'mine ice akwai wata aya cikin littafin ku daruriya take a gare mu wani wato bashar yahud mu yahuda muke ta ta saukar mana ice latakhadhu ma zalika yawm idan wallahi ce da mu riki wannan rana ta ba man da dan idi ma rabbiki ana fan ciki ana mamma gaba daya fa kwala sai asar na umar yace wacce ce ice ai ice ai ayatin wacce aya ce kwala sai wannan bayan da yace ni ko mu yace ita ce wato wannan sura cikin sura Maida aya ta uku da Allah yake cewa bismi rahman rahim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina subhanallahu alazim ice al-yawma akmaltu lakum yau ne muke cika muku dini ko muke cika muku addini ku wa atammtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'mata a gare ku وَرَدِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَا يَبْدَلُكُمْ دَ أَدِينَ مُزِنْتِ شِنَ أَدِينِ عَلَى لِيكُ هكا أمان يجيب بدا صدق الرسول صدق الله العظيم فقال أمر رضي الله عنه سيسيبنا أمر الله قال يدعى يشيتي إِنِّي لَا عَلَمُ لِيَوْمَا حَقِيقَ نِينَا سَيْرَانَ الَّذِي يَذْرَتْ فِيهِ لَأَكَ سَوْكَدْ دَوَنَّا آيَاتِكِ وَالْمَكَانِ الَّذِي نَذْرَتْ فِيهِ دَوِيُّ مَادَ أَكَ سَوْكَدْ أَتْكُنْسَ إِشِ مِنْيَا ثَنِ ice kuma ice nan da wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ice wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye ne arfa yawan juma'a ice ara a arfa ranar juma'a aka sauka da alayyahu aka bazo dinna kun dinna
0: na'am
2: ice ni ina gure kuma na salama to bayan da shi da su ne aka sauka da su an ga me gero ko Umar Allah ya kara masa yace to nan sanana maka raja Tirmidhi Imam Tirmidhi ya fitar da wani magana a cikin ingantaccen fitarwa sa Imam Tirmidhi a cikin kitabu Tafsir al-Quran a cikin littafin da ya fassara al-Qur'ani akan babi da ake bayar wannan suratul Maida da suratul Maida da hadisi wanda ya kama mai 344 yace wanda ya fada wanda ya fitar da wannan magana ta sai yace Ibn Abbas an karbi daga Abdullahi dan Abbas na wa makamancin wannan wa qala fi shi yana cewa a cikin sa na zata fi yawan idin
1: mun yi mu juma'a ya soka ne a ranar idi daga ranar juma'a an gane ko dole mu arfa kuma ranar arfa ma ranar idi da shi ne duk gaba yace an soka ne gashi a ranar da take ranar arfa to wannan abubuwa da ake ba mana musamman ne ne shi kansa muhimmancin wa'idan da ku sun karo ranar ko ne guda biyu ranar arfa da yamman nahar ko ranar arfa yace tsayawa arfa ranar shi ranar da ake suka ranar so yake baiko wato raƙumi ake ce baiko to wannan shi ne to ice suwan al'id abin da ke da iri huwa ga wasu mu da farin wani abu ne biki na farin ciki wasu mu da murna biki ne na farin ciki da kuma murna wa abrahamul mu'minina wanda mu suke farin ciki da shi wasu mu suke murna shi fi dunya a cikin dunya inna ma huwa bi mawlahum saboda abin da zai samu mai ubangiji su idza fazu bi ikmal da'ati saboda sun kwararar da me cika wato biyayyarsa wa hazu sawaba suka samu kuma rabon lada a amalan da amalin da ayyukan su bisa wato ya samu sun samu annan lada da kike suka same shi a wa'annan abubuwa sun samu to wannan rana da haka ake farin ciki da murna a gare shi shi yasa ya kai mai gida da matar gida kada ku yi dan ku yi fushi a wani lokaci na sa an tawo da wasu abubuwa da suke tare ta mura zuwa yanzu ana abin da dawai zan tafi buwa ce idan je in ce kuma ce ba ya kami kira wai ka tura gida na sai ku aisha zan tafi ya ce in an ga ba kami kira wai ki to tura gida na sai mu zama mu sha ka bane wa go a ka bane wa go ka
0: cika da mutane
1: kai so da an zo wani daba da kullum muke cikin ta ke ne kin ga muna gari da sharu wannan wallahi ka bada raba kyauta
0: ni amma ga
1: sai ki dai bari to ai musaba ta tato asa kuma da wani yake wannan amma dai dan girman Allah inda hali dan Allah ku kafa zuwa kasu mata gaskiya ta dani farin ciki ina da kyau da kun ji na fara layyar wallahi mutum ko ni ga ce da shi zai sai da ta kudin abin layyar yi masa iya iyalin sa ga sa ya farin ciki duk yadda ba dai ba ku tawo iyalin gida in ba shi da shi to abin da ake so ga kota abin da ake so ga kucin kai kai ka saboda maza su ne farkon hanji ne na fadan kashi a zan zuba a miƙa mu kota su taba dan Allah
0: ai ga
1: gari wani ai ku san ba ya ruru to ai kuma suri ne ko ko ko in shiru ruwa ba da ba ba kan ake dawo gida ba ya ka sanka tanga a jira kada wani shi kashe gidanka
0: ya
1: shi mu gidanka
0: eh amma za ka je ko Allah ba za ka ci ba
1: to to ai ke san ba ta ne shi ne to ne amma duk dan da sai ta ne ai ya shi ne shi ne shi ne ne wannan su ya tsaba shi amma shi ne mai kira ki akwai masu mugu da dabi'a na ba wallahi da aziya ko wasu da musaki mu utaka kuma wani ya tsoye ce kai ba dan dan da ne ci abinki hindari ko abinda ake so ayi a raba a bayar falanta mutum ana fara ya cin wani yana nan yana fara su yana gidira mai ka ko ce ki taba in ka kisa bace ba mai kama ta bai da yanta eh sai dan ai zaka bada bai sani ba ni abin da yake ganta sai mu rawa wallahi sai ta yaba take ta duku kuwa sai kuma ta da da bona da ba ko ya ya ko ga ita ta fara gida ne laushin daraja kuma a jawo ka ta bazo ta yanka sai ka ce ni ko ba kike da kan mutum yake shi kuma Allah kar shi ku ba ka ke ba ki nuke ka sawara masu wannan shi arziki ban Allah ne ba a san waye mai shi ba ku taimaka wa junan ku ku taimake Kenya ngani ku ayi shi wata awo na albin ta kaba shine ku sa ƴan uwan ku jin abin da samu zuwa tsoron Allah taushin zuciya jin dadi su ba su kan Allah ba su ba ku an gane ne ce ku to Allah shi a zaka wannan a cikin sa shi wannan wato wannan ne mutane da yake da yake a cikin na farana ne da kuma ne wa ma ya fita tuhu ne ko zafar Allah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ubangiji madaukin sarki ya faɗa shi wa tuhu su ayata 58 ina cewa ko ka faɗa musu ibn Allah wa bi rahmatihi fa hadu zalika fa yafrahu huwa khairun mimma yajma'un sadaqa Allahu alazim ina ga faɗa musu da farana Allah da rahmat sa ya fa kowane abu da fara na Allah ce da ramarsa ake jin da ido na mu fara ba da to za ka saboda haka ku yi farin ciki daga fara da Allah da ramarsa fara da Allah ya muda kayan ka ramarsa ya maka jin dadi za ka ci wallahi nake samu labarin wani bayan Allah wallahi ba da aka dafa aka yi kiyaye da wallahi za ina ci zai ka zai mutu ba an ana ci nama ga wuce maka ban ne kuma a cikin da kanu ne
0: Allahu
1: a yanzu ko da bazai zama abu cikin saka ruwan nama a cikin wallahi na ce zai ta mike mike sam kira likita yanzu dan Allah bai saba zai shara ce Allah yi wannan ba to ke ya zakai
2: da aka dan Allah mutum ciyar da wani dan Allah mu kyauta mu kyautar wani a ba mu bayar shi daraja a ba mu wada mu
0: matan
2: su ne marubuta sha inda da rociya ta to saboda Allah miji ya ci bayan wakin nan ya ba arbakin danni saboda girman Allah to ya nan sa zai sai muku abin ya karbi kuma ya sa dan da bakon da zai ka kuma ci marubuta ba sai ba miki dan Allah da anan ko an tuwo aba wai zai tara ɗan wanda ya tsoka lafiyayya ne dan da zai ka shi tutura musu ina taba ga ni ina wata tutura ba kan uwarsa wallahi subhanahu wallahi da ma shi na ta ji kashin nan da ma sa ne ko aka na ta ke wala ka tsaya ma ta yi sa ko ba ko kashi ta ga ce so zuwa kashi a dan dora ma sai dauko ta dauko Allah ya ce ah ai wannan ba ba ta ce tana zuwa ta wuce ta mishi kuka kashi ne zalla ko ta ba kusa take wuce ta musu da shi so da kai wannan bai dace ba ɗan uwa ne ka kai su ga miji ke dangi ga kana ki dauka ki basu zata da ana ambatan ki da alkhairi ko kina raye ko kin mutu dan Allah dan annabiyan uwa na mata kai irin ku yi na manna ma kai da mata da muke shi ki yi kokari ki cike bayar Allah ya sa muku albarka a cikin farin ciki shi nama kwara uku ya doke sai ya kare a ci a bayar a farin ciki ayi gashin nan a samu wanda ake cewa wanda ake daga hanta nan ala dan gida to ala uken ka dan maka shawara da shi aka dan ji dadin roba roba nan da shi duk dai wallahi ayi mai ya dan mai ya taba tabashin nan ya dan taba ya dan manna dan sabuwa dan barba dan shi dan taba kana kuma haka zai daga cikin kai mata gudawa yau ai mai na rina dan da zafin rafin nan in aka yi awon cikin zaba ya dauka yawa a dai ci a ji dadi dan Allah na annaba faranta ayi tsire in ayi ne kuma dan ayi kishi ayi dango to Allah ne ba ai to shi yake cewa ita wannan ita ko bansu huwa khairu mimma yajma'un wani ya ba abin da kuke kuntara wannan abu da ku samu ku fallan Allah ka bayar ka cika godar Allah to shi ne shi ake farin ciki ya ba abin da kuke koye wace kwani dama wace dan tare wani jikan tare kan bai a ta dama sai kwani da kuma shi diyare ba a da ta mai ga jima kuta ta karshe sa ya kamata da Allah da azaba duba duk wannan abubuwa domin mu samu kyakkyawar mukuta ko mu samu dacewa da abin da su aka mu an gane ku to akwai abubuwa da yawa da arfe sai magana akai muna tafiya ba da abubuwa da su zama mutaba sai kuma shi kansa wato ita kanta abun a wato abun da ake cewa shi wanda ake wanda wanda ka mu ka mu bayyana za mu duba menene wato da shi idan za mu tsalle ko za mu duba abin da isha afin me wanda ake zuwa shi shine yoma alfa din da ake ciki da paralelta ko wacce ake suwa tana da cikin paralelta uta ce rana ikimani din da aka cika addini wai tamam ni'ima kama sabaka da cikan ni'ima kamar yadda muka faɗa a baya ko wanda rana ta gobe ita ce rana da amanu mun aka taka cika addini ko aka cika ni'imar Allah akan mu tana da cikin shi idin nan da ahli islam kuma rana ce ta idin da zo ga ahli musulunci wanda ya tsaya arfa kamar kana Umar bin Khattab kuma da Umar da Asa nan ka tsani da Ibn Abbas da Abdullah da Abbas da kuma ne bayan na ida shi da Abbas ya faɗa ce nazat bi yomi wato an saukar wato a cikin wa'annan idan idi guda biyu na ku guda biyu wato yau juma'a to yau arfa shine kamar da muka a baya an gada idi bi a cikin ya ranar arfa ta kuma juma'a a wannan ranar aka yi wannan saukar da abu ina daga cikin ta wanda wato irin farin cikin da yake faruwa a ciki yana daga cikin abin da yake samuwa a cikin shi kansa wa'annan ranaku masu daraja da girma wa'anda ake son su ake kuma neman a bashin su su ne kamar misali ranakun nan na arfa akwai azumi da ake ɗauka mai maganarsa wato wanda ake ranar arfa wanda yake a filin arfa ba zai yi ba a ranar na gida zani zaki yi siyamu zalika yau za ka yi shi a cikinsa kamar da wato imam muslim ya kawo ya kawo da ta da aka samu kasa da ya kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikinsa yace wato wannan azumin da ake nufi ce siyamu yawmul arfa azumin ranar arfa ata sida alallah ana kyautata shi ne su abu sa ubangiji an yukaffira sana da Allah ya kankare maka zunubin shekara guda tun allati qablahu wallati ba'dahu da shekarar da ta wuce wacce za ta gabato ka a maimakon irin ayyukan azumin arfa ake samun wannan kun gani ingantacciya inganta a kan musulmi fi kitabus siyam dinga so duba imamu muslim ya fito shi a cikin littafin sa duk abin da zamu kawo ba za a ce kai shi a cikin ka fada ka ga ya mutane da ake dauka an ga ku saboda ni halaccin shi wannan azumin iya samu halattar abuwa guda uku na abin da suka kamata a yi su a cikin abubuwan da watanni da aka ambata a cikin sunaka imamu muslim sai fito da shi a cikin hadisi 1162 abu ne da shi ma biyo mai ne ta cikin shi ma fito da cikin nasa kan da ya ta da wannan hadisi 2425 imamu tun da shi ma ce ni ma gana ma ya mutu a cikin 1749 sannan ibnu majah shi ma ce ni ma gana ma shi ma fito a cikin hadisi 1730 ibnu hibban shi ma ce na duba juz'i na littafi na juz'i na 8 hadisi na 395 an gano ko to wa'annan su ne hujjoji idan muka ce ai kaza to a faru da ba tabbata ba zan magana littafin kaya da wannan to zaka ji zaka duk wanda iya da azra arfa ba hasashe ne ba fada muke ba kamar idan yazo zai samu wannan ana kyautata mai cewa Allah zai kankare masa zunubin sa na shekara daya wace ta gabata da kuma shi da wata ko ta wata ba ta zo ba dan haka anan abin zunuban da kan kai ga faru da yake ba da hakkin kila kai shi da gangan ba ko da zalunci wani ina fata a kiyaye ina daga cikin hadu jawari shine kiyaye gaban sa Ali Muhammad mutum ya kiyaye gaban sa da duk wani abu da Allah ya haramta fi zalika ne ba cin wannan rawa ta gobe da zamu shiga sai muke farin ciki da muka samu dubai na ma daidai ranar da ta arfa ta gobe alhamdulillah da muka yi wani shiri ka ba ko wani arfa ko wani to da abubuwa suka yawa ne za a ga ba ma samu ne sa kamar da aka yi anan ba muka yi shi ranar arfa lokacin nafi haya aka dan yi a zo haru mutane a tattauna a dan ƙara buɗa mutane wani lokacin ma ana arfa ake dan yi maganganun ana zama ana yi to alhamdulillah an yi wata da samun bayanai da yawa kuma duba da yadda lokaci yake tafiya da kuma wasu abubuwan suke waita ana dan duba abin sai mai mai gugu wani abu to shi ne yace ga kiyaye abin nan e shi ne yana yawo a cikin masallin imam masallin imam ahmad an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace an karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a shi yace annahu ya kala hakika shi annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace yawmu arfa rana arfa haza yawmu mun malak haza yawmu ita wannan rana ce mun malaka mar malaka fi sam abu wanda imma laki jinsa wa basaruhu da ganinsa wani saluhu da harshensa mutrelahu Allah ya gafarta masa wannan baje miki bayani anan
0: na'am
2: abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan wanda imma laki jinsa kada ki sauti da ga mace dan banza na ya fi da shi da wasu a kyakkyan banza shi ne ki so ga amiki yace aikin saka wannan mai aishi za ku sa kun ne a sa dan a danna shi a cikin gona ci a rinka dauke mata abin da zai dauke musu wani wani lokaci ba a sa wani kalla kalla ko wani kyakki wani a cikin lokaci ba ka cikin wanda ake sa wa'annan abubuwan za su samu gafara na biyu wanda ikiyaye ganin sa kun ga alifu miki na kalla kalla tiji da ka agwaba arfa duk wata shi zama cewa harkar Allah ake kalla a ciki awurin mutane a mutane arfa ne a makabancin wani abu ne duk tun ya kusa idan kuwa ne ki ni tamkar kina cikin Allah ba ki abu gani in ma babu wanda take ce tibin kowa da kake ta hannu to ki kawo in za ki ga bayanin da abin da za ki kalla wanda ya shafi aiki na addinin musulunci ko ki karanta qur'ani ko ki wasu abu ina ke zama cewa kan wani abu wanda zai kusanta ki da Allah subhanahu wataala wanda sa mu da kuma harshe wanda sa ki harshen ki zama cewa ya kiyaye me zai fada kalma ce ta tausa da dada ta alkhairi ta farta al'umma ki zama da nan mun ta gore ki tsarkake kanki tunda ni ana ina bada nake nuna mutane da a samu gida guda su haɗe kansu duka tsarki azumin nan yana da kyau zaka ba ala karfin gwiwa a ciki in kana ba sai ma ba su amince amma yi ta kawata Ramadan kaman azumin Ramadan za mu sashi a zuciyar mu mu gina ya'i ma kan wannan abu mu gina musu kan martaba rana ta arfa mu gina ma musu da mu jinjina musu a zuciyar sa to mu fara mu aka ce za a gaba fama shi abu da yake wannan aiki na zuciyar musu da yake tsoro iya da cikin fallar arfa an ikasar min shahadat tauhid min ikhlas asamu yawaita kalma ta kaita Allah da tsarkakewa an gane ko ko la ilaha illa ko la ilaha da kuma me amma da kina gaskiya fa inna asalud din islam dan yi ka tsana kalma ta ki shahada din ina ce asalin tushen addini allazi akamara Allahu ta'ala wacce wani kamala shi fi zalika da wannan rana
0: na'am
2: an gane ko wa asasu tushen ta kamar da masnad imam ahmad al abdullah bin amru wala yace kana ga sabu annabi sallallahu alaihi wasallam arfa ya gina jama'a yawan abinda annabi ya fa addu'a da shi ranar arfa ga shi zan gaya miki in mun muta kai muta an rakode zaki kishi wanda ke ba arush abin san ne ga dukkanin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir zan ku mai tara la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir wato wannan ina yawan duba ta wallahi ko da wafi ne da aka fusa ka da da take samu ko mai Allah imam turizi da ce na fa zai ce khair du'a mabi alkhair mabi bice addu'a da nabi ke du'a mabi bice addu'a du'a ne alfa ita ita ce ya addu'a da aka yi na alfa wa khair ma ba qultu amma wafi yawan abin da mun yake fara ana in ji yanzu an sai sama wannan nabi da annaba ne kokari da suke gabana to ya wa san furdu la ilaha illa allah wa lahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wata insha Allah da mun ci ku ita ce biyani na khair wa ala kulli shay'in ace la ilaha babu wani sarki illa allah sai shi ubangiji wa hada hu allah shi kadai yake la sharika lahu allah ba shi abin tarayya lahu mulku mulki ya tabbata zuwa ga allah wa lahu hamd gode ba ta tabbata ga allah ne khair alkhair yana ga allah ba ta hamisa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne allah a bisa dukkan komai labazi ne du la ilaha illa allah babu wani sarki sai shi allah wa hada hu allah shi kadai yake la sharika lahu allah ba shi da abin tarayya kini kenan lahu mulku mulki ujumi mallaka daura dukkan shi tabbata ga allah wa huwa alhamd wa ya tabbata ga allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ba yi ko da kusa dukkan komai wallahi ina kallon uzurorin allah ina kallon da wuta da rayuwar mu da aka yi bani mai nama da aka ce ko nama ba zai ci ba roban nama ma an saka wallahi ina ce ba za a yi sani da an saka kai an rara ban da aka wani yanzu bai zan ko akwai kudin gasirin abu ne ya ibrahim wallahi ubangiji na abin masu abin kada mu shagar da wannan abin da zai shagar da zaciya da fitacciya faniya a duniya mai karewa mu yi kokari mu yi abin da za mu yi wannan ruwa ba na zai taimake mu ai kawai ya yana gida kun ce kudai ko mu ruwa ruwa ko mu ne ko ko ko ina yin cike da shi kenan ko wa ai ya ka musu da bantu ko Allah ya ba su ranar gaba ki daya haka za ka gani ubangiji ko ma da ina tsari ta yake yanzu ke dauki tsari mace da miji ai ba zama daya ba mu mata Allah ya ba mu wasu abubuwa da yawa muna da tausayi ko ma da yan shagala an gane ku muna da wani shi zai da yana ba ga Allah ya zaki sai mata sauki wasu abubuwa ake sa samu namiji mai tarbiya namiji mai hankali namiji mai hakuri a ba auren da yarinya gare shi sai ƙara kora ta kawo tabarka da barka bata kuɗi shekarun ta yarinya shi ta mutuwa abu duk ina banta mun ta yau kamar yarinya take amma mafi yawa inda ilimi da hankali ana samun babban nasara ce mafi illa wanda ya ku san ilimi ko ku ki ba su fikra da su rani rayuwa shi sai ga ta iman ilimi ilimi ne akwai ilimi na duniya akwai ilimi na akhira akwai ilimi da ake zuwa duniya akwai ilimi na lahira ilimi alkiyama yana gyara da shi ne abudan ne ilimi na kuma duniya yana sa mutane dabi'a iya zama da mutane da hakuri da koya abu idan ba tun ba shi ilimi yake shi rota zai kwaba kowa magana zai wauta sai ciccaba to wannan ba mai ilimi ba ne gaskiya bai san ilimin rayuwa ba bai san ilimin ilimi wato kusanci da Allah subhanahu wataala ba saboda haka wa'annan su ne fasarorin su sannan Imam Ahmad shi ma ya fitar da wani hadisi da ya samu da Umar bin Awam yace sanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da su wa huwa ya'uwa bi afa alhamdu shi na afa ya qara hadhihi al-aya naji shi ne kan wannan aya ita ce suratul Ali Imran aya 18 yana cewa bismillahir rahmanir rahim شهد الله أنه لا إله إلا لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم شهد الله ما شهد باب ونسركي سي الله أنه حقيقة شيء بنجي لا إله باب ونسركي إلا هو سيشي والملائكة ملائكة كل شهد وأولو العلم لما أبو تأني شهد القائم بإسر كلاك أشهد آية كنا لا إله إلا تو وانا إيش نادي من زن الله إنا فقل وانا الآية هو كشان الآية ويقول هنا شا وأنا على ذلك من الشهيد إيش مي ina akan waɗanda zai shaida da wannan ya rabbi ya ubangiji ka amsa ta ni cikin su da shaida zai amsa da wannan an gane ku al'ayato shine al'alamina wa al'asamatu al'alamina wa min hadisi ibawatu bin sabit ice to wannan ya karbe da wato an samu tarwayar da warut sanit ayace shahidatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alfa ice na hada sabon zan Allah tsira da amincin sabbata da jana alfa fa kana aksaru qawlu amma fi yawm magalasa shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa yake ta fada shi ma kun an san bi ke go da aka duba da kada ba ta kai ki samu kuma sai zotul ali ibrana aya ta 18 idan kika bibiya zaki samu wani sai ki ƙara bibiya ki ƙara mai ta an gaya ku an san cin makalan sai yace an yi rabbi wani abu ya ba miji wa ana ashhadu da ni ban shaida ba fataha ɗaya kalmatul tauhid wannan take wannan idan ji take tabbatar da kalmar tauhid ba ala kai ta Allah yuzu wannan take wajabta yanci ni ba da ruta sai wannan shike wajabta mutum a yan tashi da ruta fa inna ta abu idan mun fadin ta ita iya da yayi yan tauya guda daya wa itqu qabi da kuma yan tauya yuzu itqu minnar ite wajin wala wajabta wato yan tauya daga ruta an gane ko fadin wannan yana danta mutum wato fitarsa daga ciki ina son ya masa samu wato kusantuwa da Allah subhanahu wataala saboda ne da wannan fadin sanin shaida ne shi ke tabbatar da samu wato wancan inci kamar sabbata fi sahihain kamar da inganta a cikin wato sahihan shi wato Bukhari da Ibar sai mu Buhari kenan wace sayar ko Buhari da Muslim ake nufi an gane ko ita to wannan yana bada shaida su ne a cikin sanin wannan din da zai bi akai sannan ice amma kala ha ko ba ita ko ba wannan ne wannan amma man kala ha ni ata marra ko ba wanda ita ita marra dari ice wanda ita ita marra dari ita wannan din wato wannan shaida Allah ne shi ne ba ita dari ice kaat na wu abu da ashara da kaabin ya kasance kamar ya yanta wuyayi wato ya yanta wuya na bawa misali wato guda ɗari ya yanta shi ya yanta ba ya yanta bawa kenan kamar guda ɗari daga ciki saboda haka ya kuma tabbata aidan anna man kaana ashara marat haka wanda ya faɗe ta so goma kamar ya yanta wato wato wuyayi na wani aita wuya wani ke ruwa wanda imman wani isma'il kusan wa'annan zuwa kwanan wanda ya kan bambancin da ake faɗa a kan mana insha Allah wani abin kamu so lokaci za mu tsaya baje wani bayanin saboda haka a cikin wa'annan abubuwa zo da yawa sai kuma na biyo musu a baya yana daga cikinta kasuwatu du'a bin magafirata mutum ya yi ta addu'a da neman gafara Allah wani ita kimina na da neman yanta shi daga wuta fa inna yunja ijabatu du'a ifi ana kaunar amsa addu'ar ka a cikin wannan da ka agoban nan kamar ta da malama tana bayani mu kasar mu wajibin mu ne dole mu ne ha uku mu kasar mu mu arewa mu gani da muke ciki ni wannan kullum tsari na kenan zan fara da inda muke ciki sannan wa ayyukan sai mu kasar baki daya wani ya zama dole akan dukkan mu ne ke shi mana muna fata duk wani mutum a mana yancin mutuncin mu da addinin mu Allah ko mai shi kai gaba da shi kar ka bi mana shi da ba ta mutuncin mu da addinin mu muna roƙo Allah kai mana gaba da shi kar mu wannan din sa kullum ba mu da kasar da alfanin da Najeriya ba mu da mun so mu yan arewa ne kullum so muke arewa mu kowace samu nutsuwa tarbiyya da gyaruwa da samu tausaya a cikin ta haka za ka kai mu da kanmu kullum addu'a muke Allah tsage ta mana fitar da jini da iya waita a ciki wannan ni na daga wa duk wani mazaunin cikin ganin ta hankali dan haka ba abin da zai ba mu wannan gaba abota zama wannan ne mu yawa daga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce aka ce za ka kama dauke wa mazaji da muke samu a kan har ka daba nuna mu dauka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai wannan abin da karfi da gwiwa karfi da kuma da gaskiyar niyya ai mutum musulki niyya da haka ba sai ya ce gashi an wayawa ba ko yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahi muka rika za mu samu yayi musulmi da yawa don akwai abubuwa alheri a yau ta akan amma wasu sun san rubun sizbe da jini a cikin sa to haka an akai addu'a ba za a yi nasara akan wannan ba ke da suka ji da kai da kai tsawaye ku rike abin da yake kawai kenan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin har wanda suke rike kanu su ba su tsawaye ba sarki ba gwamna ba duk kowa ya dauka ba atajini wani kuwa domin ba mu da gurin kwanciya a ƙarƙashin musina ba mu da gurin a duk gaba ya arba ya tsana ana irin wani abu da sai dace an mai da kamar yadda ba shi rasu ya rasu na abu ta shi dace abu da tsana tsana ne aka abu to wannan babu dadi an ce bana biki sai da mu afirin shi an yi mutun kaza a garin su an waye an yi gashashe mun gani da irin su to wannan duk ba so nake ba da wanda yake har zan wanda yake sai Allah kai mana maganin su dan matsayin manzon Allah dan girman annabi alaihi salatu wasalam Allah kafa mana kanu ka gyara mai ta ka tsantsance mai ta haka zai kasar mu haka ta kasashe ba alfaharu mu ya wani lokaci yawa so la kota mu dan kan bayani yawa shi ne wato wannan akan mun bari addu'oi da kai ta goro ko yawa ne mu ku rena yau sadaka ko ruwa ko wani abu da aka bar ko saka ni a wani farin ciki a gobe ko ba da wani kaya za ka sa ko ka taba sashi ki zama ki wani ki bashi daga cikin sa an gane ko to abu tsatsallowa muka yi so abin da yawa a cikin abin wanda an ga dace sai a faɗa sannan ina da kyau abinda ake so a cikin wannan a cikin wannan ranar kota wato ai wannan da masu tsaba kenan amina da sauransu amma mu ne menene namu akwai abuwa da yawa namu da ake so mu dauka ni shi ne mun roshi a bayan ba tun zariya da wannan yawa ita kanta azhiya dinnan azhiya ita wannan azhiya da muke jin ta kamar da ake bada yanka ne da ake kiransa shi shi kuma asalin wannan yanka sunna ce ta Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi fara wannan da ya wato ce da yake da muke bayani muka bana adahi wato adahiya shi ya fara yin ta wanda ya kan dan sa ismu Annabi Isma'il alayhi salatu wasalam Allah ya fanshe shi bizin da rago da yake abin yanka mai girma to da duka Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba ku da yin wannan idan aka yi shi wani abu ne wanda yake cewa sunna ce ta fito daga Annabi alaihi salatu wasalam kuma wanda duk yayi shi eh wannan yankan da kai yana kwalara jini ana wanke ma zubanka adadin gashin jiki kuma ya tabbai Annabi ce musu wai kiyar ce ce perspect da zai tabbai ta tabbai Annabi suka ce to an ce ya shi abu ne yace ice wannan ne ya duk wanda iyanka ta bi kullu sha'aratin hasana da kowane gashi dai akwai ka da lada ko sai hasana hatta fa lada wani abu ne mai kyau Allah ya kima sai ka ce akan fatar ka yace a bi kullu sha'arat da kowane gashi da mun su fubu da cikin su da jeza akwai wannan dan haka an sa fitar da wannan hadisi ne ba ta shi fitar da shi dan muka duba shi wannan hadisi abu duba ne addu'a da ka duk gaddafa da kai ka ti in gurbin gashin wai sai ta ka taje gashi ba wanda ka zama bane shine da an ke mai da wasu ba la abu ne asali inda su mai daga cikin adadin yawan gashi dabba to shine adadin ladan da za a baka adadin yanka jin da zama malama an koya ya jin ki ya tafi sai da naman nan ana kasa shi uku ma'ana ana ci ana ba ba koya ajiya babu laifi da haka da Allah da Annabi wanda da Allah wanda zai ayi kokari ayi ana fara shi da kan abun yanka da zai kama da kan dan akuya ne rawo sanan san ya sanar da umi daraja take daukowa da haka da farko a alayya da a dauka akuya da rawo sun fi daraja sai san ya zai sanar da umi a kuma uwa wajen wato wanda idan za a yi wannan na nan har na karon za a yi na har ya shi kuma raƙumi ne a sama sanan sa sanan lalani dabbobi da bambanci ai wancan da bambanci a tsawon gobe ya shigo da kai ake ma kun san ubangiji wanda fa sai tsara sani kyau ne ga tausayi da aka ce an faɗi shi ne kan wancan babbar dabba ta fi daraja to sai ga an tani akai shi sa ni na bi gwamnati ta yanka rago na titirna mai kyau Allah ya tabbatar shi ne nako yake ka babba ka mun ne yawa ba sani ba ba sani ba ko kuma ba da yesu ne ki ya da mun ya kamata ya mai ka mun ne ka mun tuna wa san kasu wa zama mun ta aje mu shi haka yaso ga la roko sai shi ne zai tsaya kuma Allah har da Allah ai ko shi ka ka ba ka ba ka kosa shi yawa ya fi dadi inda zaka yi ka saka bakari a tukunya saboda giman Allah tuna mai maiko yawa aka samu a yanka shi a ci shi
0: na'am
2: ai ba cin gashi ai ba ci suya a ji dadi rana fago da kwade din shi ake bajewa a ci insha Allah rabbi za a ga mata ka tana farin ciki tana murna da kai ta waki dan ta ji tana bai dan sai sanki aje masa kun ga ke mun san da hatsi hatsi na fara fara na ka rubuwa da yaran a ciki yake ji ga mai kina ga nanta dan haka a yi kokari dan Allah dan annabi ƴaƴan mu da ƙannan mu da yayyen mu da iyaye a sa wa mata farin ciki dan Allah rana ne ne mata ci Abbas jibin su ban ciki waye ba rike azumi na gaba daya a tarkace abukan garin annabi da sabuwa shin kula shin dubu daya da rafa shin dubu biyu da Allah ta wadi sai mai kyau da ai mai danki da Allah ka ci a hando za mu ta da Allah da annabi canja musu annabi cin ma gaba daya sai a dani mai danki a ci a farin ciki sai a wayi gari wanda ba shi da kayan sa da idi ko wata karar sana sa wanki a goyi a dauko su a saka a mafi su a ciki ka sa farin kaya da bazaji mafi kyau ne a saka fararen kaya ina fata ana ji a sa tunani a fita ana tarbiya wacce ake fara yin zuwa kwanaki ku take karewa ana fara tun da rana ta ube zuwa kuma kwana biyu da waye ku sanna ake da mata dan haka ina abin mu abin duba ne da kyau a duba su da kyau wasan da ayi kokari a tabbatar da abin da ake bukatar nan an ga an kai gaccin saka su an faranta wa iyali an tsaftace gida da mai kira sai ga cikin tsaftace gida kada ki bar gida idan ba shi kenan a bujiga bujiga da shi wanda ya tsaya arfa da wanda ya tsaya gida duku ya daraku in aka tashi arfa tsaya ke ma ki tsaya ka tun ya bude ki aure shi da daga an ci an tsaya arfa ke na tsaya addu'a take da abin duka dai gurin wani shi Allah ya kuma ba ki hadin zuwa
0: to mummy matan boys na tare da kuma sarama mun TV saboda
2: kai to mun yake haka
0: masa al'ada ne suke ta sako wajen nawa to ni yayi azumin arfa din nan to kuma mace tana al'ada
2: sifa zama da tana ila illa wahu na shin kullu ha izuwa da shi zauna ta yi shi ta tsaftace kanta ta zauna ta tsarkake kanta ya annata ta zauna ba da shi bane sa kanta mai kyau shafa ta haran ta cin gida ta zauna ta tsana har sai ta jin hana ta ya kame ta ba ta wani a ta yi sai mu ba
0: to sai kuma wannan tace masu yaban nama ne kuma wallahi lokaci ko mu daga layi guda daya
2: to daga
0: to
2: ai mana abu ayyuka mun
0: tsaya kaga cewa ki datsi a mun samu dan abu ne za a tafi ya ni saboda matsala assalamu alaikum to wato layin gashi assalamu alaikum a gurguje na'am mun
3: sai bayani ana tabbatar mana duk wanda magana ba da namun nan wallahi mutane da yawa suna yin abu da kamata ba sai aka da sa a kofar gida a yanka a hana
2: makota
3: wallahi ba a kuma wallahi mun mana wannan dare kuma ta ne ko magana sai kina ba
2: sunan ya zo
3: na ya karkata
2: ya zo na wada cikin daga dama za a kai da
0: wannan da zuwa Allah idan ma ba zan zaka yi ba sai kina da Allah ki alkhairin ka Allah wajen da Allah ya saka da Allah amin Allah ya faɗa kina
2: mun min haka a
0: wajen nan ba ma a shiga da shi a gida maza suke rabar duk wanda zaka bawa gaskiya da aka samu wata ruwa ta shigo sai mutum yanka sansa a wannan gate din gidansa ko a cikin gida
2: ba a da saka ta ran ciki da ba
0: a da ta gani da amma ba za ta bari
2: ku na yanka ma mutuwa nake gani me ke ce da koki ne yana so ga ni kai me yanka a yanka maka a gaban ka dan abin da yake dan kadan yanka maka ma zuriya sai cikin gida da shi shikenan abin da ya kawo ko ne yanka da duk alala ba wallahi ya ga shi fada alala ba ai abin da in dai ya kama ya yi haka da shi saka alala ba ba ko ai ba ka sai sako ne a ba mu to kama na ga mu bana da ku ya mu gaddar a hanya ba saboda
0: kai shi ne da nan zai zo
2: Allah ya samu rance
0: to shikenan amma da malama Fatima sallallahu alaihi wasallam ba ku fa yin sabla rabsa baki cewa da fatan za a yi sallah lafiya Allah ya karbi ibadun
2: amin

Allah haka mace ta kan mijinta cewa ba abin da zai gagare Allah to matar kama ka ta dauka babu zai gagare ka da wata shintubo taimaka kanka da jinta iya imanin take ne imanta ban zaka iya karara she ta kore amma ba

0: ne musaba sarkin na Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero yayi addu'ar samun dawamin zaman lafiya tare da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya tun da farko jagoran malaman da suka yi addu'o'in Sheikh Kamaru Inuwa ya faɗi adadin saukar alqur'ani mai girma da aka yi a cikin kwanaki 8 na watan Zulhijja tare da bayyana dalilan yin addu'o'in
1: mun samu sauka alƙur'ani wajen 3,335 wanda kuma saukoki da za a ci gaba da yi a wannan wata da kuma bayan sama makasudin wannan addu'a shine musamman yi wa ita Kano addu'a Allah ya yi mana wannan musiba da ake ciki na faɗin daba da kashe-kashe Allah ya shirye ƴan uwanmu matasa ya tabbatar da su a hanya madaidaiciya addu'a shi kansa ga mai martaba sarki Allah ya taimake shi ya bashi nasara kuma yi addu'a ga jami'an tsaro da ƙasar nan gaba ɗaya da suke tsaye wajen yaƙar abin da yake na rashin zaman lafiya da kare al'umma da dukiyarsu Allah ya ƙara karɓar gwiwarsu ya ba su kariya Allah kuma ya sa mu gama lafiya gaba ɗaya.
0: Rahoton kenan daga Hussaini Ambayin Dabawa.
2: Tuwon gaida Hussaini Ambayin Dabawa da wannan rahoto da fatan kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Hukumar kiyaye hadura ta kasa FRC ta shawarci direbobi da ke tafiya ta hanyar Abuja zuwa Kaduna da su yi amfani da wasu hanyoyi domin kaucewa cunkoson da ke addabar babban titin a wannan lokaci na bukukuwan babbar sallah. Hukumar ta ce ana samun taruwar ababen hawa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna sakamakon yawan masu tafiya sallah da kuma ayyukan gyaran hanya da ke gudana a wasu sassa na titin. Wannan hali ya sa motsin ababen hawa ya ragu musamman a yankin Katari zuwa Jere. A dalilin haka ne FRSC ta shawarci matafiya su yi amfani da wasu hanyoyi kamar hanyar Kaduna zuwa Kace zuwa Marabar Kubacha zuwa Abuja ko Kaduna saboda kaucewa cunkoso. Ta ce waɗannan hanyoyi za su taimaka wajen gujewa cunkoso da rage shi da kuma inganta tafiyar ababen hawa a lokacin bukukuwa. Hukumar ta kuma buƙaci direbobi su ci gaba da bin dokokin hanya su guji tukin ganganci da aron hanya tare da bin umarnin jami'an kula da hanya. A kokarin gano matsalolin da ke hana ƴaƴa mata samun ilimi a yankunan karkara, kungiyar Fetch Initiative tare da haɗin gwiwar gidan Radio Rahama sun kai ziyara wasu garuruwa da ƙauyuka a ƙaramar hukumar Madogi da ke nan jihar Kano. Wakilinmu Mubarak Hamza Adam na daga cikin ayarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
3: Ayarin ya ziyarci garuruwan Sara da Barau Kwankwaso da Rinji da kansu a ƙaramar hukumar Madobi inda aka tattauna da shugabannin al'umma, malamai, ɗalibai da mazauna yankunan domin jin irin matsalolin da suke fuskanta wajen harkokin ilimin ƴaƴa mata musamman waɗanda suka yi aure amma ba su samu damar ci gaba da karatu ba. A yayin ziyarar, wasu daga cikin shugabannin al'umma sun bayyana damuwarsu kan yadda ƙarancin makarantu da rashin wadatattun malamai ke ci gaba da shafar karatun yara a yankunan. Malam Abdul Malik Zubairu mai unguwar Sara Karama ya bayyana cewa makarantar da ake gudanar da wannan karatun mata makaranta ce mai dauke da ajujuwa guda biyu kacal tare da malamai guda biyu da suke kokarin koyar da ɗaliban.
4: Wannan malamai su ba makarantar nan da annan garin ne a kan kun da san kun biyu da kuma su koyar da matan aure su kuma suna da ba haihuwa da su ce amma su ba albarka yake ba su suna koyar wani gudun abin su ka samu suna zuwa ne su taimaka kuma dan abin da sannan wata ce.
3: Daya daga cikin magidanta da matarsa ke yin wannan makaranta ya bayyana jin dadinsa da irin abin da ake koyarwa wanda ya zama gagarumin ci gaba ga rayuwarsu baki daya.
4: Na rage kudi su bayan tsara karama ko kwasu da dubu da kullum ba ba game da matan mu ba ta gaskiya ba ido sai da masakala ita da rama ta yi sai a'a ta ce a'a amma zuwa wannan makaranta alhamdulillah sai zo sai ta gaishe ka za ka ce ta yi kaza ta gani ka ce ka dubi mata kuskura wanda zo ta zo ta kai ta gobe an shi albarka man da ku ya rai ka ce ba ta yi kaza ko ta barka da ku ce kaza a'a ba zo ka ga wannan karamin ci gaba ne duk a tsare da musu da haka da kadan kadan da mutum don mutum 15 amma yanzu makarantar nan ina lokacin kun yi lokacin karatun da kuma mutum da fa'ida abu ina gani
3: shi kuma mai unguwar Dabarau malam Lawan Bello ya bayyana yadda rashin tsayayyen wajen gudanar da karatu da kuma karancin malamai ke haifar da nakas wajen ilmantar da mata a ƙauyen. Ya kuma bayar da tabbacin cewa al'ummar garin a shirye suke su bayar da dama ga matansu domin yin karatu da zai amfani rayuwarsu tare da bayar da duk wani goyon baya da zai taimaka wajen bunƙasa ilimin ƴaƴa mata.
4: gobe. Alhamdulillah ga karatu ba matan aure musamman matan da suka fara kuma suka gobe. Sai sultanin su suka fara da karamar. Wato in san ga karamar wata taron fara zuwa sai aure. Wata ma da karamar ma wata ga aure da ita. Su kan ma bai na shi ne kuma kwanya. Amma insha Allah tun da hannu bijin da wannan kuma zamu cewa shi kamar da kamun tare da cewa kuma Allah ya dan wa shi ne miki a santa ma alai kalle zuwa wata sa zuwa wannan da suka
3: Malam Muhammad Mukhtar Ibrahim mazaunin yankin da Braune kuma magidanci da yake karatun boko ya bayyana cewa sha'awar ganin mata sun samu ilimi ne yasa yake bayar da gudunmuwarsa wajen tallafawa wannan aiki a yankin shi ma Malam Mas'ud Abdul Qadir mai unguwar Rinji ya bayyana cewa galibin al'ummar yankin sa masu karamin karfi lamarin da ke hana su iya daukar nauyin karatun ƴaƴansu musamman mata saboda dawaniyar kudin mota da sauran bukatun karatu ya kuma yi kira ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu da su ƙara zage damtse wajen tallafawa harkokin ilimi a yankunan karkara duba da irin wahalhalun da al'umma ke fuskanta wajen neman ilimi baya ga bayanan shugabannin al'umma wasu daga cikin daliban yankunan sun bayyana irin yadda suke jin dadi wajen yin karatu da alfanun sa gare su da kuma kalubalen da suke fuskanta wajen neman ilimi musamman matsalan nisa karancin kayan karatu rashin wadatattun malamai da kuma rashin cibiyoyin rubuta jarabawar a kusa da su
5: wannan dai kuma sai da kuma ita muke kudin jimawa muna buƙatar tallafi a sai mu fama na a dan yi mana makaranta a kawo mana malamai kuma sai da mu a duniyar karatun boko don ya mika ta karatu inda na yi karatun boko yanzu ai zan ya dauka nauyi na da ƴaƴana ko wani ya ka karatu haka biya na tsayar da iyaye zan ya dauka in ce zan yi masa

0: da Allah sa ci daliba ta kuma makaranta ba ta da halin da za ta ji gaba Allah ya ci gaba a samu musantin ma kafin lokacin zanzanin
1: Wani daga cikin masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi ya bayyana cewa akwai bukatar karin wayar da kan iyaye kan muhimmancin ilimi musamman ga yara mata domin rage yawan yaran da ke barin makaranta.
2: Insha Allah ko ayyukan da ake yin shi musamman wannan gari da har ma ga wasu suna da dama suna zuwa su da amma ba sa zuwa da ganin wayansu suna zuwa su ma mura da sun da su zuwa su yi cigaba da makaranta kuma yanzu ma ake su ce in ma wasu gari da su ma ake su ke su
1: Manufar wannan ziyara dai karkashin Fetch Initiative ita ce tattara bayanai kai tsaye daga al'umma domin samar da hanyoyin magance matsalolin ilimin mata a yankunan karkara. Karshen rahoton kenan, Mubarak Hamza Adam, Labaran Rahama.
3: Hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta sanya kasar cikin matsanancin shirin ko ta kwana kan yiwuwar bullar cutar Ebola tana gargadin cewa Najeriya na cikin hadarin fuskantar shigowar cutar sakamakon karuwar yaduwar ta a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Uganda. Babban daraktan hukumar Dr. Jide Idris ne ya bayyana hakan cikin madadin hutun gaggawa da hukumar ta fitar a ƙarshen mako inda ya ce duk da cewa har yanzu ba a samu wani tabbataccen mai ɗauke da cutar a Najeriya ba an riga an kunna wato an shirya dukkan matakan sa ido da daƙile yaduwar cutar a faɗin ƙasar. Rahoton ya biyo bayan ƙaruwar masu ɗauke da cutar a Congo da Uganda tare da ayyana cutar a matsayin matsalar lafiya ta duniya da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi. Hukumar ta ce sabon binciken tantance hadari da ta gudanar ya nuna cewa zirga-zirgar ƙasa da ƙasa, yawan motsin jama'a, iyakoki marasa cikakken tsaro da kuma jinkirin gano alamomin cutar na daga cikin manyan abubuwan da ke ƙara jefa Najeriya cikin hadari. NCDC ta kara da cewa an riga an tantance jihohi masu hadari, al'ummomin kan iyaka, tashoshin sufuri da sauran hanyoyin shiga kasar domin kara tsaurar sa ido. Ranar Alfa wato tare da watan Zulhijja na daga cikin ranaku masu falala a addinin Musulunci. Rana ce da alhaji ke tsayawa a filin Alfa domin gudanar da ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji, yayin da sauran musulmi a sassan duniya ke amfani da ranar wajen yin azumi, addu'o'i da neman gafarar Ubangiji. Dangane da muhimmanci da falalar wannan rana, babban malamin addinin Musulunci Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya yi ƙarin haske kan irin falalar da ranar ke tattare da ita da kuma yadda ya kamata musulmi su riba ce ta.

0: suke samun tsarki Allah ya sa su yi jin lafiya kuma su ba wani da lafiya tare da labin su ko jiya a damu gaba ɗaya cikin ayyukan lada Allah ya karba mana
1: a yayin da ya rage kwanaki kadan a gudanar da sallar layya al'ummomi na ci gaba da nuna damuwa game da yadda farashin dabbobi ke ƙara hauhawa a wani bincike da manema labarai suka gudanar ya nuna cewa mafi yawan farashin dabbobi ya ƙaru da kusan kaso 300 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda aka sayar da dabbobin a bara wasu daga cikin magidantan da aka zanta da su sun bayyana cewa abu ne mai wuya su iya gudanar da layya a bana sakamakon tsadar da dabbobin ke yi sai dai ana su bangaren masu sana'ar dabbobin sun bayyana tsadar abinci da kula da lafiyar dabbobin a matsayin abin da ya ƙara sanya farashin dabbobin hauhawa a wannan shekara ga dai ci gaban rahoton tattalin arzikin ƙasa tare da Abatu Isa Abdulrahman
2: ke gudanar da kiwon kifi a ɗaya daga cikin gonakin kiwon kifi da ke Ijebu Oge sun buƙaci gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ta miƙa musu sabuwar gonar sarrafa kifi da aka gina domin ƙara adadin abin da za su dinga samarwa a duk shekara. Babban jami'in gudanarwa na gonar Mr. Iboku Lola Olarajawu ne bayyana hakan a gefen taron da aka shirya domin horar da manoman kifi sabbin dabarun bunƙasa harkokinsu na noman kifi. Gonar wadda ke iya fitar da tan 2000 na kifi a duk shekara. Olarajawu ya ce matuƙar gwamnati ta amsa wannan buƙata na miƙa musu sabon ginin da aka samar. Babu makawa za su ƙara adadin abin da suke samarwa a duk shekara. Lamarin da zai ƙara haɓaka kuɗaɗen shiga da ake samu daga harkokin kiwon kifi a ƙasar nan. Bankunan kasuwanci a Najeriya sun bayyana yawan samun asara da ƙarancin abubuwan buƙata da rashin tsayuwar kasuwa a matsayin abubuwan da suke haifar da koma baya a fannin bayar da lamuni ga harkokin noma a ƙasar nan. Shugaban ƙungiyar shugabannin bankunan kasuwanci na ƙasa Rashid Bolarinwo ne ya bayyana hakan biyo bayan yawan ƙorafe-ƙorafe da kiraye-kirayen da manoma ke yi game da yadda ba sa samun lamuni daga bankunan na kasuwanci. Ya ce duk da cewa bankunan na da masaniya game da muhimmancin da noma ke da shi wajen wadata ƙasa da abinci da bunƙasar tattalin arziki, abu ne da ya zama wajibi ga masu bayar da lamunin na su yi nazarin yadda za a iya rage yawan asarar da ake samu daga lamunin da ake baiwa fannin na noma wanda ya fi kowane ɓangare samun asara bayan samun lamuni. Kimanin bayanan hada-hadar kuɗaɗe 82,143 na bogi ne bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da kamfanonin inshora da kasuwannin hannun jari suka miƙa ga sashen da ke bibiyar yadda hada-hadar kuɗaɗe ke gudana ta ƙasa NFIU a shekarar 2024. Alƙalman sun bayyana ne cikin rahoton hukumar na shekarar 2024 wanda ya nuna cewa an gudanar da hada-hadar tura kuɗaɗe har sau miliyan 25,819,719 inda aka samu hada-hadar tura kuɗaɗen da ke da alamar tambaya guda 23,364 duk dai a shekarar ta 2024. Wannan na nuni da irin alaƙar da ke tsakanin cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da hukumar ta NFIU wajen daƙile hada-hadar kuɗaɗen da ake amfani da su wurin ɗaukar nauyin ta'addanci da sauran munanan ayyukan da ake yi ta hanyar kuɗaɗe. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Abatu Isa Abdulrahman.
1: Labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahma a farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 Zango na FM. Labaran zai ɗora a dakacin mu.

0: Madalla barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Kwana biyu suka rage a gudanar da bikin sallah babba. Wannan ce bikin sallah babba ta ƙarshe da za a gudanar kafin babban zaben ƙasa na shekarar 2027. A irin wannan lokaci, 'yan siyasa da masu neman samun tikitin ɗarewa kujerun mulkin al'umma kan iya tattaki zuwa wuraren da suke da wannan buƙata tare da halartar tarukan bikin sallah. Ba kasafai 'yan takara ko 'yan siyasa kan yi irin wannan tafiya su kaɗai ba, suna samun rakiyar magoya bayansu ciki har da matasan da suke harkar daba. Yanzu a iya cewa kowane ɓangare ya gama nasa shirin da abubuwan da zai aiwatar domin samun abin da yake kallo a matsayin nasara. Me ya kamata a yi domin gujewa ɓarkewar rikice-rikicen faɗa a lokacin bukukuwan sallah a jihar Kano da sauran wurare? Me ya kamata mahukunta su yi don maganin hakan? Wace shawara ya kamata al'umma su ɗauka domin kare rayukansu daga irin wannan lamari? Ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana game da wannan batu.
1: Sakonmu na farko a jiran sakonku shi ne sakon Rudasir Adam Indagawa, inda yake cewa ya kamata mahukunta su dakatar da kowane ɗan siyasa yaro da ɗan daba tare da ɗaukar mataki mai sauƙi a kan masu kunna kashi. Kuma ya kamata 'yan siyasa sun tsoron Allah su tana da wani ƙiyama, domin Allah zai yi hukunci ga kowa. Allah shi ne da al'umma baki ɗaya.

a wayar da kan matasa kan illa faɗace-faɗacen duba tare da kaunar zaman lafiya domin cin muryarsa. Iyakacin sakamakon ra'ayin ku da suka samu a duk wani lokaci mara da tafka muhawara kan wannan maudu'i da waɗanda muke kawo muku kullum a shafin mai suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaran mu na gaba. Usman.

0: aiki domin samun dan takara ne gaskiya da rubon amana zabe na cikin gida ne maka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kadai zai shafa ba yana shafar dukkan Najeriya a ko'ina suke la'akari da hali da amincin dan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe bayan dan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi rayuwarsu suna da matukar muhimmanci ga iyayensu kai hikima kai wayo kai tunani sosai kamar da hankali Allah ya albarkaci Najeriya amin
1: sakon daga shugaban da

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda wani mai sayar da raguna ya hada kai da gwiwa bayan da ya fada tarkon yan damfara inda suka sayi raguna na naira 360 tare da tura masa alatadin kudade na ƙarya
1: mun mutane ne sosai da kamala su da komai in ka gansu ba za ka taɓa cewa na sai ka tayar mana abin so zamin ce ne ba a babban riga yake ba kuma a rashin babban riga yake
0: sannan a jiya da babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wasu matasa guda biyu da tatar baki akan cinye Real Madrid a ƙwallon kafa ya fusata su har suka kashe wani matashi a Batarawa
2: kotun ta same su da aikata laifi ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya wannan shine abin da ya faru ba an fito daga gidan barin menene ne daukar wuka bayan kana musu da wani wani yana musu da kai
0: haka kuma za a je da al'ummar Jangebe da ke a yankin karamar hukumar Doguwa suka ce rashin aikin titin Jangebe yana haifar da barazanar tsaro
3: da hanyar tana da barazana ta tsaro dan ta da ko barayi suna ta wasu mai da gurin mafaka suna cin tuwa kwariya da barazanar ga rayukan al'umma
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mahallin da kasuwar raguna da shanu da kuma raƙuma suke ciki a birnin Kano ciki har da wani ragon naira miliyan 1,500,000 sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
4: Alhaji me kuma ya kawo mana
5: ai uwan gida so nike mukammal siyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a fasa ka ta fara kantin da sales store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gari da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: wanda ku uwar gida da sai su ne da gantacce baya da masu safara sai ga ruwan da masu intima kayan hadin miya ba bar ba su to a baya ba domin ko yana da alayyar huda ka biwa gami da ganin ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin ba su to a iya ba muna da kayan shayin goruba na ana yawan ginas da dai sauransu
4: sanar da al'ummar kan hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan
5: basis tona na unguwar darmanawa daura da babban masallacin juma'a na biyar ko masallacin gwani umar duk a unguwar ta darmanawa haka zalika za ku iya samun alhaji basis to a kan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-87-22-22
4: masha Allah daga tafi

0: tajirba ba.
1: Ai sai ce naje kai da kin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinin da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce buran dubara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa. Domin bayan ga ta amari da uwar gida mai buri sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti. Akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa. Da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540567 ko ta dandalin ku karkaɗe kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com. A don haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda tusa ta karewa bodari a saboda yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tafke wasu barayin motoci da suka yi kaurin suna wajen satar motoci tare da fitar da su zuwa kasashen ƙetare. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce daga cikin waɗanda aka tafke har da wata mace.
3: Lokacin da ake gudanar da bincike shi wanda aka fara kamawa na farko mai suna Abel ya tabbatar da cewa akwai wani wanda ya sato wata bakar mota Toyota Camry 2015 model ba ta da lamba daga jihar Enugu ya ba shi ita domin ya siyar. Bayan ya san cewa kuma ta sata ce. Shi kuma Steven sai aka kira shi ya taimaka don ganin cewa an batar da wannan mota an sayar da ita duk da yake cewa shi ma ya san cewa ta sata ce. Ita kuma Habiba a jihar Kano ita aka nema ita kuma ta kirawo wani daga can kasar Niger aka ciniki da shi akan kudin mota naira miliyan 1,500. Ita wannan motar da ake cinikin ta da aka zato ta din tana hannun yan sanda. Haka zalika kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin kamo duk wanda yake da hannu a wannan gungun masu haɗin bakin ko in ci haɗin kai wajen sata motocin mutane.
2: SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce akwai motoci guda biyu da ake ci gaba da laluban masu su tun bayan tafko matasan da ake zargin sun sato su. To anan gaba kaɗan a rahoton gane mana hanya za a ji yadda wani mai sayar da raguna a kasuwar Makole ya haɗa kai da gwiwa bayan da ya faɗa tarkon 'yan damfara inda suka sayi raguna na naira 360,000 tare da tura masa alata ɗin kuɗaɗe na ƙarya. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga muleka babbar kotun jihar Kano mai lamba 21 da ke Amila Road inda kotun ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga Yusuf Ahmad da ake wa lakabi da suna Baba Zero da kuma Awala Abdulhamid mazaunin Batarawa bayan da kotun ta same su da tabka laifin kisan kai ga wani matashi mai suna Ibrahim Umar Mahmud jim kadan da barkewar musu a tsakaninsu akan yadda aka yi wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ci 3 da nema a ranar 7 ga watan 6 na shekarar 2025. Babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar Barista Lami da Abba Soran Dinki ya ce hukuncin kotun ya biyo bayan gabatar da wasu gunduma-gunduman shaidu har guda 5.
4: Wanda mun gabatar da shaidu guda 5 a gaban kotu mai lamba 21 wacce take zamanta a Mila Road. Wanda kuma bayan mun gabatar da wannan kotu ta same su da aikata laifi ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan shine abin da ya faru.
5: Misali kamar waɗanda aka zarta da hukuncin sun nuna ba su gamsu da wannan hukuncin ba, ba ka tunanin ko tayi su ɗauka ƙara?
4: Za su ɗauka ƙara kamar yadda lauyansu Mubarak ya faɗa sun ce za su ɗauka ƙara akan shari'a kuma muna jiran su kuma ka san abin ɗauka ƙara dama ya dama ce ta shi wanda aka yanke hukunci wanda kuma na tabbatar maka za su yi amfani da wannan damar za su yi nazarin shari'a kamar yadda ya ce aka ba su kwafi kuma sannan za su ɗauka ƙara wannan abu ne muna jiran su.
2: A cewar babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar Barista Lami da Abba Soran Dinki waɗanda aka zartarwa da hukuncin suna daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda lallasa kungiyar ya sanya suka fusata bayan cacar baki ta barke a tsakaninsu da waɗanda ba sa goyon bayan kungiyar tasu.
4: Ka gane musu ne ake na bal an yi wasa na su Real Madrid. To ishu ɗin shi ne ba an fito daga gidan ba menene ne daukar wuka bayan kana musu da wani wani yana musu da kai ka zo ka cakawa mutum wuka ai kaga da kai da ma ka da niyyar ka kashe shi shine abin da kotu ta ce ta
2: a wannan al'amari dai akwai darasi da ya kamata masu kallon kwallon kafa su koya musamman ma a halin yanzu da ake gab da gudanar da wasan karshe na cin kofin gasar zakarin nahiyar turai a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da masana suka ce zamani yana tafiya tare da su da kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wadda ake walakabi da suna PSG gabarar salami da Abbas Wuran Dinki
4: to ai darasi ya duma su hankali ne wanda kake rima a kansa ko kake support ma bi san da zaman ka ba sama ya san da zaman ka ai san alakar ka da shi ya kamata ma ko ce irin alaka shi ma ta saka ji ka kashe mutum abinda kawai ya kamata matasa su la'akari da shi shine su sawo kansu hakuri a rayuwa akai zuciya nesa
2: to kafin aje da al'umar jangebe dake a yankin karamar hukumar doguwa suka musanta ikirarin shugaban karamar hukumar doguwa na cewa yayi aikin hanyar jangebe da kuma gina makaranta da gwamnatin Kano ya bada umarni na ga muleka wasu daga cikin kasuwannin dabbobi dake a birnin Kano to a kasuwar dabbobi dake a daga a gandun albasa dake a karamar hukumar birni kenan sai dai a yayin ganawar su da Idris Kasim Hausawa wanda dattijo mai suna Malam Shaibu Idris ya ce dabbobin suna daraja a bana
6: muna ganin akwai canji tsakanin mu da bare da bana saboda bare yanzu jama'a ce sun ci kanin gurin gashi kuma yanzu rana muke sha sai dai ku mutane suke shigowa suna amma dai duk abin Allah muke bar wajen sa ga shi jibi suna ba ba amma kuma kasuwa ce ba mutane zahiri a zahiri ba mu akwai bambanci da bara to baka gani kamar dabbobin ne suka dan tada tsini ba ba to idan an duba cewar sun tada tsini tunda mutum yake bai taba ganin tsadar abincin dabba irin na bana saboda haka kuma darajar su gaskiya ba ma irin bara ba zaka iya ba mu farashin raguna yanzu iya samu 1500 1300 1260 1250 duka ba yadda babu hawan-hawa ne haba ba gari
2: hakanan a kasuwar akwai shanu da kuma raƙuma ga kuma wani mai siyarwa da Idris Kasim Hausawa ya gana da shi
7: sunana Alhaji Sule Ibrahim wanda aka san da kani to matsagaita daga 700 zuwa miliyan 1,500 su kuma matsagaita ne zuwa yan kasa daga 600 zuwa 1,000
6: to kamar miliyan 1,500 ko shi rago wanda muka sani rago
7: rago ne wanda kuka sani rago din
6: ne ana yanka
7: su da dama da yawa
6: to kamar ya zuwan masu siya
7: eh to masu siya masha Allah gashi nan kasuwa ta dawo harama mutane suna shi shigowa sosai duba ga yanayin lokaci sana ta karatu dai wannan satin sai mun ce masha Allah mutane suna shigowa sosai kasuwa ba kamar kwanakin baya ba
2: to sai dai kuma a kasuwar dabbobi ta yan awaki da ke a unguwa uku masu dabbobin sun bayyana gamsuwa da yadda kasuwar take tafiya a yayin ganawar su da Shamsu Muhammadu Kundila
8: a da makarfe unguwa uku ne dabbobi ne ke sayarwa ana
9: ba bai yanayin kasuwar a bana
8: ai kasuwa mu sai godiya ga Allah kuma kasuwa tana kyau ba ke da wani dan saukin kaya ga ai kowa zai zo ya saya alamun lafiya ya tafiyar sa ba kaniyar komai ba rigima
9: farashin ragon a bana daga nawa ya fara in mutum zai
8: dubu 70 dubu 80 dubu 100 110 daga nan har 200 300 500 da akwai
9: a yanzu ina da dubu 70 zan yi laifi
8: wallahi za a samu ai da ko karami kaga yi wannan 70 na fere shi kaga shi wannan ma 70 na fere shi
2: to da yake an ce a lokacin iska akan ci dan jinjimi ya sanya Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana rahoto akan kulawa da muhalli da kuma koshin lafiya a yayin layya
4: Hausawa na cewa lafiya uwar jiki ba a lokacin babban sallah kula da tsafta da lafiya na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata al'umma su fi baiwa fifiko tun daga safiyar ranar sallah jama'a kan fara shirye-shiryen yankan layya da sarrafa nama sai dai masana lafiya na jan hankalin al'umma da su kula da tsafta tun kafin fara yankan domin kare lafiyar iyali da kuma ta muhalli domin jin irin matakan da ya kamata a kula da su na tattauna da Faisal Hamza Adamu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
10: ya kamata farko a samu tsaftacciyar wurin yankan da za a yanka rago a ko saniya a zabi wuri mai fadi da iska da zai shigo sannan kuma abu mai muhimmanci a shimfiɗa roba ko tabarma domin hana jini yawo a ƙasa wani abu mai muhimmanci ya kamata a tanadi ruwa mai tsafta da sabulu wajen wanke hannu da kayan aiki kuma abu da yake mai muhimmanci kada a yanka kusa da rijiya yawa inda rijiya take ko hanyar jama'a sannan kuma yadda ake zubar da jini da kayan ciki a tara jini a hannu musamman idan ka yanka kan ɗanya ƙarami da jinin ya kwararo zai shiga rami ko a nemi butiki a rufe shi da ƙasa bayan an gama sai a rufe da ƙasa wannan yana taimakawa wajen raguwar yaɗuwar cututtuka
11: to kowace shawara Faisal Hamza da mu zai bayar dangane da yadda wasu mutane ke amfani da taya wajen babbakar fata da kuma kai da kafafu
10: akwai illar da babbaka take haifarwa musamman amfani da tayar mota wannan haƙin na taya yana ɗauke da sinadarai masu guba sosai kuma wannan haƙi yana gurɓata nama da cutar da lafiya sannan yana gurɓata iska da muhalli musamman iska da muke shaƙa
11: daga ƙarshe ya ƙara da bayyana yadda ya kamata a kula da nama tare da tsaftace muhalli bayan kammala hada-hadar aikin sallah domin kaucewa yaduwar cututtuka da gurɓatar muhalli
10: abu ne mai muhimmanci yin amfani da ruwa mai tsafta wajen wanke kayan girki sannan kada a bar nama a rana musamman za a ga ana yanka shi a bar nama a rana ko da ga wani abu yana damunsa inda yana shiga cikinsa wani abu ne mai muhimmanci a kada a bar nama a rana
11: Hausawa dai yana cewa tsafta rabin lafiya ce Kabiru Abubakar Shishi ku karkade kunnunku
2: shigina magidanta da kuma hajiya masu kokawa da tsadar kayayyakin masarufi to ku sha kurminku domin kuwa ga kantin Basiru Suto ga daren watan da Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana
12: to anan kuma a daidai lokacin da jama'a ke kokawa kan tsadar kayayyakin amfanin yau da kullum musamman kayan masarufi su kuwa jama'ar yankin Darmanawa Karkasara cewa suke masha Allah da katafarin kantin Basiru Suto a cewar wasu magidanta ba su da wani wajen sayayya in ba kantin Basiru Suto ba duba da yadda yake kawo kayan masarufi masu kyau da kuma inganci
13: da kuma musu da suna da kuma unguwar da kike a yanzu
14: suna na Zara Yusuf mai goro ina unguwar Darmanawa gaskiya muna jin daɗi sosai musamman yadda muke siyan komai na muhallin gidanmu yanzu da muna shan nisan tafiya yanzu kuma komai ya zo kusa kusa ga arha ga sauki
13: me da me ake sayarwa
14: kuma kayan miya kayan amfanin gida na yau da gobe kayan masarufi da komai da komai
13: suna na Isa Abubakar nan ne wanda yake sayan abubuwa matun da na zo na fara zuwa nan wajen da abubuwan da na saya ba a nuna complain cewa mara kyau ne ba to yana daga cikin dalilin da ya sa na sayi abubuwa nake zuwa nan wajen
12: a nasa ɓangaren mamallakin kantin Basiru Suto wato Alhaji Basiru Sani ya yi jan hankali ga 'yan kasuwa da su zama masu haƙuri da cin ƙaramin riba don samun albarkar kasuwa.
15: To alhamdulillah wannan ya biyo bayan a zamakon muna kawo kaya mai inganci shi su kowa zai shi dukkan abin da yansu ya na tabbatar na su abuwa ne da kyau kuma zai ja hankalin wasu soma wani ta nuna ga aka kaya spice mai kala kala sakamakon sallah ta gabato mutane da ba ku su yi kaya iri daban-daban mun wuta da su zuwa kasuwa na yi kaya ku su yi duk mai bada su yi da ta ma'amalar su na kayya ta ɓangaren kayan miya ne da abin da kake buƙata da rana akwai mara shi daidai da lafiya ba ma yadda mu sai da abin da muka san ba mai kyau ba
12: da fatan 'yan kasuwa za su yi amfani da waɗannan shawarwari don samun albarkar kasuwa Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwanku ku sha labari
16: Tawabba Sutura ita ce kimar da mada mata iyayen ado da kwalliya magana nake ya kan wasu bastuman

请听歌。

0: wannan kyamatan jimi
1: za ku iya samun kamfanin Abdullah Haman Jeko akan titin Bashir Tufan titin Albasa ko akan number 1 kamar haka 07 07 11 11 12 ko 09 06 06 01 02.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya. A yanzu haka dai wani dalalin raguna a kasuwar dabbobi dake a Makole a karamar hukumar Dawakin Kudu yana nan ya hada kai da gwiwa bayan da wasu alhazan birni suka je da katuwar mota tare da sayan raguna akan naira 360, sai dai kuma bayan sun tura masa kudin ta wayar salula daga bisani da mai ragunan ya lalaba asusun sa na banki sai ya taras babu ko da asisin kwabo.
3: Na su karka bakin titi su wasu bayan Allah suka tare ni suka ce mai ragunan na sai wani ya ce sai sai muka ciniki da su naira 360 na daɗa ragunan na samu su a mota da na samu su kawai sai suka tura min kuɗi sai na ce musu ban ga alal ba amma na je gurin mai fiyo sai duba na kuma gurin mai fiyo sai aka duba alamun kuɗi sai shi kawai bayan tafiya sai ɗan mintuna ne na duba kawai sai a shi ba kuɗi a shi fit alaƙi shi ne nake kira ga sauran mutane masu irin sana'irin tamu da kuma sauran sauri mutane su kiyaye su ba ta gari sun yi wa yanzu.
2: Malam Abdullahi Muhammad mai raguna ya yi kira ga 'yan kasuwa da ke sayar da raguna da su kula sosai a saboda yadda 'yan damfara da walawala suke amfani da manyan riguna da kuma manyan motoci suna shatale musu kafafu.
3: Ka amina maka babbar riga ko babbar mota don mutanen a mota suke kula.

0: buat kita ke indeks kebuka ente dosuwa bala ege amun shimu suba ana kuma tsore abas amara gucciyar alfuma
1: daga lokacin da malam shekaru fito takara salata zuwa yau din inda kai a jihar Kano taruka ake karatun alqur'ani ake masaddo'i na yi domin samun nasarar jam'iyyar tun daga sama har ƙasa
2: wannan masala ta gwansha sai dai mu ji jajanta wa juna duk da ana kafafa gwamna ko kuma ma'aikacin gidan ruwa ne amma ba a taɓa shiga halin habula'i na matsalar ruwa irin lokacin sa ba kada ki bayyana su din yadda suke kada an danna yara sama da 500 a cikin aji kai akwai wani bidiyo ma da ya dinga yawo a wani yanki na ungungu dan tamashi an cakuɗa yara a aji wanda ko dabbobi ne bai dace a saka su a ciki
3: matsalar ka iya taka din an barka da ita ta shafa ka amma abin da nake so in sanar da kai cewa in ka isa ka haifa a siyasance fito ka ambaci sunan salakala ko da da yabo na alkairi ka ga yadda za mu kare da kai domin ina so ka gane waye ni domin ni na gane waye kai
4: ku da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen alƙalinka jiran da kan bayu 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da ake gaba da shiga kakar babban zaben shekarar 2027 domin fafatawa tsakanin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran 'yan takarar da manyan jam'iyyun hamayyar ƙasar nan za su tsayar dangwa da ƙwanji da Tinubu jam'iyyar hamayya ta ADC an ce tana can tana gudanar da zaben fitan gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa rahotanni sun bayyana cewa a ranar litinin dinnan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi da Muhammad Hayatu Bim za su kara a tsakaninsu inda za a fafata a zaben fitan gwani gabanin babban zabe mai zuwa na 2027 ko da yake kafin a kai ga batun fafatawar rahotanni daga cikin jam'iyyar sun bayyana cewa an tattauna kuma an kasa cimma matsaya tsakanin waɗannan manya da ke neman takarar shugabancin ƙasa al'amarin da ya sa shugabancin jam'iyyar ADC ya amince da gudanar da zaɓe domin a tantance mutum ɗaya wanda zai riƙe tutar jam'iyyar da kuma tunkari zaɓen da ke tafe na 2027 an dai rawaito cewa dukkanin waɗanda ke neman takarar shugabancin ƙasa a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC sun samu zarafin shiga fafatawar ne bayan kammala tantance su da kwamitin tantancewa da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Cross River Neil Imoki ya yi cikin wani rahoton kuma an bayyana cewa shugaban kwamitin riƙon jam'iyyar na ƙasa Sanata David Mark ya yi iyakar abin da zai iya yi domin sasanta mabuƙatan amma hakan ba ta samu ba lamarin da ya baiwa uwar jam'iyyar ADC ta ƙasa damar kafa kwamitin zaɓe a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kwara Abdulfatah Ahmad domin a gudanar da zaben fitan gwani cikin gaskiya da adalci a cewar sakataren yaɗa labaran jam'iyyar hamayya ta ADC Malam Bolaji Abdullahi tun aka tura jami'an zaɓe zuwa ɓangarorin sassan ƙasar nan daban-daban domin tabbatar da ganin an gudanar da zaben fitan gwanin na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashin-tashina ba batun na zuwa ne a gabar da ɗan takarar sanatan shiyar Kano ta Kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta ADC ambasada Ziliya Dainisi da Mustapha Ƙaraye ke faɗin kaɗan cikin dalilan da suka sanya shi fitowa neman wannan kujera a yankin nasu
0: shugaba makago kullum da san ana ganin shi ba sai an taba shi kallo dai zaka yi wa manyan jigajigan iyayen daki wannan jam'iyya ta mutan ADC ne albarka ka fahimci daga ina suke dukkanin su mutane ne da suka tafi hankoran neman dama a jam'iyyu mabambanta a lokuta mabambanta ana rufe musu kofa alama ce dake alamta cewa duk daga inda suka fito ba a yarda da su ba ba za a iya amince musu ba ana kuma tsoron a ba su amanar dukiyar al'umma suka baro inda suke suka zo suka tattare suka gangan ko karkashin sabon platform aka kura daga hudurorin da ake wa ƴan Najeriya ku zaɓe mu mu kawo sauyi ku zaɓe mu al'amura su sauya ku zaɓe mu mu sake fasalan al'amura a Najeriya ƴan ƙasa ne mu na gari da muke fatan Najeriya ta yi kyau in har da gaskiya ake waɗannan mutane kamata ya yi su ja da baya su zama iyayen gidi su hankali mutane

yawancin wani matar katin zuciyar ka, ka yadda kai komai ba komai bane domin samun dama, ka yadda kai duk sukunan da zakai, ka gaya wa ɗan Najeriya da al'ummar Kano masu albarka duk irin zancen da kake so ka gaya musu domin su amince maka su tsare hannun kai kai da dukiyar ka na ka. Wannan shi muka ga ba za mu na abinci ba, muka ga akwai bukatar mutane iri-iri na masu kishin al'umma ko masu jini a jika mu bi su har inda suke cikin sabuwar jam'iyyar tasu ta ABC. Mu ne mu ma a dama da

0: tunna da jin yin adawa za su dosa a Najeriya. Wannan shi ne babban makasudin tsayawa ta takarar sanata domin tafiya wakilcin kanmu ta kuda a majalisar dattawan Najeriya bisa doron jam'iyyar ADC.
1: Ambasada Azaliya da Yunusi da Mustapha Karaye kenan mai neman kujerar sanatan shiyar kudancin Kano a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC. Haka dai su ma magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin ƙasa irin su shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau, Alhaji Kabir BBC Dala, godiya da albashir yake wa Kanawa musamman ma na shiyar Kano ta tsakiya kan tanade-tanaden da Malam Shekarau ya yi idan suka ba shi dama ya hau kan kujerar sanata.
2: Daga lokacin da Malam Shekarau ya fito takarar sanata zuwa yau, ta inda kai a jihar Kano, taruka ake karatu Al-Qur'ani ake masu addu'o'i na yi domin samun nasarar jam'iyyar mu tun daga sama har ƙasa. Za mu yi APC ba maganar kwane-kwane ko ja da baya. Za mu gaba duka 'yan takarkarmu da aka tsaya jam'iyyar APC. Sannan ina so amfani da wannan dama in yi godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Wallahi ba mu da kalmar da za mu gaya ma Musa Daunawa, kuma za ka same mu a matsayin 'yan halatta. Ta inda ka motsa, burin ka gasa daure kusa da kai, kana mutum ta mu kana girma mu domin duk mutumin da ya nuna da gidan mu kauna za mu nuna masa aura. Kuma Allah sai ya tabbatar da al'ummar jihar Kano, sabbalan Kano yana da ƙudurce-ƙudurce musamman da Kano ta tsakiya, wanda za a zo a ci gaba da ayyuka na asibitoci, hanyoyi, taimakon al'umma, gina abubuwa na alheri. Sabbalan tun ya riga ya gama tsare-tsarensa, mai girma gwamna kuma dama akan aiki yake, domin duk mutumin da yake Kano ya san mai girma gwamnan jihar Kano yana ta abubuwa na alheri a wannan jiha. Kuma mun tabbatar da idan ya kuma wucewa za a gaba da aiki alheri. So muna godiya da masoya da magoya baya, kuma duk mutanen da suke tunanin wai za su yi mana antipati. Alhaji Malam Shekarau kullum ina faɗa ya bar legacy, ya yi abin da ba takarar da Sardauna zai fito ya faɗi zaɓe, domin mutanen Kano suna ƙaunarsa, mutanen Kano sun gamsu da abin da ya musu. Ko asibitin nan ka kalla na urology da aikin wata tsara, ya kamata duk ɗan Kano ya gode wa Sardauna Kano, domin asibitin nan ba ma Kano ko Najeriya ba, ƙasashen Afirka ma zuwa suke ale musu aiki a wannan asibiti. Ya ƙalubalance duk wanda ya sa dole bai aiki ba ya zo muna da littafin ayyukan da ya kewaya kuma ya duba ga in ba'i ba.
1: Bazutu wannan Alhaji Kabir BBC da lana zuwa ne a yayin da muka karɓi bakuncin mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙaramar hukumar Gwale Honorable Alhaji Jigaladanci, wanda ya shigo yana cewa kurun kus domin gwanin su ambasada Muhammad Dalha Bello ya samu damar lashe zaben fitan gwani na ɗan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar PDP.
3: Jam'iyyar PDP ta yi zaben fidda gwani na ɗan takarar gwamna, inda ta sahalewa ambasada Muhammad Dalha Bello ya lashe zaɓe da gagarumin nasara, godewa hukumar zaɓe da hukumar 'yan sandan Najeriya. Kuma muna godewa National Youth League.

Allah'a emanet olun.

ama cikin hukuncin sa Allah ya azurta mu da balarabin gwamna kuma injiniya saboda haka ina so fitowa da gida cewa a nan kan wasan tsoron Allah ya sa shi azurta

0: Wani abin Abdulhamid na rufe baki. Honorable Labbasi Abdullahi Ja'oji ne ya dora da godewa Allah game da bayyana kadan cikin dalilan da suka sanya shi baiwa mata tallafin kayan suyar nama tun da sallah ta zo.
1: Wani ne rayuwa mutane suna cikin ne na shi kuma sallah ta zo mu ga ya kamata mu yi create mun abu wanda zai rage yayin da iyayen mu da zawara da rubutu ko ji irin abubuwa na kurkoci da dan abin suya da abin tsanya da aka ba su an taimake su dan ba su ma dole su sai kuɗi su kullum muna jan hankali ga mutanen mu da suke samun dama ko doshi sai ka tsaya ka duba ka ga me ne mutane suke bukata abin da suke bukata ya kamata ka kokuri ka iyayen ka Allah a ce ka samu kusan 60-70% a cikin ayyuka amma bayan yin mutane su su zaɓe ka kaɗaya kana ta shawo gigiliya zaɓiya duk kuma kana ta kama kama na lafi hukuma amma idan aka zaɓi mutum biyu aka tabbatar da shi shine to me ya kamata ya sai ka ɗaya ka duba ka kalli garin nan kuma suke da buƙata suna buƙatar ruwa ne wuta ne lafiya ne ilimi ne ko wasu abubuwa na masu rufe rayuwa ko wasu a samu nasara a samu ruwa sauƙi rayuwa amma wannan izin ya yi karanci sai sai ba shi izin da ubangiji za ba shugaba tinubu da aka gida gida suna ban ana ban mutane da yawan mutane da yawa na kai da aka araba da ban mutane da yawa sun ji ka san har ƙasa ko ba Allah shi za a samu nasara su mutanen da suke wurin wannan yanki muna so su ƙara jajircewa su ƙara tabbatar da addu'a da tabbatar da abu gida gida da shi kansa tunu tun daga sama a ce har ƙasa a ce an samu nasara.
0: Honorable Labbasi Abdullahi na yin ƙarin haske kan dalilan da suka sanya shi ba da tallafin kayan suyar nama. Za mu ɗauki kalaman matashi baban nan kira alkantara wanda ke mai da kura ta siyasa ga Honorable Dr. Baffa Babba Dan Agundi bisa wata shawara da ya bayar ko da dai
2: ai babba babba da abinci ka bari al'umma sun gane ka wato kai in ke bukatar ka za ta biya babu ruwan ka gwamnati ta je ta tuntsire haka kai wa Malam Ibrahim shekaru bisa zargi na siyasa ba irin abin da bai maka ba an jawo ka gwamnati ka samu abubuwa amma haka daga karshe ku da wasu kuka tuntsire da gwamnati Malam Ibrahim shekaru saboda son zuciya na siyasa kuka je gurin Dr. Radio Musa Kwankwaso shi ma ba irin abubuwan da bai maku ba amma a karshe ayaya kuka rabu sai hanyar riga aka zo aka gangaro gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuna majalisa haka kuka rinka nuna a fili kuna tare da gwamnati ana zargin kuka rinka hura wutar maganar dala wacece waye tuntu waye dawo kuma yanzu shikenan aka gangaro ka tsaya takara a karamar hukumar birni aka fada ka da kasa kuma kai ka kasa cin zabe kuma yanzu ka rinka maganar wuce wani ya daga hannun wani zai ci zabe to a gurin Allah sanata Barau DSP yake neman mulki a Kano ta Arewa kuma in Kano ta Arewa wayayyu ne ɗan Kano ta Arewa masu ilimi ne za su haɗa kai da gwiwa su zaɓi mai girma DSP Barau Jibrin Malam ya zaɓi aiki tare irin abubuwan da DSP ya kai Kano ta Arewa ba a haifi wani ɗa da zai ce sai ya ɗaga hannun DSP Barau Jibrin Malam ya zai ci zaɓe a Kano ta Arewa ba ko bari ka ji mu gaya ma mu ne ɗan asalin DSP Barau Jibrin Malam mu ne alaliyan DSP Barau Jibrin Malam ba ɗan son zuciya na Barau ba billahi lazi daga yau duk wanda ya ƙara zuwa ya yi magana DSP na son zuciya a siyasa wallahi mu zai tarar saboda mu ne ɗan halakar kashin Adamu Abdullahi kar ka sara babu wanda za mu saurarawa akan DSP Barau Jibrin Malam a jihar Kano.
0: Muna shi baban nan kira alkantara na mai da kura za mu sada ku da sakon martani da zai bayyana ta bakin matashi Shehu Fulana da Akata. Shehun dai nasa karan da Salisu dan Bacirawa ne bar ku ji.
3: Kai dan bacina ka fita daga idan mu rufi a karamar hukumar nasara nan ma zuwa ne kai muna kara fada maka kuma kai baka isa ka zo ka tare wa madan wata daraja dole da sakan daya ba ka san ni dan karamar hukumar nasara ne ka san mu na san ka na san farashin ka yanzu in na ga damar gobe zaka zo kana kan Malam Ibrahim shekara duk wani wanda ya ce ya san ka a siyasa ba kamar mu da muke tare da kai bane saboda haka Malam Ibrahim shekara shi ake yi shi za a kuma bari in kara fada maka cewa iyayen gidanka da suke turo ka ka zo ka taba Malam Ibrahim shekaru to mu yanzu su ne suka ishe mu kallo ba kai ba kuma duk a gurin Malam Ibrahim shekaru ne ko iyayen gidan naka masu yi masa kaɗan amma duk da haka kake so mu da muke da gidan bulo da bulo ku da kuke gidan gilas kuke so a yi wasan jifa to bismillah ai kai zargi mai karfi ma ba mu ma san a wace jam'iyya kake ba shin a APC kake ko kuma tare kake da shi wannan mota ba fa fasin da ka dawo na ai kowa ya san kai kana bana ne kana nan kana can to amma nan da nan ne zaka bi ko shi da masu musu gawo ne zaka bi ka kasa tsayawa guri daya amma kullun sai ka rinka magana malam Ibrahim shekaru to malam Ibrahim shekaru dan dangi ne halattun ɗan karamar hukumar Nasarawa ka san mu ka san ka malam Ibrahim shekaru ne kuma ko gobe aka aje akwatu ina tabbatar maka kan bacirawa ko da ƙura'a ka ko ba ƙura'a ka malam Ibrahim shekaru za mu san

0: zaba amma abinda nake so in shawarce ka ka daina labewa idan ka dauki a misali kana a matsayin matsalar ka to fito mu buga tsakanin ni da kai ka aure mamuni na in aure da wayenka kaga zaka iya ko zan iya yau duniyar rediyon Kano da siyasar Kano baka da tashin hankalin da wuce sala kala domin ni da na dauke ka a matsayin matsala wannan abinda kake mun ni zan maka kai kai da ciwon kuma kai zaka nemi magani domin matsalar ka iya taka in an barka da ita ta sha kanka amma abin da nake so in sanar da kai cewa in ka isa ka haifa a siyasance fito ka ambaci sunan sala kala koda da yabo na alkhairi ka ga yadda zamu kare da kai domin ina so ka gane waye ni domin ni na gane waye kai amma kai tunda baka sani ba cewa za ka yi ni gaba da gaba albashi da ganin sai ka yi hukuncin rigimar za ka ci gaba ko za ka tsaya
1: amma a daidai lokacin da annabi Salih kalakawan ke yin waɗancan kalamai sai ga mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ya shigo yana ba da shawara da kalubale ga gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ga dai Aminu Muhammad Adam
2: gwamnati mai zango daya wannan matsala ta ruwan sha sai dai mu jiyajanta wa juna duk da ana kafafa gwamna tsohon ma'aikacin gida ruwa ne amma ba a taɓa shiga halin haula'i na matsalar ruwa irin lokacinsa ba ilimi shi ne ƙashin bayan kowace irin al'umma don akwai kasafin kuɗi ma da ya yi gwamna ake faɗa haka ilimi ake faɗa ma ya saba yin yadda UNESCO take abin to amma inda gizo yake saƙa aiwatar da shi kasafin kuɗin ka ɗauki primaries ɗin yadda suke na farko yaran ka ga an danna yara sama da 500 a cikin aji kai akwai wani bidiyo ma da ya dinga yawo a wani yanki na ungungu dan tamashi an cakuɗa yara a aji wanda ko dabbobi ne bai dace a saka su a ciki ba wanda ji take nunawa gwamnati ta gaza ba za ta iya ba kuma daman gwamnati ce mai gajeren zango
3: amma wajen ka ake jin wannan kana ji kuma suna madalla san barka ba ta kuma samun gwamnatin da ta yi wa al'umma abin da suke bukata kamar ta ba
2: gwamnati wanda mu suke ce madalla din ai yan biye gima a shaki da yan amshin shata wanda malam wali ko kai ka zama gwamnan Kano ka zama shi baka wannan barin da domin shi mutane ne kawai ba gwamnati da al'umma suke ciki me za su yi ba da shi kuma gwamnati shawara nake bata wanda ne ta dauka yanzu abin da ya shafi mas'ala ta ma'aikata ai kamata ya a ce da mas'alar da shafi azumi da abin da ya shafi harkar sallah da a ce ko dai kwana 20 ne ai kamata ya a ce an ba wa ma'aikata albashi to amma ba ga ma'aikaci sallah sawa kwana biyu amma a zo yana kaka na kai ya rasa ma inda zai abin da shafan kan da ba
3: su ma'aikatan ne suka ga mun cewa su makaifin ba sa da nisa hakin su
2: idan an yi albashi zakar kasuwa ta motsa idan kuma ba a yi albashi ba ai ana ganewa to ma'aikata ga yaku wannan gwamnati mai zango daya ya kamata ku yanke mata irin hukunci na siyasa wanda ya dace da ita
1: da wannan ne shirin harshen kalakalin ka na wannan rana zai daga haya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai Fadiman da Khayyit Bikri dan ganin shirin ya iske ku babe

ma can mu tsaya a kansa domin hajjin bankwana ya ta ce mana ittaqu llaha fi nisa'i wastasu bihi khaira akhadtu muhuna bi amanati llahi wasta'latu furujakum bi kalimati llahi ittaqu llaha fi nisa'i wastasu bihi khaira innama nisa'u indahu awadir ma ta da su da ribataccen yaƙi wanda aka coshe yaƙi dai suke in aka ɗauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka ko mai ikon komai na ta ya komo wuyan ka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kan yadda annabi sai ya ɗora mana duk kuma ce mana an halicce ta ne da ƙashin haƙarƙari na saman shi ya fi kan tarewa wani sama da kare ba Allah duk kansa ya zaciya da mu tun da annabi ta ce ba a yi tarkashin din duniya ba duk ba da waka ta takata kaga shi na ƙarƙari a ma'anar wannan jawo ta za ka dinga a ce kana faranta mata kana lalashin ta kuma duk abinda ta shimfiɗa maka ne wace ce ka ɗauka ƙaramin aikin ta ta yi kuma yadda mumini ya ɗau Allah haka mace ta ɗau mijinta cewa ba abin da zai gargaɗi Allah to ma ta kamata